0: Kukaligot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
1: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
2: Yup!
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite Vibe. Favorite Vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe. Stephen Marley, let him know what time.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: nyo? Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Hello! The Vibes! Ngayon ay araw ng Martes, October 13, 2026! Shoutout sa lahat ng mga... may silbi sa buhay. Yeah!
6: Sana all meron.
5: Sana all. Sana all may pakinabang. Sana all kapag ipakinabang. Ngayong araw ng Martes, sigawin mong ikaw ay maging kapakipakinabang sa iyong sarili, sa iyong pamilya at sa mga mamamayan ng Pilipino.
6: Totoo, ah! Di ba? Lalo na kung ikaw ay nasa gitna ng kalsada ngayon, sumunod ka sa batas kalsada, di ba? Para naman kapakipakinabang ka today.
5: Yeah.
6: At kung ikaw naman ay nasa tahanan at nakahilata pa rin, uy, bumangon ka, magwalis-walis ka naman.
5: Tama.
6: Di ba?
5: Tapat mo, linis mo.
6: Ganon.
5: Bahay mo, linis mo.
6: Totoo, kwarto mo, linis mo.
5: Yeah.
6: Ganon.
5: Hindi may taga-tiklop ka ng kumot at unan ang kapal, ha?
6: Oo, babangon ka na lang, no? Tapos hihingi ka pa ng kape, maghahanap ka pa ng pandisal, wala ka na maambag sa bahay ninyo.
5: 30 anyos ka na, mga mapapaka pa rin.
6: Ay!
5: Kaya naman ikaw ka, Vibes, bangon na! Gising na! Dahil natin natin ang Good Vibe Music at kwentuhan ngayong araw ng Martes hanggang alas 12 ng tanghali kasama ang nag-iisang baby ng bayan!
6: That's me!
5: DJ May!
6: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika! Kalikot!
5: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
6: Favorite Vibe!
5: Grabe yun! Kaya naman ka, Vibes! Kung ikaw ay nalulumbay, nalulungkot ngayong araw na ito, huwag ka mag-alala dahil sasamahan ka namin sa hirap at ginhaw.
6: Wow! Kala wow. Kung ikaw ay malungkot, pumalakpak ka. Kala ko, pangit. Pangit ang palakpak mo. Yeah, hindi matunog. Oo, ang pangit ang tunog.
5: Ano ba? Paano ba matunog? Gusto mo?
6: Ganon. Para naman buhay na buhay. Yeah, clap your hands. Ganon. Oh, wow! Kaya sa mga kabayos namin na sa biyahe ngayon, huwag kayong mag-alala dahil hindi kayo maboboard dahil yon. Kami ang makakasama ninyo. Wala kayong no choice. Ganon.
5: Kaya naman, sa araw na ito, kami nang bahala sa inyo. Basta dyan ka lang, huwag maglilipat ng istasyon ng radyo. Kasama nyo kami hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre, andito pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
6: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika!
5: Ay,
6: kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
6: Kavibes sa Soundtrip, ang lupet! Oras Kavibes 8:22!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS Favorite Vibe!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Alaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Happy birthday! Ka-vibes ngayong araw ng Martes, October 13, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang malamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga kandila nyo!
5: Happy na!
6: Birthday mo ba?
4: Uy!
5: Kaya
4: naman, tara! Kanta na!
7: Happy birthday! Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
8: Happy birthday.
7: Sana'y mabusog yung kami.
4: Yeah, baby. Sino-sino nga ba ang mga my birthday ngayon?
5: Para sa mga ka-vibes natin na talaga namang crush na crush sa mga P-pop artists natin,
4: wow,
5: diba? Kaya naman sabay-sabay natin batiin ng maligayang kaarawan ang nag-iisang si Jimmy!
4: Uy, Jimmy! Happy birthday! Ganun din, dahil birthday ni Jimmy ngayon, happy birthday din kay Lia Oliveros, anak ni Jeff Taz Oliveros. Happy birthday!
5: Happy birthday din sa'yo, John Gahudo!
4: Happy birthday! Maligayang karawan din sa'yo, Paul Angelo Ramos!
5: Maligayang birthday kay JT Razil Flores!
4: Wow naman! Maligayang karawan din sa'yo, DG Castro!
5: Happy birthday! Birthday mo daw! Edi, happy ka today, Marvin Taddy!
4: Happy birthday! Maligayang araw ng kapanganakan ngayong araw na ito kay Belinda Oliveros!
5: Happy birthday! Happy birthday din sa'yo, Bricks David Abao! Wow.
4: Maligayang karawan din sa'yo, Ramsey Tiruna! At sa lahat ng ating mga kabayes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, nawa ang inyong mga kahilingan ay magkaroon ng katuparan alang-alang sa inyong mga... Happy na, birthday pa!
5: Happy birthday!
4: Kaya naman, dahil birthday mo, kanta na!
7: Happy birthday!
8: Sa'yo ang pagkain!
4: Sa'yo ang inumin!
7: Happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
4: Baby! At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, tugtugan at kulitan kasama nag-iisang baby ng bayan!
6: That's me!
4: DJ May!
6: Kulit mong tito sa radyo, Kika!
1: Uy,
6: Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
6: Ka-vibes sa Soundtrip! Ang Lupet!

0: Eldrick!
1: Mga ka-vibes, sanda na ba kayong muling kiligin at makisabay sa mga paboritin niyong kanta ng British Norwegian band na A1? Abangan sila sa kanilang Love in the Philippines Tour sa mga sumusunod na petsa at venue. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Sa October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. Lahat ng shows ay magsisimula ng alas 8 ng gabi. Para sa ticket inquiries, i-follow ang social media pages ng Concert Republic. Ito ay atid sa inyo ng Concert Republic at 92.3 FMR Manila.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3

0: Alaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: Heto na nga mga ka-vibes, ang pinakahihintay niyong Vitamin C!
1: Vitamin C, sis!
0: Kung saan ako viral ngayon, ang isang konsehal po dito sa lungsod ng Quezon, mata

0: personnel ng Task Force Disiplina ng Quezon City. Dahil! Habang siya ay nakasakay sa kanyang motorsiklo, yung kanyang three-wheel motorcycle unit.
1: Three-wheel?
0: Oh, three-wheel. The thrill in the bus go round and round. Yung tatlong gulong na motor. Oh. Inaisipata na wala siyang helmet.
1: Ayun lang. Ay, baka naisip niya kasi dahil three-wheel naman siya, hindi niya na kailangan ng helmet.
0: Mali!
1: Diba?
0: That's wrong! Kasi ayon po sa Land Transportation Office o LTO, lahat po ng sumasampa sa mga motorsiklo, mapadalawa o tatlong gulong, dapat nagsusuot ng helmet!
1: Dapat naman talaga for your ano yun eh, safety, di ba?
0: Correct! Tama! Kaya naman po, inisyuan ng LTO ng show course order si Quezon City 2nd District Councilor Ranulfo Rani Ludovica matapos umanong mamataan nagro-ronda sakay ng three-wheel motorcycle niya sa pampublikong kalsada ng walang standard protective helmet!
1: Nakuha! Nakakabili ng mamahaling motorsiklo pero ang gear tinitipid sa sarili. Dapat ano, protektado tayo. Diba? Kasi isa lang ang buhay ng tao. Hindi naman tayo pusa na siya mambuhay.
0: Hindi rin, sabi din ng mga ka-vibes natin online, kung ikaw ay isang opisyal ng gobyerno o ikaw ay otoridad, dapat ikaw ang nangunguna na maging mabuting ehemplo.
1: Para gayahin ka ng mga kababayan mo.
0: Tama. Kaya naman po, inatasan ang rider at ang rehistradong may-ari na magpaliwanag sa LTO sa October 22. Posible ring masuspinde ng 10 araw ang lisensya ng rider habang naka-alarma na ang motorsiklo. Ayon sa LTO, mga kabibes, walang sino man ang dapat magwalang bahala sa batas trapiko. Opisyal man ang pamahalaan o ordinaryong mamamayan.
1: Dapat naman! Dapat pantay-pantay, pare-parehas na sumusunod sa batas trapiko. Yeah. Walang exempted! Kaya ikaw, kabibes, kung lalabas ka ng iyong tahanan at ikaw ay nakamotorsiklo, two wheels man yan, three wheels man yan, dapat tayo ay naka-proper gear.
0: Yan. At saka lalong-lalo po sa mga opisyal po ng gobyerno, kung ito nga ang ginawa nila Konsehala Ludovica ay nag-iikot nga, nagro-ronda para sa kanilang task force disiplina. Pero mismong si Konsehal ay walang disiplina.
1: Naku! Sana maging lesson learned na sa kanya yan, di ba? Paano susunod yung mga dapat sumunod sa kanya kung siya mismo hindi sumusunod?
0: Di ba? Kasimple-simple eh. Sabi nga ng LTO, walang exempted. Lalong-lalo na po ang mga opisyal ng gobyerno!
1: Ayan ang ating today's chismis!
0: Uy!
1: Ganon!
0: Kaya naman ka-vibes! Ano man ang opinion mo sa isyon ng Violet Reaction? O may pambati ka? Gusto naming marinig yan! Basta tumawag ka sa
1: 0954-406-1967.
0: Sa aming pagbabalik, kasama pa rin na nag-iisa ang baby ng bayan!
1: That's me!
0: DJ Maine!
1: At ang makulit mong tito, si Rancho Kiko! Ay, kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Ka-vibe sa Soundtrip!
0: Ang lupet!
1: Oras natin, 9:22.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS! Favorite Vibe!

0: pipes that's right. 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite Vibe. Favorite Vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Kaya Vibes, eto na ang pagkakataon para makabati kayo on air. Kaya tawag ka na sa
4: 0954-406-1967.
5: At para makausap mo na ang nagaganda, naglagapuhang mga DJ.
4: Oh. Wow, binuhat yung sarili niya.
5: Siyempre, wala namin pong puri kundi sa tayo-tayo
4: totoo
5: lang.
4: Totoo naman yan. Di ba? Dapat proud ka sa sarili mo. Walang magsasabing maganda at pogi sa sarili mo kundi ikaw lang din.
5: Correct.
4: At ang nanay mo.
5: Yan.
4: Di ba?
5: Pasalamatan mo ang sarili mo at nanay mo.
4: Oo, proud na proud ka sa sarili mo. Uy, gusto ko lang batiin ang ating ka-vibes na talaga namang loyalista.
5: Oy.
4: Balita ko, gwapo daw ito. Oo. Si D-Kim na always nakikinig sa atin lalo pag itirte na. Oo. Shoutout mo naman si D-Kim.
5: Ay, shoutout si D-Kim. Pero si Padre yan. Totoo ang pangalan niya si Padre.
4: Padre.
5: Oh, Padre
4: Paliparan.
5: Reset ka talaga.
4: Oh, eh, sabi ko naman kasi sa kanya, huwag siya bubusangot everyday.
5: Oh.
4: Kasi mas mabilis ang aging at naglalagas ang buhok dahil matapang ang ginagamit na gogo.
5: Yari ka dyan mag-iwotig yung isa. Ay, tawag na kayo ka-vibes. Halina, habang may oras tayo, limitado lang ang oras natin. Tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
5: Dahil maya-maya, tatawid na tayo para sa ating SKL!
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta. At sa mga pagkakataong ito, pwede na kayo tumawag para makabati kayo live on air. Magandang umaga sa ating mga kabayos na sina Altesa Herrera, Sino Cruz, Iris Quazon.
4: O sige, kaya mo yan.
5: William Mortel, Ralph Veral, John Pisa Sagrado, Claudio Gascon, Emmy Hernandez, Rolly Estandian, Angel John Pineda Ocampo, at Coach Everyday. Okay.
4: Di ba baby mo yan, si Sagrado?
5: Baby pa talaga yan, Min. Ay, sa mga driver, conductor, pasahero, sa lahat ng mga pampasaherong bus, sa EDSA Bus Carousel, PTEX at Juan Ayala, magandang umaga!
4: Ganon din sa mga bus terminals natin dito sa may Cubao. Pa-north, pa-south, pa-east, west, kahit saan man yan. Oo, pa-north si Dekem. Pa-north ang buwi niya.
5: Papuntang north.
4: North.
5: North.
4: Oo, dapat para malinaw. Hi, Dekem.
5: Yari ka talaga. Ay, magandang umaga, Wela Sanchez, Paolo Bordado, Randy Santisas, at Adrian Sabroso. Magandang umaga po sa inyo lahat. At maya-maya lamang po, tatawid na tayo sa SKL. Paalala lamang po sa mga magbabahagi ng kanilang mga kwentong may kwenta. Hinaan po natin ang radyo, pumuesto tayo sa may magandang signal. At ganun din, kapag nagkwento ay diretso na agad. Maikse pero detalyado ang ating mga SKL!
4: Kaya tawag na ka-vibe sa shout-out habang may time pa.
5: Uh-huh.
4: 0954-406-1967. Yan din ang number namin mamaya para sa SKL.
5: Yan, oo. Iisa lang yan sa lahat po ng mga gustong kumontak sa FMR Manila. Yan lamang po ang aming Viber at phone number. Magandang umaga kay Jolim. Sabi niya, pabati naman mga DJ. Sana mapansin. Ayan ang napansin na Jolim! Ganun din si Randy Santisas, magandang umaga. Emmy Hernandez, good morning and happy Tuesday po. DJ Baby Main and DJ Kiko, always naka-tune in po kami. Salamat! At dahil
4: wala pang tumatawag.
5: Oo, kaya naman, magbigay-daano tayo para sa ating music para good vibes pa rin ang iyong pakiramdam hanggang alas 12 na tanghali. Samantala, magbigay-daan muna tayo. Sabi ng FMR News Break, kasama nag-iisang ka-vibes mo sa malitaan, Cherubim Ganaden. Yeah.
4: At kami magbabalik para sa inyong SKL. Kaya dyan ka lang, dito lang kami, huwag kang aalis. Hindi ka namin bibitawan.
5: Yan, habang kami ay ina-allergy.
4: True.
3: Allergy!
5: Magbabalik pa rin ang nag-isang baby ng bayan.
4: That's me.
5: DJ May!
4: Aha! At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko. Kaliko.
5: Dito lang sa 92.3 FMR.
4: Goodbye! Sa Soundtrip!
5: Ang lupit!
4: Ang lupit!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagpatupad ang mga kumpanya ng langis simula kaninang alas 6 ng umaga ng bagong presyo ng kanilang mga produkto. Bumaba ng 3 piso at 1 sentimo ang presyo ng diesel bawat litro, habang tumaas naman ang 1 piso at 56 na sentimo ang gasolina at 1 piso at 77 sentimo ang kerosene. Samantala, ayon sa Energy Secretary or ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sapat pa ang supply ng diesel sa bansa para sa 56 na araw, gasolina para sa 53 days, kerosene para sa 147 days at liquefied petroleum gas o LPG para sa 31 days.
3: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, posibleng umabot sa 1.5 billion pesos ang umano'y hindi na ideklarang yaman ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay forensic financial expert Alexander Cabrera sa pagdinig ng Senado sa impeachment case laban naman sa Vice Presidente. Mas mataas ito sa una niyang tansyang 817.87 million pesos matapos hilingin ni Senate Presiding Officer Francis Escudero na kwentahin ang posibleng pinakamataas na halaga kung palalawakin ang mga palaga sa ulat pinansyal ng prosekusyon. Nilinaw ni Cabrera na hypothetical o batay sa mga posibleng pagbabago sa pagkwenta ang 1.5 billion

0: pesos at hindi ito bagong natuklasan ng prosekusyon. Kabilang sa mga posibleng dagdag ang 475 million pesos na confidential funds, karagdagang discrepancy sa mga tala ng Anti-Money Laundering Council at mas mataas na tansya sa pagmamayari ni Duterte naman sa GenCorp. Bahagi ang usapin ng ikalawang artikulo ng impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte na tumatalakay sa umunay yamang hindi akma sa kanyang legal na kita at sa mga hindi tumpak na pagdeklara ng mga ari-arian. FMR News Break. At sa ating panghuling balita, nagbunga na mas matibay na pakikipagtulungan sa ekonomiya at panibagong pagkakataon para sa pamumuhunan ang naging working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore kasunod ng kanyang pakikipagpulong sa mga lider ng negosyo at Prime Minister na si Lawrence Wong. Sa paglahok ng Pangulo sa Forbes Global CEO Conference, inilahad niya sa humigit kumulang 470 leaders ng negosyo at mga opisyal ang mga plano ng bansa upang palakasin ng exports, paghusayin ang kapaligiran ng negosyo at hikayatin na mas malaking pamumuhunan naman sa bansa. Tinalakay din nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong ang pagpapatuloy ng kooperasyon ng dalawang bansa habang naghahanda ang Pilipinas na ipasa sa Singapore ang pamumuno sa ASEAN sa susunod na buwan. Matapos bisitain ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute, binigyan din ng Pangulo ang patuloy na pag-aaral sa mga posibleng paraan upang matiyak ang pangmatagalang seguridad sa supply ng enerhiya ng bansa. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Saldrin. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Oh, ano bang tinutunganga mo? Lakasan mo ng radyo at tumawag ka na sa 0954-4061-967 para sa ating SKL. Ang kwento may kuwenta. Susunod na yan ng oras, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

Mukhang malayo ang iyong pagtingala. Pakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

0: Masabaw.
1: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
0: DJ May.
3: Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: The Vibes!
4: Hello! Ito na ka Vibes, ang pinakahihintay mong SKM!
5: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kuwenda, kung saan pwede ka magkwento ng iyong mga inspirasyon o konsumisyon tungkol sa pamilya, kaibigan, kamag-anakan, eskabeche, importante huwag ka lang magmumura.
5: Kaya naman kung may bumabagabag sa iyong damdamin na kagabi mo pa tinitiis, this is the perfect time para i-release.
4: Oy!
5: Kaya itawag na yan. Ito ang aming numero 0954-406-1967.
4: At mga ka-vibes, live na tayo sa ating Facebook page,
5: 92.3 FMR Manila.
4: At live din ang Tito Kiko mo sa aking TikTok account, DJ Kiko Kalikot sa TikTok, para syempre makita nyo ang behind the scene. Behind the scene!
5: Para yung pa-behind the scene sa...
4: Oo, tumawag na kayo. Pag hindi, natapo namin yung telepon.
5: Pero syempre ka-vibes, kami may paalala po yan sa mga makakapasok sa ating linya.
4: Ito na ating mga paalala. Unang-una ka-vibes, lakasan po ninyo ang inyong radyo, ang inyong monitor, para po mag-feedback ang inyong monitor sa gamit ninyong telepono.
5: At syempre, pangalawa, doon ka sa walang signal, para may thrill, tama, para adventurous ka, ganon.
4: At pangatlong paalala, hinaan po ang boses, para hindi tayo magkaintindihan.
5: Oo, ganon, diba? Para ano, tayo'y... Kumbaga, tahimik, may peace of mind, yeah, no, diba?
4: Yeah, para hindi po tayo nagkakasundo.
5: Yun naman yung gusto mo, diba? Yeah. Laging may pagtatalo, may chaos.
4: Yeah.
5: Chaos!
4: Mamaya na lang, Google natin.
5: Oo, mamaya. Ayos na lang, pwede na. Ayan na, meron na agad!
4: Ito na!
5: Hello!
4: Hello ka Vibes, yeah. Pangalan, taga saan?
6: Si Alan po ulit kahapon. Sorry po kahapon. Medyo mahina yung signal ko kahapon. Saka yung aking radio sira.
4: Alan. Alan ang Makati.
6: Si Baka Kalikod.
4: Oo.
6: Apo.
4: Alan, hinaan ang radio ha. Sige. Alan, anong atin at napatawag ka ulit?
6: Ano po? Nirutuwa lang po talaga sa inyo. Lalo na kay Gagumain.
5: Ano daw? Wala ko naintindihan.
4: Ano ulit yun? Lakasan ang boses mo.
6: Natutuwa lang po ako sa inyo, dalo na kay Gagineen.
5: Ay, bakit ka naman sa akin natutuwa? Ano ko, clown?
4: Nanonood ka ba sa Facebook?
6: Po?
4: Nanonood ka ba sa Facebook?
6: Hindi po. Sana po, sa radyo lang.
4: Ayaw nga pala, sorry.
5: Sa radyo lang.
4: Ah, bakit ka naman natutuwa kay DJ Main?
5: Oo, sige nga, explain mo nga.
6: Hi, DJ Main. Good morning.
5: Hi, good morning sa'yo. Ilang taon na ako?
4: Ano
5: pa ba? 25 years old.
4: Yan na yun.
6: Pwede pong hulaan.
5: Ha?
6: Pwede pong hulaan.
5: Pwede daw bulahan?
4: Ang hulaan.
5: Ah, pwede. Uh-huh. Ano daw?
6: Hulaan ba? Hulaan.
4: Hulaan niyo daw edad mo.
5: Sige. Hulaan mo.
4: Sige.
6: 35.
5: Ano daw?
4: 35.
5: Ulitin mo nga.
6: 35.
4: 35.
5: Alam mo 35. Ano?
6: 35 po.
5: Ha?
4: 35 daw ang hula niya sa edad
5: 3
4: mo.
5: 3 at saka 5? Uh-huh. Tama ba?
6: Ako. Tama po.
5: Huwag ka na nga tumawag. Nakakasira ka sa umaga.
4: Easy.
6: Ano nga po tayo? Baka lalaki yung matayo.
5: I'm only 25 years old.
6: Bakit sabihin mali po?
5: Ikaw hulaan ko. Ilang taong ka na?
6: Sige po. Okay lang.
5: Okay lang. Sige. 55?
4: Hoy!
6: Galing mo.
4: Hoy! Tama!
5: Tama!
6: Kulang ng pito.
5: Kulang ng pito?
6: Apo.
5: So, 60... ano?
6: 48.
5: Kulang ng pito. 55.
4: Alam mo, Alan... Hindi ka lang talaga.
5: Oo, Alan, alam mo ha, ikaw joker ka ha. Oo. Nakakatawa ka ha, pero last mo na yan ha.
4: Ah, sige, Alan. Okay na tayo ha.
5: Ano pinagkakabalahan mo ngayong umagang ito, Alan, maliban sa kausap ka namin?
6: Ano, mag-aanda ko papasok.
4: Nag-aanda daw siya trabaho. Papasok, trabaho.
5: Ah, kasi nga, ano si Alan, di ba?
4: Blind tama massage.
5: Ba? Masahista. Ayan, saan ka nakapuesto?
6: Dito po saan, sa Makati.
5: Hindi, saan ka nakapuesto ngayon habang kinakausap mo kami? Ikaw ba'y nasa supa, nasa higaan?
6: Nasa bahay pa po, nakatayo sa may bintana.
5: Nakatayo sa may bintana!
4: Oy, taray. Alan, saan ka, ano, saan ka pumupuesto sa Makati? Para, I mean, saan yung ano mo? Saan yung pinapasukan mong massage parlor?
5: Parlor?
6: Kasi
4: Cherry Mall. Cherry Mall?
5: Cherry Mall dito sa may Antipolo.
6: Kasi Cherry Mall.
4: Cherry Mall dito sa ano, Mandaluyong o sa Antipolo?
6: Makati po. Kasi
4: sa Makati, sa Makati yung Cherry Mall.
6: Di sa Kilmore.
4: Sa
6: Kilmore po.
4: Sige, okay. Okay, sige, Alan ha, bago ka pumasok, mag-iingat ka ha. At maraming salamat sa iyong pagtutok.
6: Salamat po.
4: Sige, sabi.
6: Mag-iingat ka.
5: Oo, salamat.
4: Alan, sabi mo muna.
6: Binabati ko.
4: Sige, bumati ka na.
5: Sige, bumati ka na.
4: Alam mo saan tayo pupunta eh. Alan, bumati ka na.
6: Hi po sa inyong dalawa. Ayun po, maraming salamat.
5: Okay, maraming salamat. Mag-iingat ka, Alan.
4: Alan, sabi mo muna.
6: Po.
4: Alan, sabi mo muna. 92.3.
6: 92.3. Ito, wow. Ang lupit.
4: Ang lupit mo, Alan! Salamat! Si Alan ang Makati.
5: Ayan, magandang umaga sa mga ka-vibes natin na sila Well Sanchez, Jean Moto, Adrian Sabroso, Gerard Messiano, William Ortel, kay Triple L Store na always naka-tune in sa atin, kay Barbie de la Iglesia, kay Daniel Yap, kay Ningningning Ocampo, kay Altesa Herrera Sino Cruz, kay Larry Gamau, at kay Nardi Mamukod.
4: Hoy mga ka-vibes ha! Gusto lang namin sa inyong sabihin, hindi pa naman na kumpleto ang detalye, pero nalalapit na po ang ikalawang taon ng 92.3 FMR Manila. Kaya po, standby lang kayo dahil marami kaming sorpresa para sa inyo!
5: Oo naman, mamimigay ng bagong motorsiklo ang nag-iisang Kiko Kaliko.
4: At mamimigay ng 20,000 si DJ May.
5: Okay lang, 20,000 lang yun ikumpara sa bagong motorsiklo.
4: 20,000 times 8!
5: Hi! Sa papel lang yan, isusunat.
4: Tumawag na kayo baka kung ano pa masabi namin.
5: Tawag na ka, Vibes! Sayan, meron na ulit.
4: Eto na! Hello! Ka-Vibes, pangalan, taga saan?
1: Bernard Conrado from Laguna.
4: Bernard Conrado mula sa Laguna. O Bernard, anong ate na patawag ka?
1: Ako po ay mang... Nakaka-boring.
4: Ano?
1: Nakaka-boring aking buhay.
4: Saglit, Bernard.
1: Baby kwento.
4: Gusto mo magkwento?
5: Oo, nakaka-boring daw yung buhay niya. So para hindi siya ma-board, magkukwento siya. Sige.
4: Bernard! Tungkol saan ang gusto mong ESKL?
1: Ay aking buhay po, ay napakalungkot.
4: Sige. Tungkol sa buhay mo na boring. Bernard, hinaan mo yung radyo mo. Huwag ka nang makinig muna sa radyo mo, sa monitor mo. Dito na sa cellphone ha, para mabilis kang makasagot, Bernard.
1: Yes po, DJ.
4: Sige,
1: Bernard. I'm driving right now.
4: Ay, nagmamaneho si Bernard. Bernard, Tumabi ka kaya muna. Yes. Baka delikado ang ginagawa mo.
1: Kahatid ko lang yung anak ko sa hotel, sa work niya.
4: Ah, hindi ba delikado yan na nagmamaneho ka, kausap mo kami sa telepono, Bernard?
1: Oo nga po eh, ginagat. Tinungay ko lang magdayal, so pumasok naman ako.
4: Ah,
1: so, ang saya ko.
5: Paano yung masaya?
1: Lagi po ako nakikinig.
4: Ay, salamat, Bernard. Oh, sige, Bernard. Yes. Kung ano man yung kwento mo, i-share mo, Noah.
1: Nakakahiya nga lang.
4: O, wag na lang kaya.
5: Oo nga. Madali kaming kausap, Bernard. Oo.
1: Nakakahiya sa madlang people.
4: Hindi kami madlang people.
5: Ka-vibes kami.
4: Ka-vibes, oo. Ka-vibes. Showtime yun, Ben.
1: Sorry.
4: Oh, okay.
1: Ayaw lang ako. Mag-welcome na lang po ako.
4: O, oh, sige.
1: Baka maraming magalit sa akin eh.
4: O, oh, easy ha? Huwag mangumura, Bernard.
1: Yes.
4: Oh,
1: yes, it's a complicated.
4: Oh, eh, share mo na, Bernard!
1: Masakit, mahirap na. Baka ako yapukin.
4: Bernard, bangag ka ba?
5: Bangag siya sa pagiging masaya.
1: Alright. Enjoy na lang yung life. Para sa lahat. Sa buhay natin ngayon, napakahirap.
4: Oo, Bernard. Bernard, magkukwento ka pa ba o ano?
1: Mag-create na lang po ako.
5: O, sige.
1: Sa late time na lang, medyo kapado ko eh.
5: O, sige, bati na, Bernard!
4: Bernard, bumati.
1: In-invite ko ang aking mga kaibigan para bumili doon sa aking grocery, small business.
5: Teka lang, Bernard. Kala ko papabati ka, bakit may pag-imbita ka?
1: Invite ko lang lahat ng mga Eagles camp ng aking grupo dito sa Talasak Makiling City of San Pedro. And
5: sabi
1: then
5: niyo,
1: to my friends.
5: Nahiya pa siya sa lagay na yun.
1: Max's Restaurant.
5: Oo, oh, nahiya pa siya sa lagay na yun mag-SKL. Baka daw makilala siya. Tapos ngayon nag-invite siya. Oo, ang galing ni Bernard.
1: DJ, itatawa ko na lang. Mahirap na, sakit.
5: Eh, hindi namin alam kung anong emosyon meron ka. May sakit, may saya. Ano ba talaga ang emosyon mo ngayon? Para kang roller coaster.
1: Lahat na po yan. May sakit, may konting masaya.
4: At
1: nahihiya na lang po kahit masakit.
4: Oo, nahihiya ka pa sa lagay na yan, Bernard, ha?
5: Oo, Bernard, ha? Sige, Bernard. Ilang
1: po, at saka daking mga tao dito sa ating
4: Akala ba namin yun
1: lang? Grocery.
5: Oo, yun lang daw. Tapos nahihiya pa siya sa lagay na yan, ha? Bernard, nag-almusal ka na ba?
1: Ano lang, coffee lang po.
5: Coffee. Kakakapi mo yan, nanginginig ka na. Tingnan mo yung emotion mo, nagpa-palpitate ka.
4: De, baka naman na masyado lang na-overwhelm si Bernard kasi first time daw niyang makapasok.
5: Ay, first diba? Time makapasok!
1: Amin niya sa akong nakikinig.
4: Ilan taong ka na nakikinig, Bernard?
5: Oo, total coming from your mouth. Oh, how many years na?
4: Oh, ilan taon na?
1: Walong taon na po.
5: Ay, itusero ka!
4: Bernard! Sinungaling!
5: Alam mo, di ka makakapunta sa langit niyan. Paano naging walong taon? Dalawang taon pa lang kami, Bernard! Binubola mo kami, ah! Basketball player ka ba?
1: Bernard. Ikaw, dalawang taon. Sa papapapinggan sa FNR, medyo matagal-tagal. Ganda na mga songs eh.
4: Bernard, magdadalawang taon pa lang kami. Tapos walong taon ka na nakikinig sa amin. So ano yung advance?
5: Grabe ka, Bernard, ah. Grabe naman yung pambubola mo, ah.
4: Ibang istasyon yun, Bernard.
1: Ay, yung ibang ano yun. 92.3 din yun, eh.
4: Ah, that... ibang istasyon.
5: Ibang istasyon.
4: Ah, iba pa. Yung dati pa.
5: Kami FMR.
1: Pero pinakakapes kayo.
4: Ay, salamat, Bernard.
1: Napapaligayan niyo pa kami yung mga nakikinig.
5: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha-ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha-ha! Happy son, eh.
4: Bernard, may asawa ka na ba?
1: Meron!
5: Ilang taon na kayo ng asawa mo?
4: Oo. Tek, Bernard!
5: Hala, nawala siya.
4: Bernard, nandiyan ka ba?
5: Ibalik niyo si Bernard! Ibalik niyo!
4: Ayan, ayan dyan pa siya. O, Bernard!
5: Ilang taon na?
1: Pa!
4: Bernard, ilang taon na yung asawa mo?
5: Kayo ng asawa mo?
4: Ako pala, ilang taon na kayo ng asawa
5: mo? Nalilito ka na rin, ha?
4: Ang gulo mo kasi kausap, Bernard.
1: 26 years!
4: Ay, 26
5: years. Ilang taon ka na ngayon?
1: 54.
4: Uy!
5: O, do the math. 56.
4: Wag na nating tangkain, ba? Diyan tayo na disgrasya last
5: hindi,
4: time.
5: Hindi, kaya natin yan.
4: Ayaw.
5: 56, ilang taon na daw sila?
4: Ilang taon na?
5: 26, 26, tama ba?
1: 20, yes, ma'am.
5: So, ooh. 30 years old. 30 sila. Years? Tama ba? 30.
4: Sabi ko sa'yo, wag na eh. Sabi sa'yo, wag na. Pinigilan na kita eh.
5: Huwag na nga, ayaan mo na, lilipas din yun.
4: Oo, ayaan mo na yun, Bernard.
5: Oo, Bernard.
4: Tawag ka kasi
5: ng masaya ka naman sa buhay mo ngayon.
4: Bernard, masaya ka ba ngayon?
5: Kung masaya ka, itaas mo ang paa mo.
4: Wag,
5: ay, nagdadry pa lang siya.
4: Huwag na maneho.
5: Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Bakit parang...
1: Kailangan isaya natin buhay.
4: Oo. Bernard, may tanong sa'yo si DJ Main. Makinig ka.
5: Bernard, bakit? Ay! Nakuryente!
4: Bernard, nandiyan ka ba?
5: Bernard? Yuhu! Bernard!
1: Ay, makabangga ko eh.
4: Ah, nandiyan pa. O sige, Bernard, ayos pa ba? Ayos Bernard? Pa ba nakausapin ka namin?
5: Hindi pa kami nakaka-estorbo sa'yo.
4: Okay daw.
5: Bernard, bakit parang naluluha ka? Parang may nakikita kami sa mga mata mo na... Alam mo yun, teary eyes ka? May pinagdadaanan ka ba ngayon?
4: Oo, nabanggit mo kanina, masakit eh.
1: Meron naman pong pinagdadaanan, kaya lang happy lang.
5: About saan ito, Bernard?
1: Sa buhay.
4: Ano ba yung, ano, pwede ba naming malaman? Pwede mo ba i-share sa amin, Bernard?
5: Paano?
4: Ano ba
5: yung specific ka? Paanong buhay?
4: Ano ba yung tinutukoy mo na masakit?
1: Nakakahiya eh. Baka maraming magko-comment.
4: Ay, wala. Tayo-tayo lang. Tatlo lang tayo dito, Bernard.
5: Walang paano sila magko-comment? Wala namang ano, comment box dito sa radyo.
4: Oo, dali. Sabihin mo na.
1: Tawagan ako, tupakan.
4: Hindi yan.
5: Hindi yan. Oo, ano ba ang inaano mo sa buhay? Dahil ba sa...
1: DJ May, next time na lang po.
4: Please. Sige, huwag natin
5: pili. Sige, hayaan mo, Bernard.
1: Yes.
5: Oo, bahala ka sa susunod. Hindi ka na makakapasok kasi black ka na.
4: Oo, yun lang.
1: Away to, huwag naman.
4: Oh, importante, napapasaya ka namin, Bernard, ha?
5: Oo.
1: Yes.
5: Bernard, parang sinusundo ka na ng mga alien,
1: oh. Hi!
4: Oh, sige, Bernard, sabi mo.
1: Inalis na pa, nagda-drive.
4: Oo nga.
1: Oh, Bernard. Bawal na mag-park.
4: Oh, Bernard, paano mo kami na-discovery? Ayun nga pala, yung
5: sa
4: dating frequency.
5: Sa radyo nga daw, walong taon na nga daw siyang nakikinig.
4: Sige, ganito na lang, Bernard. Oo, tawa ka ng tawa. Para
5: gusto
4: ka
5: na mag-asawa.
4: Para ka na.
5: Oh, Bernard, sabihin mo na...
1: Bumata, tawa lang!
5: Bernard, sabihin mo na lang... 92.3 FMR! Ay, ang lupit!
1: 92.3 FMR! Ang lupit!
5: Ang lupit! Hayaan mo na!
4: Okay na yun.
5: Okay na yun. Salamat,
4: Bernard. Bernard, mag-iingat ka sa pagmamaneho! Salamat, Bernard!
1: Thank you!
4: Thank you!
1: God bless! FMR.
4: Ayan, salamat. O, tama naman, FMR daw. Ang lupit ni Bernard mula sa Laguna. Thank you!
5: Ang layo, ah. Oh. Kaya medyo ano yung signal.
4: Dati pa daw siya nakikinig 8 years ago. Pero...
5: Same frequency, pero magkaibang estasyon. Opo. Tapos nagustuhan niya siguro tayo nung tayo'y napakinggan niya. Kaya nag-stick na siya dito.
4: Oo. Salamat, Bernard, ha? Oh, mga ka-vibes, kung meron kayong SKL, tumawag na kayo sa...
5: 0954-406-1967.
4: At gusto naming marinig ang inyong mga kwentong may kwenta tungkol sa inyong pamilya, kaibigan, katrabaho, eskabeche o kahit ano pa. Basta gusto nyo lang marinig sa ere at gusto nyo maibahagi sa amin ito para makaluwag sa inyong damdamin. Nandito kami ni DJ Main.
5: At handang makinig sa inyong mga rants sa buhay.
4: Yan! Ito na! Hello!
7: Hello po, good morning.
4: Good morning, ka vibes. Anong pangalan mo? Taga saan ka?
7: Jobert po ng Taguig.
4: Jobert ng Taguig. Anong ating Jobert na patawag ka?
7: May gusto lang sa batiin tao. Siguro hindi pa siya nakakatawag. Okay lang po ba yun?
4: Babatiin.
5: Go!
7: May babatiin lang po.
4: Ah, sige. Babati na, Jobert!
7: Magandang umaga. Nakikurious ako sa'yo. Tami ng Laguna. Tumawag ka naman para marinig yung boses mo ulit. Yan lang po. Sa sa'yo, DJ May.
4: Teka. Bakit?
5: Wait lang. Bakit naging interesado ka kay Tami?
7: Natutuwa lang ako each time na tumatawag siya sa line. Tapos nagsishare ng kung ano-ano.
5: Pero kilala mo siya?
7: Hindi po, naririnig ko lang po sa radio.
4: Teka, para magkaroon ka ng interes sa isang taong hindi mo namang totally kilala, ikaw ba, Jobert, ay single o taken?
7: Single po.
4: Single! Ilan taon na si Jobert ng Taguig?
7: 29
4: si Jobert ng Taguig. Si Jobert ba ay nagkaroon na ng karelasyon before o single since birth?
7: Nagkaroon na po 3 years ago.
4: 3 years ago? Anyare, bakit naghiwalay kayo?
7: Long distance po eh. Nag-abroad siya.
4: Oh my goodness.
5: Sino ang nang iwan, ikaw o siya?
7: Parehas po, hindi na-workout eh.
5: Pero dapat choice nila yun eh, no? Kung gusto nilang i-workout o hindi, ganun talaga. Pareha sumuko eh.
4: Pero yun yung choice nila. Nasukuha na yung isa't isa.
5: Tama na yun. Ganun.
4: Ganun ba yun, Jobert?
7: Parang ganun na nga siguro po. Siyempre, medyo mahirap kasi pag long distance. Yung tipong pagdudugahan ka, kung saasan ka. Tapos, yun nga po, hindi niya nakikita yung isa't isa. Mahirap kasi pag long distance, tapos mahiba yun ng pagdududa.
4: Teka, ano ba nangyari sa inyong dalawa? Kwento mo nga. Share mo na.
7: Ayoko na pong pag-usapan sana kasi matagal na nangyari.
4: Paano natin malalaman yung ano mo, yung backgrounder mo, di ba? Kung hindi mo kami bigyan ng kahit
7: konting ano lang po, siguro idea. To put context po sa nangyari, since nga po, nasa abroad siya. Nung first year niya sa abroad, okay naman yung conversation, video call, tawag. Tapos on the second year, ayun, medyo lumamig na, hindi na gano'ng nagchat-chat, gano'n. Tapos ako naging busy na rin sa work. Tapos yun nga, sinubukan namin ito, ha? Hindi na talaga kaya.
4: Okay lang. At least, di ba, nag-try kayo ng inyong best para ma-work out yung relasyon. Sa bagay, kung parehas nyo naman desisyon na wakasan na yung relasyon nyo, that's fine, di ba?
7: Pero
5: very random ng ano, no? Nung natutuwa siya kay Tami, no?
4: Doon na kami naku-curious. Anong meron kay Tami? Bakit ka interesado sa kanya?
5: Wala naman masyadong nakukwento si Tami. Alam ko, isang beses lang natin nakakwentuhan si Tami ng napakahaba. The rest is parang update-update lang na ano.
4: Papasok na siya.
5: Papasok na ako. Ang hirap ng buhay. Ganyan.
4: Nakapaplansya na siya ng ano niya, sa lawal.
7: Siguro doon ako natutuwa sa kanya. Yun nga, yung nakikwento siya na random. Tipong yung may problema sa sahod. Papasok siya kasi yun na kailangan sumahod.
4: Ikaw ba?
7: Not sure po, pero siguro yun.
4: Jobert, ikaw ba open ka sa pakikipagrelasyon kahit anong gender?
7: Wala naman pong problema. As long as kung magkakasundo.
4: So, Tami, kung nakikinig ka ngayon, may naghahanap sa'yo.
5: Akalain mo yung first time may naghahanap, no?
4: Di ba? Si Jobert ng Taguig. Dami, kung nakikinig ka, tumawag ka na para makapag-usap kayo ni Jobert. Alam mo, itong SKL, hindi lang naman ito programa para may makukwentuhan kayo. Ito ay programa din para magbigay daan sa mga gustong maghanap ng makakasama sa buhay, yung may makakausap na ibang tao, di ba? Kaya naman, napagkakataon mo na ito, Tami, at ni Jobert para makapag-usap kayo. Wala namang masama, di ba, kung pag-uusapin natin silang dalawa sa pamamagitan pamamagitan ng ating programang SKL. Kaya Tami, kung nakikinig ka, tumawag ka na. Kung hindi ka tatawag, bababa namin tong telepono.
5: Ay, mahala ka. O baka may kasamang iba si Tami.
4: Uy, easy. Easy lang.
5: Baka hindi na siya single.
4: Ay, nawala.
5: Na-hurt siya bigla.
4: Nawala yung signal
5: niya. Baka naman ka-office mate to ni Tami, no? Yung mga hidden, ano? Di ba? Yung may
4: admirer.
5: Admirer ka. Or kapitbahay ni Tami pala, di ba? Kasi very random.
4: Siguro, ano, nagustuhan niya yung boses ni Tami. Kasi ang ganda ng boses ni Tami. At aware naman siya siguro na si Tami ay kung anong gender, di ba? Kaya natanong natin, okay ka ba? Open ka ba sa kahit na anong gender? Okay naman daw siya, walang problema.
5: As long as sila ay magkakasundo. Why not open up?
4: Yan ang maganda yun, di ba?
5: Totoo.
4: Walang pinipili na edad, kasarian. Importante yung inspirasyon at kasigahan na maibibigay nila sa isa't isa.
5: Hindi yan ang sumison. Yeah. Sa mga ka-vibes na din dyan, pwedeng-pwede na kayong tumawag. Open ang ating linya, paunahan na lang. 0954-406-1967.
4: Dahil pag hindi kayo tumawag, kakanta kami.
5: Mamili ka, tatawag ka o kakanta kami?
4: Yun lang. Tell me when that you'll be mine. Tell me cuando.
5: Ay, ang magandang umaga sa'yo, Larry Gamaw. Si Ninong promotor, nanonood from Bacoor, Cavite.
4: Promotor.
5: Oo, si Coach Everyday, si Daug Sashi Girl. Shout out po, Tala Starlight Artist Academy. Wow.
4: Wow naman.
5: Kay Rolly Istandian. At kay Reynante America. Wow, sana salamat. All America yung apelido, no?
4: Kahit sa Pilipinas ka, pero apelido mo, America. Iba, sheesh!
5: Ang lupet!
4: Si Bebe Paraligan, magandang umaga. Peter Solomon, hello! Si Jessa ng Baguio, magandang umaga din sa'yo. Si Snooks. Yan, wala kang pilyedo. Parang kasi Glock 9.
5: Ang mga ka-vibes natin sa La Union na nakikinig sa atin sa Iloilo at ganun din sa 102.3 Baguio at Bacolod.
4: Hindi rin magbabauli yung mga nakikinig sa 97.5 FMR Jensen at 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davnor.
5: Ganun din ang mga taga-Ilocos, taga-Abra at yung mga taga-Norte tulad ng Isabela.
4: Magandang umaga kay Ranger Giovanni Musang, 1SRB. Good morning. Pwede pa shoutout sa 1SRB Charlie Company, First Scout Ranger Battalion. Salamat! Si Jeff Tanzolivero sa tanga niya nagdiriwang na anak dahil karawan ngayon. Happy birthday! Eto na!
5: Hello!
8: Oh yes, hi. Good morning. This is TJ Main, right?
5: Oh yeah, this is me. Who are you?
8: Yeah, I'm a big fan of yours.
5: Since, wow, you're from where?
8: Stories mo rin for the main event.
5: Oh, really?
8: Follower mo rin ako sa Instagram and as well as your Facebook.
4: Oh, Tagalog. Tagalog. Everything.
5: Can you speak in English? Excuse me. Wait a minute. Coffee is very hot. Wait a minute. Can you speak it in English? Because I cannot understand your Tagalog. Yeah.
8: Yeah, I do speak.
5: From the top. Okay, from the top. From the top. Repeat what you said.
8: Nonetheless, if you were to speak in Tagalog, that's okay. So, both Tagish or okay lang?
4: Hindi, mag-English ka.
5: English! Let's talk in English! Because I can practice my English. Yeah,
8: okay. Yeah. Alright, if you want me to speak in English, that's fine. By the way, before I forgot to introduce myself, my name is Travis Lauringa. Travis Lauringa pala. Yeah, Travis Lauringa.
5: What?
8: Bali.
5: What is your name?
8: I'm a first officer sa AA.
5: What is... Wait a minute.
4: Sorry, isa-isa lang, saglit. One at a time. We cannot understand you. Okay?
5: Yeah. Only step by step. Until we succeed.
8: I'll try to make it close.
5: Okay. What is your name?
8: Travis Lowry.
5: Travis Lowry.
4: Travis.
8: Travis.
4: Travis from.
8: Yeah, Travis. And last thing is Lowry.
5: It's like Travis, Travis. Scott.
4: Oh, yeah. Okay, Travis, where are you from?
8: I'm actually half Filipino, half American, with half Japanese.
5: Oh, ohayo gozaimasu! Okarinai!
4: We didn't ask for your
5: nationality.
4: Nationality. We asked where you're from.
5: From the belly of my mother.
8: I just want to show you a very.
4: Where are you from?
5: Where are you from? Where are you from, Travis?
8: I'm sorry, what was that again?
5: Where are you from?
8: I'm actually from half Filipino, half from US.
4: And
5: where are you from? Where do you live? Before you go here in the Philippines. Yeah.
8: I currently live in Manila.
5: Oh, you're in Manila. How about in states?
8: Yeah.
5: What states are you?
8: In state, I live in St. Louis, Missouri.
5: What?
4: St. Louis.
8: St. Louis, Missouri.
5: St. Louis.
8: That's my state.
4: Don Bosco sa Makati rin niya.
5: And now, how long have you been here in the Philippines?
4: Saglit, isa-isa lang! Walang magkaintindihan!
5: Let me talk first, then just answer what is my question, Travis.
8: Hello, Alexan.
5: How long have you been here in the Philippines?
8: I've been here for 5 days. That's only for vacation. And afterwards, magpa-play ulit kami from Japan.
4: English!
5: You're going back to Japan. English, where in English. Japan?
8: I'm sorry, anyone?
5: Where in Japan?
8: In Japan, in Narita, in Tokyo. Actually, I'm working as a first officer. So, if you ride a plane, there's a flight captain. So, yung piloto, ako yung first officer.
4: Oh, English! English!
8: Yeah.
4: English!
5: He is the assistant of the pilot. He is the assistant of the pilot. The one who makes flow the, you know, the plane in the air.
4: Isa-isa lang, one at a time. Oh my goodness, Travis, one at a time.
8: I'm sorry?
4: One at a time. Let the other person talk first, okay? Finish talking before you talk, before you answer, okay?
8: Sure, no problem.
4: Okay,
8: sorry.
4: Okay. Go ahead, DJ Main.
5: Travis, say, Mama, Papa.
8: I'm sorry, didn't
4: understand yet. Okay. Oh my goodness.
5: Magtagalog na nga tayo. So, Travis, matagal ka nang nakikinig sa amin?
8: Well, I just want to share yung love story namin ng wife ko.
5: Yun naman pala. Ang dami mong sinabi. Gusto mo lang pala mag-SKL. Pinahirapan mo pa kami. Oh, sige.
4: Anong probinsya nyo, Travis?
8: Yeah, kasi yung wife ko,
4: sabi ko nga,
8: flight attendant on the same plane.
5: Oh, on the same plane. So, sige. Ikwento nyo yung love story niya. Oh, sige.
4: Napunta lang na Amerika, nabingin
8: na. We met.
5: Oh, sige.
8: Then, at the same time, we met around five years ago. Then, from there, I was actually attracted to her. And I didn't know na she's actually a half Filipina and half Japanese.
5: Ooh.
4: Oh, mahilig ka sa mga half-half.
8: Yeah.
4: Ha?
8: So, parang na-imagine ko na na-imagine ko I was actually on air, nasa fantasy. Sabi ko, ang ganda na ito. So, why not
4: papunta na
8: discardian ko to? Sabi ko, use my Filipino instinct. So, that's what I did.
5: Oh, so sinagot ka naman niya.
8: Ha?
5: Sinagot ka niya.
8: Yeah, naligaw ako sa kanya for 6 months. And at the same time, the best thing about it is, pinakilala niya ako sa mga friends niya, sa parents niya, relatives niya, and everything. Same thing, pinakilala ko din siya sa relatives ko through the US, na dinala ko siya doon, at saka dito sa Pilipinas. Then, both our families met together. Kaya lang, the saddest part is, nung kinasal kami, hindi nga lang nakating yung family members namin kasi kinasal kami sa loob ng aeroplano. Ang nagkasal sa amin is yung flight captain namin.
5: So walang basbas yun, technically. Hindi talaga siya sagrado.
4: Legally and spiritually, hindi
8: it's
4: siya...
8: Legal.
4: Ha?
8: Actually, it's legal.
5: Kasi how come it's legal?
8: As long as kasi na lisensyado yung magkakasal sa inyo, like, ang authorized kasi na pwede magkasal sa inyo is number one, yung mga
5: priest,
8: judges, like, pastor, mga ganon.
4: Ano ka mo? Yeah, ano yung paliwanag mo?
5: Can you repeat it?
8: Yes. So, like, tinanong namin yan sa ano.
4: Travis.
8: May
4: tanong. Travis.
5: Travis.
4: Travis. Travis, may tanong kami. Paano mo nasabing legal yung nagkasal sa inyo? Ano bang lisensya meron yung nagkasal sa inyo?
8: Actually, kasi, nung lumapag kami sa, yung flight namin is headed to Japan at that time. At saka headed
4: ano
8: to
4: nga US. Yung lisensya?
8: Yeah.
4: Diretso na tayo sa sagot natin, Travis, kasi medyo alanganin na tayo sa oras, ano? Ano yung lisensyang meron yung nagkasal sa inyo para masabi mo na may ano yan, na legal yung kasal ninyo? Sa eroplano pa.
8: Nagtanong kami sa embassy ng US, Japan, and Philippines at the same time. So they said it's legal.
4: Paano nga? Ano nga lisensya?
5: Sino ba nagkasal sa inyo? Piloto?
8: Yeah, piloto mismo.
5: Ha? Travis! Yeah. Alam mo, ang legal na kasal is priest,
4: government official,
5: pastor. How come? Piloto.
8: Yeah, as in yung pilot ng plane namin.
5: Sorry, yan correct as if, correct as kung kami mali mga ka-vibes ha. Kasi ako first time kong makarinig na piloto ang nagpakasal. Kasi kung pwedeng piloto, sana ang dami ng piloto at flight stewardess na kinasal sa aeroplano na kapwa piloto nila ang nagkakasal.
8: No, actually kasi ang ginawa ko nun is I propose on the same day.
4: Alam mo, ang layo ng sagot mo. Travis, lumalayo yung sagot mo. May tanong dito, paano mo nasabi na legal yung pagpapakasal ninyo dun sa piloto tapos sasagutin mo sa amin na kinasal kayo sa aeroplano. Ang layo talaga, be. Tumbukin mo ko ano yung tanong.
8: No, actually kasi sa
4: puro ka actually, US, sa totoo lang.
8: Pumunta kami ng US Embassy, tinanong namin sa US Embassy and they said legal.
5: Okay. O sige, yung kwento niya eh. May ano na. O, ano ang tanong natin? Doon na tayo sa tanong mo. Anong tanong mo dito sa SKL mo?
8: So far naman, wala na naman masyadong tanong. But kasi sa sobrang dami kong narin mapapakinggan sa stories niya na puro mga infidelity.
4: Travis, para din may kaalaman tayong konti sa mga ka-vibes natin, ano? Authorized civil officiants. Yung mga judges, members of the judiciary, including justices of the Supreme Court, Court of Appeals, and judges of regional trial courts or municipal trial courts acting within their court's jurisdiction. Mayors, alam na natin yan. Consuls and vice consuls of the Republic of the Philippines for wedding between two Filipinos abroad. Okay? Clergy, makinig ka muna. Saglit lang, makinig ka muna. Clergy, including priests, pastors. rabbis, imams, or ministers of any church or religious sect.
5: Oo, kung ano yung mga religion.
4: They must be duly authorized by their respective or specific religious denomination and properly registered with the Office of the Civil Registrar General. At least one of the contracting parties must also belong to that specific religious group. Diba?
8: Yeah, based on the Philippine law. Pero kasi, when we go to... Kasi, honestly, ang passport ko kasi is US. Ang asawa ko is Japan. So, when we ask both legalization of marriage...
4: Ah, to. Sorry. Ito pala. Special circumstances. Military, maritime, and aviation ships in cases in articulo mortis at the point of death. A military commander in a designated zone, a ship captain, or an airplane chief may solemnize a marriage. Pero wala namang pareso mo yung buhay.
8: Yung airline chief, yung sinasabing airline chief, that's the flight captain mismo.
4: Kaya nga, oo. In cases in articulo mortis at the point of death, a military commander, a ship.
8: So, the best thing about it is...
4: Legal to, ayoko na.
5: Mamaya, magtatanong tayo sa mga friends nating nasa legal. Mamaya.
4: Sige.
5: So, ano ang kwento ng inyong love story? Masaya? Ano ba? Ano bang gusto mong ipunto? Ito ba'y parang na-amaze ka na hindi mo in-expected na magkakaroon kayo ng happy ending?
8: Yeah, masaya yung love story namin, happy ending and everything. So, wala akong masasabi. So, parang I just wanna say... Kasi yung wife ko, nakikinig din siya.
5: Nasaan siya ngayon?
8: She's actually in Japan right now. Oh. Naka-live siya.
5: Naka?
8: Nasa Japan siya ngayon.
5: Oh, paano siya nakikinig?
8: She's listening to live. binigay ko yung website, yung 92.3 sa Facebook account. Then, yeah, nakikinig siya.
5: Ayan, kung nakikinig siya ngayon, anong gusto mong sabihin sa iyong wife na hindi mo pa nasasabi sa kanya?
8: I just want to say, bali yung pangalan niya pala is Hailey Kurosawa.
5: So,
8: I just want to say that I love you and I miss you. Then, I'll see you in Japan. And I'll be having a flight this coming Saturday. So,
5: I'll see you there. Mon Voyage! Oh, thank you sa pakikinig. Ano ulit name mo? Sorry. Travis. Okay, Travis. Ayan, Bon Voyage. And wish you a happy
4: birthday.
5: Happy anniversary. Happy ending love story sa inyo ng iyong girlfriend. Naway, tumagal kayo at sa inyo magkaroon talaga ng forever. Mm. Di ba?
8: Oh, thank you. Thank you, Miss May. Especially, I'm a big follower of yours.
5: Oh,
8: subscriber
5: really?
8: Subscriber rin ako.
5: Oh, thank you so much.
8: And sinabi ko pala sa wife ko na isa ka sa mga nagiging crushes ko sa lahat ng mga DJs.
5: Oh, wow! Yeah. How come?
8: Ganda mo talaga.
5: Oh, really? Am I pretty?
8: Yeah.
5: Kung ihahalin tulad mo ako sa bulaklak, anong bulaklak ako? Sige nga.
8: Cherry blossom.
5: Wow!
4: Cherry blossom.
5: Oo, kasi bihira lang, mamungadgad.
4: Mamulaklak.
8: More of your very rare and one of a kind.
5: One of a kind.
4: Pinapansin yung suot mo ba?
5: More of shoulder call, ha?
4: May asawa na yun.
5: Sige nga po, Neto, kung follower kita, ano ang recent post ko? Kung follower kita, ano ang recent post ko sa social media ko?
8: Hindi naman ako. Yung recent post mo kasi madalas more of comedy tapos meron pa yung about sa airport or something about the tubig, gasolina, and everything.
5: No? Huh? Tubig, gasolina? Parang
4: pag-asa?
5: Hindi ako.
4: Lahat.
8: Yeah. I recall yung kinocompare mo yung presyo ng tubig sa airport versus sa tubig sa ano? Tubig sa or something.
4: Abis!
5: Yeah, may ganun ako, may nag-trending sa akin yun, pero way back yun. Ang recent post ko ngayon ay nangangabayo, Travis. Kala ko pa follower kita!
8: Ay, hindi ko pa sa nakikita. Pero anyways,
5: Anyways,
8: nag-aano naman.
5: Anyways, hi!

0: marami salamat.
1: Ano pala ba sa English, eh, no?
0: Sinimulan tayo ng English.
1: Kasi yan, tuloy, alam mo, munti ka na ako mag-black out.
0: Nahilo ka.
1: Aminin mo. Bigla.
0: Nahilo ka, kaya uminom ka ng tubig.
1: Oh, kaya nga, ito diba, nag-aamoy-amoy ako ng ointment.
0: Kasalanan mo to pag na-ER to, Travis.
1: Huwag naman.
0: Napaka-Travis mo talaga.
1: Ayan, shoutout sa mga ka-vibes natin kay Randy Artiaga Santisas, kay Team Fruit Salad, at kay Jonah Bombeo Hinokton Nedia.
0: Yung kanina sinabi ni Travis na nagkasal daw sa kanila, nag-present sa kanilang kasal ng kanyang asawa, ay
1: piloto. Yung
0: piloto. Pwede po yun, mga ka-vibes. Oo, nakita
1: pwede
0: natin
1: sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas.
0: Pwede naman
1: part
0: siya.
1: Part din siya.
0: Depende sa ano eh. Depende sa sitwasyon. Pero pwede naman siya.
1: Eh, yun yung nangyari sa kanila eh.
0: No,
1: yung istorya nila.
0: Wow!
1: Sana all. Pero ngayon lang kasi ako nakarinig ng ganun.
0: Oo. Saya-saya?
1: Oo. Ka-vibes sa mga gusto humabol para mag-shout out. Oo. Bukas na kayo humabol. Yun yung ibig ko sabihin. Patapusin ha. Oo.
0: Sagot kasi na sagot.
1: Ayan, good day! DJ Main, DJ Kiko, shout out lahat ng ka-vibes from MV, Alba, Merck's Crew, kay Jess Escalona Bax, kay Christina Villarde, sabi niya, lagi kaming nakikinig sa inyo from Desmarinas, Cavite. Pabati po sa asawa kong Pogi, kay Roderick Tero.
0: Salamat.
1: At kay Brian DYG, kay Alumabas Malik Kerr. Ayan, magandang umaga rin sa inyo.
0: Ay, naku po.
1: Ganun din sa mga taga-Kabatuan, Iloilo, maayong buntag sa inyong tanan.
0: Ay, salamat. Thank you. Mga ka-vibes, dyan po natatapos ang ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Bukas ulit. Pero hanggang alas 12 niyo pa rin po kami mapakinggan. Tandaan niyo po ang number na ito.
1: 0954-406-1967.
0: Tuloy-tuloy ang ating musikahan at kwentuhan hanggang alas 12 at ang hali kasama nag-iisang baby ng bayan.
1: It's me,
0: DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Racho Kika. Ay, kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Kabal sa Soundtrip ang lupet.
2: Favorite vibe.
3: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FM. The Vibes sa Soundtrip.
3: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes sa Soundtrip.
3: Ang lupet!
0: Oh, easy! Ang dugo mo tumataas na naman.
4: Hindi lang nakapag-abot yung asawa mo, nagngangak-ngak ka na naman.
0: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko at ang baby ng bayan,

0: Malupit, saka may mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Jose Marie Codino ng Siki Whore. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes!
6: Ang lupet! Next, pawis na pawis ah! Ang lupet!

0: lives that's right. 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: naman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Ka-Vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras ito sa paborito mong vitamina sa umaga!
4: Favorite Vibe! Maraming salamat sa lahat ng nag-SKL at yung mga nag-shutter out. At kung hindi ka nakahabol, huwag ka mag-alala, may bukas pa ka-Vibes. Kaya ngayon pa lang, isave mo na ang numero namin. Kakanta ka pa ha? 0954-406-1967.
5: At mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Shikor, Nalil, Hotdog.
4: Oo, isama mo na ang Shopaw at Shomai 92.3 FM R Manila at isabay mo na ang mga social media accounts namin. Hanapin mo lang ako, Main Eugenio.
5: At sa akin naman, DJ Kiko Kaliko sa lahat ng social media accounts. At eto na, susunod na, magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan ang nag-iisang majusi, mamiti, at ang pumapalik kay Joyce Jimenez bilang bagong pantasan ng bayan. Kathy G!
4: It's a place to be!
5: Para sa programang Love Me!
4: Kathy G!
5: Yan ay susunod!
4: At makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
5: Kaya naman, bukas ulit, pagsabi ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, maririnig mo ang isang baby ng bayan.
4: That's me!
5: Walang iba, DJ Me!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika! Kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FM
4: on! Kabayan sa Sound Trip! Ang lupet! Oras na rin kabayan sa 11.49!
5: Bye! Toy!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS! Favorite Vibe!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Vice President Sara Duterte tinanggi na pagmamay-ari niya ang bahay at lote na iniimbestigahan ng NBI dahil sa discrepancy sa mga presyo nito sa sell-in. Alamin natin ang buong detalye sa report ni JM Pineda. JM?
4: Yes, Sir Vin, tinawag nga na sinungaling ni Vice President Sara Duterte ang National Birth Investigation at sinabing ang mga property na ipinakita ng HENSA na iniimbestiga nila ay hindi sa kanya. Nililin lang umano ng NBI ang taong bayan kaya nakakabahala ang mga ganitong paratang ng ahensya. Ang pondo rin daw na galing sa mga Pilipino ay ginagastos lang ng NBI sa mga operasyon na hindi naman mapapakinabangan ng publiko. Banag pa ng bise. Isa daw yan sa dahilan kung bakit inalis ang NBI sa listahan ng testigo ng prosecution sa impeachment trial. Wala daw kasing basihan at palaging questionable ang mga ebidensya ipinapakita nito. Dagdag pa ng pangalawang pangulo na dapat ang HENSA na gaya ng NBI kung saan pera ng taong bayan ang nagpapaandar. Dapat tiyakin na tugma sa batas at nakapatay lamang sa katotohanan ang mga hakbang. Wala pang sagot sa ngayon ng NBI sa naging pahayag ni Bipista. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Maraming salamat, JM. FMR Newsbreak. Samantala, sa iba pa mga balita, hiniling ni Senator Judge Panfilo Lacson sa kapwa Senator Judge na si Robin Padilla na linawin kung ang paratang nitong pagwawalang bahala sa batas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ay nakatuon sa buong impeachment court sa ilang o kaya sa ilang miyembro nito. Babala ni Lacson kung ang buong hukuman ang tinutukoy ni Padilla, maaaring ituring ang pahayag bilang pag-question sa integridad ng impeachment court kung saan miyembro din si Padilla. Hiniling ni Lacson na pangalanan ni Padilla ang mga senator judges na pinaniniwalaan itong hindi sumusunod sa batas kung mga individual ang tinutukoy nito. Nauna na nagbabala si Padilla na posibleng hindi siya dumalo sa impeachment trial kasama ang kanyang mga kalyado kung magpapatuloy umano ang pagbaluktot sa batas. Kasama sina Senator Christopher Go at ang PDP laban, nagsampa rin si Padilla ng petisyon sa Supreme Court upang ipabasura ang pasya ng Senate Impeachment Court hinggil sa kailangang bilang ng boto. FMR Newsbreak. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR! The Vibes sa Saldrin!
1: Ang lupet!
5: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Saldrin! You and I.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kathy

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet, in your eyes. Alam mo minsan, diba, makikita natin sa mata ng isang tao kung totoo ang sinasabi niya or hindi. Kung nagsisinungaling siya sa'yo or hindi, diba? In your eyes, I can see my dream reflection. In your eyes, hello ka-vibes and happy Tuesday everyone. And welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako, ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. Hanggang alas 3 po tayo ulit. Magkakasama-sama ka vibes. I can see in your eyes na hindi ka totoo. Ay, maraming ganyan, di ba? Kitang-kita mo sa mata niya eh. Alam mo, sabi nga eh, one good thing or one good example na masasabi mo na hindi totoo yan sinasabi. Kapag ikaw, kinakausap mo yung tao, he cannot directly, hindi siya directly nakatingin sa'yo. Ayan, hindi niya direct kung saan-saan tumitingin. Umiikot yung mata. Oo. Pero ka-vibes, hindi yan ang usapan natin. Dahil pag-uusapan natin ngayon, pwede naman din na kapag kinausap mo yung isang tao, niloloko mo ba ako? Totoo ba yung nararamdaman mo sa akin? Di ba? Kung minsan na sinasabi niya, oh, totoo, pero yung mga baling ng mata niya, hindi siya diretsong makatingin sa'yo. Naranasan mo na bang gumawa ng isang decision din, ka-vibes? Dahil nga hindi mo naman makita yung love nung tao sa'yo eh. Nung una, siguradong-sigurado ka na, tama yung decision ko, paninindigan ko to, Cathy G. Yung tipong sinabi mo sa sarili mo, okay na to, mas mabuti na to, sigurado kung ganito eh. Diba? Yung mga ganyang bagay. Pero after a while or paglipas po ng ilang araw or buwan, bigla mong naisip, teka lang, tama nga ba yung ginawa ko? Tama nga ba yung naging decision ko? Tama ba yung mga naging actions ko? Ganyan talaga minsan ang buhay ka vibes. Trial and error. Madalas may maling akala. Halimbawa, may mga kaibigan kang nakasamaan mo ng loob dahil sa sobrang inis mo, hindi mo na kinausap, in-unfriend mo na. Diba? Pero isang araw, may nakita kang lumang picture niyong magkakasama kayo. Dun mo lang na-realize, ay, bigla mong naalala yung mga tawanan nyo, yung mga kalokohan, yung mga panahong okay pa kayo. Tapos mapapaisip pa, sayang naman. Okay naman kami dati. Bigla lang makakaramdam ka ng guilt dun sa ginawa mo na bigla mong paglayo or bigla mong pag-block dun sa tao na wala namang ginagawang kasalanan sa'yo. Ganyan din minsan sa relasyon ka-vibes ha. Kapag mainit ang ulo natin, ang dali nating sabihin na tama na, ayoko na, di ba? Sino ba hindi nagsabi ng ganyan, di ba? Let's end this. Hindi na tayo nagwo-work. Pero pag wala na yung taong dati mong kasama, saka mo lang mararamdaman yung mga bagay na nakasanaya mo yung dati na may ka-text ka bago ka matulog, yung nagsasabi sa'yo ng I love you, take care, kumain ka na ba, diba? May mga nagtatanong sa'yo na mga kamusta ka today, alam mo yun, tapos ngayon tahimik na, minsan mapapatingin ka na lang, oo nga no, nakakamiss. Pero eto yung tanong ka vibes eh, kapag ba namimiss mo ang isang tao, ibig bang sabihin mahal mo pa rin siya? Diba? Or baka naman nasanay ka lang na nandyan siya. Kasi magkaiba yun ha. Magkaiba yun. Hindi rin porket na may masasaya kayong memories together. Ibig sabihin, dapat kayong magkabalikan. Diba? Oo. Kaya nga minsan nakakalimutan natin kung bakit tayo umalis dahil ang naaalala lang natin ay yung mga panahong masaya tayo. Kaya ikaw ka vibes, kung may pagkakataong kang balikan ng isang desisyon sa nakaraan, babaguhin mo ba or paninindigan mo na yung desisyon mo na yan? Kahit hanggang ngayon may mga araw na napapaisip ka, tama ba talaga yung ginawa ko? Alam mo yung regrets talaga. Laging nasa huli yan eh. Kaya naman, ka-vibes ha. Ngayong araw po, pakinggan at pag-usapan natin ang isang kwento na naman na baka makapagpaalala sa'yo ng isang taong minsan mo ring minahal, isang pangyayari na natapos pero hindi mo nalaman ang tunay na reason. That's the problem with us, pinangungunahan natin. We create our own stories and end the stories right away without even realizing kung tama ba yung ginawa nating desisyon. Ano ang gagawin mo, ka-vibes? Well, ang kwento po na inyong mapapakinggan maya-maya lang kaya dyan ka lang, wag kang bibitiw sa mga ka-vibes po natin na lahat po ay nananghalian na ngayon, nagla-late lunch or nakikipagtsikahan or kung ano man pinagkakaabalahan mo, saan ka man naroroon. Ka-vibes, ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet!
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupera. I don't have the heart. Yan minsan sasabihin natin, Kathy J, I don't have the heart to hurt you. Pero nasabi mo na, nakasakit ka na, diba? Tapos bigla mo sasabihin, you don't have the heart. Meron kang puso. Pusong mapanakit. Pusong, alam mo yun, na pusong bato. Pusong matigas, hindi pusong mamon. Diba? I don't have the heart, James Ingram. But then, ikaw ka-vibes. Kung may pagkakataon kang balikan ng isang desisyon sa nakaraan, babaguin mo ba or paninindigan mo ang desisyon na yan? May mga pabigla-bigla po tayong desisyon sa buhay na hindi natin napag-iisipan. Kung minsan, sige lang tayo ng sige dahil akala natin yun yung totoo, yun yung nararamdaman natin, yun yung gusto nating sabihin. But eventually, time will come na you've realized na may mali pala doon sa naging decision mo na yon. Mali pala yung mga nasabi mo, mali pala yung ginawa mo. Eh, ba't mo ginawa? Kasi nga, on that certain moment, iba yung nararamdaman mo. Nako, laban-laban, bawi-bawi ang mangyayari po sa ating story for today. Kaya naman ka-vibes, abangan nyo na po ang ating kwento ngayon na iyahatid po sa atin ng ating letter sender na si Louise. Yan na nga ba eh. Oo eh, pangiti-ngiti ka dahil ikaw, minsan ka na rin nagkaroon ng desisyon na pinagsisihan mo. Meron naman talaga tayo mga pinagsisisihang desisyon sa buhay. O ngayon, nagsisisi ka. Sorry ka na lang. Diba? Kung minsan sinasabi na lang natin yun, mamatay ka sa inggit. Oo, diba? Pagsisihan mo yung mga ginawa mo, pag-iwan sa akin. O, diba? Yung mga ganung bagay. Kasi nga, eh, wala eh. Pa-decision ka eh. O, diyan ka napunta. Oo, ganun lang yan. Hello po, syempre, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon at nakikinig pa rin. Of course, dyan po sa 102.3 Bacolod. Hello po din sa 102.3 Baguio, Spillover La Union. Ganun din po sa 97.5 Jensen. And of course, sa 101.9 Davao City and 89.5 Davao del Norte. Sa lahat po ng mga nakatutok din sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga sasakyan, nasaan ka man ngayon, ka-vibes. Hello to Mars Gracia Katipon, and also syempre saying hello din to Kagawa Romel Santa Ana. O, saan kayo pupunta ha? Mag-iingat kayo ha? Ayan, syempre pagandahin nyo ang ating barangay. Ayan, thank you so much sa inyong pakikinig, ka-vibes. Ang tabayanan po, in just a short while maririnig nyo na po ang kwento ni Luis. Dito lamang po yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Sound Trip ang Lupet. Checker time, ka-vibes, it's 12:52 na po ng tanghali.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
3: Ang Lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

This love letter is from Luis. Dear Kathy G. Magandang araw, DJ Kathy. Sana po ay mabasa niyo itong munting sulat ko at makapagbigay ng opinyon at ibang pananaw ang inyo pong mga tagapakinig, lalo na po kayo. Maraming salamat po sa pagpili ng aking letter. Ako po si Luis, I'm 25 years old, working at currently healing galing sa 4-year relationship na nauwi sa pag-alis ko sa aming tinitirahan na kondo. Kathy G, Alex, ang pangalan ng aking ex, and yes, nag-cheat po siya sa akin. Kaya nga, ang tawag ko sa kanya, cheater. Dali-dali po akong umalis sa aming condo, Kathy, dahil hindi niya alam at alam ko at naniniwala ako na hindi siya naging tapat sa akin. Bukod pa sa nawalan ako at siya ng respeto. Nawalan na rin po ako ng pakialam sa kanya. At makalipas ang isang linggo nang umalis ako, ay kinausap ako ng babaeng ipinalit niya sa akin, Kathy. Yes, pinagpalit ako ng aking boyfriend, or should I say live-in partner na, dahil tumitira kami sa iisang kondo. Siya si Marco, or Margo, Kathy. Nagulat ako kung papaano niya ako katsain at talagang sinend niya pa sa akin ang mga photos nila at mga detalye kung papaano nila ako pinagtataksilan, Kathy G. Inamin ko, nang ma-receive ko ang mga pictures na yon, nasaktan ako. Pero mas nandiri ako sa kanilang dalawa. Hindi ko ma-imagine na magagawa yon ng aking boyfriend. Sa totoo lang, Kathy, hindi ko naman siya balak idamay. Gusto ko yung boyfriend ko lang sana, yung nagkasala. Pero Kathy, proud siya na nakuha niya ang ex-boyfriend ko na si Alex. Ang totoong may mali, Kathy G, ay ang dati kong ex. Sinabi ko sa sarili ko na hinding-hindi ko siya babalikan. Pero laking gulat ko na makita ko ang notification na nag-message siya ulit galing sa isang dummy account. Hindi ko dapat babasahin, Kathy. Pero nanguna ang mga kamay ko kaysa sa aking isipan. Kaya't nabuksan ko ang message. Parang bumalik lahat sa akin ng alaala, Kathy. Pero sana, huwag akong mahusgahan ng tao. Dahil iba ang naramdaman ko ng mga oras na yon sa sandaling nabasa ko ang pangalan niya, Kathy G. Si Alex pa rin yon, ang aking ex-boyfriend. Alam mo, Kathy, bago siya maging cheater, siya yung taong minahal ko ng sobra. Yung nagbigay sa akin ng lily flowers nung graduation ko, yung nagplano ng birthday surprise ko every year, or nagpaplano ng birthday surprises ko every year, yung kahit anong mangyari hindi ako papatulugin ng mabigat ang loob namin sa isa't isa. Kathy G, may plano na sana kaming magpakasal. At the age of 35, dahil pareho namin gustong mag-travel. Yon ang gusto namin, Kathy G, bago kami mag-settle down. Minahal ko siya ng sobra-sobra, Kathy, kaya naiinis ako sa sarili ko na ito yung mga naaalala ko nung mag-message siya bigla sa akin. Parang nanumbalik ang lahat. Yes, Kathy, cheater siya. Sinaktan niya ako at higit sa lahat, hindi man lang niya ako pinigilang umalis doon sa kondo nung umalis ako. Hindi man lang siya mukhang nagsisisi. Yung 4 years na pinagsamahan namin, paliwala ang lahat ng yon. Alam kong hindi ako nagkulang, pero minsan, hindi ko maisip kung bakit niya nagawa yon sa akin. Tinanggal ko na siya sa isip at buhay ko, Kathy. Kaya ito ngayon ako, mismo ang minumulto rin. Tinititigan ko ang mga message niya. Sinubukan niyang magpaliwanag. Matapos ang isang taon, pakiramdam ko, niloloko na naman niya ako. Pahapyaw lang ang sinabi niya sa akin na malaking pagkakamali raw yung nangyari sa kanila ni Margo, Kathy, ang babaeng ipinalit niya sa akin.
Dahil lang daw sa alak at wala na siyang lakas para pigilan pa yon. Natapon yung cellphone ko nang mabasa ko yon, Kathy G, dahil bakit pa? Kailangan niyang sabihin ang lahat ng yun sa akin. Ngayon pa na nakapagdesisyon na ako. Hindi ko na binasa lahat pa ng messages niya, Kathy, pero tumatak sa akin yun. Napaisip ako na baka may ibang ibig sabihin ang kung meron man, bakit ngayon niya lang ito sinabi sa akin. Tinanong niya ako kung pwede daw ba kami magkita para makapag-usap ng maayos. Kathy G, ayoko magmukhang tanga, ayoko na siyang kausapin, pero parang hindi ako mapakali kung hindi ko malalaman ang tunay na rason ng kanyang pagtataksil sa akin. Hindi ko po alam kung makikipagkita ba ako or kung ano ang gagawin ko. Sana po ay matulungan niyo ako, Kathy, kung ano ba ang dapat na maging desisyon ko. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. God bless you. And more power to your station, Kathy G. Lubos na nagpapasalamat at nasasaktan. Luis.

Madalas naririnig natin, madalas sinasabi sa atin, don't make decision kapag ikaw ay galit. And don't make decision kapag ikaw ay masaya. Diba? Dahil kapag ikaw ay masaya, kung ano-anong magiging decision mo na eventually pagsisisihan mo. The same thing goes to kapag ikaw po ay galit, kung ano-anong nasasabi mo, kung ano yung naiisip mo, yun na yung binibigkas ng bibig mo. And once na nasabi mo na yan, ang hirap nang ibalik, diba? Mahirap nang bawiin, nabitawan mo na Not unless gusto mong bawiin yung mga nasabi mo, na ikaw din mismo, yung mga sinabi mo, ikakainin mo rin at ibabalik mo, diba? Kaya nga, diba, lagi nating sinasabi na pag ikaw gumawa ka ng desisyon, pag-isipan mo ng maigi. Dahil yung mga naisip mo na yan, yung mga tumakbo sa isip mo na yan, yan na yun eh. Diba? Once na nabitawa mo na yan, hindi na po pwedeng ibalik or ayusin pa ulit. Not unless gusto mo. Diba? Pwede nating i-convince ka-vibes yung at kontrahin yung sinasabi ng utak natin, pero hindi natin pwedeng kontrolin yung sinasabi ng puso natin. Sa story po natin today, sa kinuwento po ni Luis, si Luis po ay biglang nagdesisyon dahil nga naman, syempre, sino nga na ba naman ang matutuwa kapag nalaman mong niloko ka ng tao minamahal mo? Sino ba naman na mag-i-stay sa isang tao na binigay mo naman ang lahat-lahat sa kanya yet magagawa ka pang lokohin at ipagpalit sa iba? Ang masaklap lang, walang respeto dahil pati itong babaen ay pinagpalit sa kanya, aba, mataray pa. Diba? Siya pa'y may lakas ng loob na ipakita kung ano yung mga pictures nila together na masaya sila, 'di ba? Parang nang aasar pa itong taong to, 'di ba? So ikaw ba willing ka pa bambalikan yung mga ganong klase ng tao, ka vibes? But then dahil nga mahal mo, dahil nga hindi ka pa nakaka-move 100%, hindi naman talaga totally mawawala yung pagmamahal na 'yan. Agad-agad eh, kahit ba sabi mo pinagpalit ka sa iba, kahit ba sabi mo sobra kang nasaktan, there's still part of your heart, part of your life na aalala siya. Lalo na kung may mga good memories kayo or mas lamang ang good memories than yung mga bad, diba? Pero hindi naman natin kailangan burahin ang lahat ng magagandang memories nyo para lang mapatunayan na nakapag-move on ka na at hindi mo na kailangan i-consider na wala nang halaga yung pinagsamahan nyo, ka-vibes, para lang matanggap na wala na talaga kayo. Sometimes we convince ourselves na wala. Oo, manluloko siya, cheater siya, lahat na masasakit na salita, sabihin na natin. Pero but the truth is, tulak ng bibig ka, bignang dibdib naman talaga eh, diba? Ka-vibes, hindi natapos ang kwento mo noong nawala siya, Luis. May bahagi pa rin ng kwento ang nagtapos, pero pwedeng-pwedeng ikaw pa rin ang gumawa ng susunod na kwento na may magandang pagtatapos. 0927-384-8639. That's our text line. Or pwede po sa aming FB page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. Ano ba masasabi mo? Tama ba na balikan pa nitong si Luis, yung kanyang ex-boyfriend na nanloko sa kanya? Dahil nga, bigla na lang eh. Parang I want to say yes again. Kahit nasabihin ko, Cathy G, I'm almost over you. Hindi pa 100% over, but almost over you. Payuhan po natin, ka-vibes, si Luis. Dito lamang po yan. Sa Love Me? Cathy G.

0: our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes ang Lupet Celine Dion with I Love You. I Love You, Ka-Vibes. Nako po, syempre, you're still listening dito po sa Love Me, Cathy G. And ikaw nga ba, Ka-Vibes, ano bang gagawin mo? May mga decision kasi tayo, di ba, na minsan ay nasasabi natin ng agad-agad. Yung hindi na natin na minsan naisip. Kaya kung ikaw, Ka-Vibes, kung may pagkakataon kang balikan ng isang desisyon sa nakaraan o yung nakaraan, babaguhin mo pa ba? Or paninindigan mo na yung desisyon na yan? Alam nyo, Ka-Vibes, yung pagtataksil kasi, pag nalaman natin na tayo niloloko po, pinagtataksilan ng taong mahal natin, malaki yung effect para sa kalagayan ng tao at dun sa mga susunod pa na magiging relationship. Kasi syempre, nagkakaroon ka na ng trauma eh. Diba? Nagkakaroon ka na ng takot. Ha? Yun yung nangyayari. And pwedeng maging defense mechanism ng isang tao yung umalis na sa relationship bago pa mas lumalim yung pain. According po dito kay Dr. Gunter ng Psychology Today, nangunguna yung pagtataksil bilang reason kung bakit umaalis agad ang partner sa isang relationship, ha? Lalo na kung ito ay hindi pa ganun katagal. Kasi nga, syempre, natatakot na, diba? Na lumalim pa, na pag lumalim na, tapos doon ka na in love, tapos bigla kang iniwan. Ako po, mas mahirap yun mag-move on. And pwedeng may karanasan na yung partner ng pagtataksil noon, kaya mas pinipili na lang ng tao na umalis kaysa pakinggan yung paulit-ulit na reason, hindi bibihira yung pagtataksil sa relationship dahil ito yung pangunahing reason kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan eh, diba? Kaya naman kung may mga tao na may karanasan na noon, pwedeng mas piliin na lang nila ito na huwag nang malaman yung reason at piliin yung sarili nilang peace. Diba? Ayoko na malaman. Hayaan mo na. Kung diyan ka masaya, bahala ka. Diba? And may ibang mga tao na nilalagay yung kanilang self-esteem at validation sa kakayahan na makakuha ng lalaki or babae dun sa relationship. Madalas kasi ka-vibes ha, yung reason ng other woman or other man na ang nabibigyan sila ng sense of validation kung mas pinipili sila kesa sa legal. But pinipili, mas nagiging, sabi nga nila, mas matapang pa yung minsan yung ano, other man, other woman eh. Diba? Hanggang sa naniniwala rin sila na mas karapat-dapat sila. Ayon din po sa psychology ha, naglalabas ng mga chemical ang utak sa sitwasyon na pwedeng ma-misunderstand ng isang tao or ma-misunderstood ng isang tao bilang pagmamahal kahit na hindi naman talaga. Diba? Minsan na, ay akala mo mahal ka na. Ay, akala ko mahal mo na ako, hindi pala. Diba? Yung mga ganung bagay eh. At yung pagkakaroon po ng empathy at sa isang senyales po ng kalakasan yan. Yung empathy kasi, hindi lang yan para sa ibang tao, kundi para mismo sa sarili mo. Huwag bumalik dun sa dapat iwanan na na-past. Past is past. Pero ito nga, syempre, hindi naman 100% nakaka-move on ka kagad eh. Dahil meron pa rin part of you na nagmahal at minahal at naging parte yan ng buhay mo, diba? Desisyon ay panindigan para maging matibay sa hinaharap na bukas, sabi ni John Paul. That simple. Thank you, John Paul. Mahirap po yung paggalit ang tao pag nagbitaw ng salita. Sobrang masasakit talaga. As in, sobra po. Totoo, di ba? Nagawa na natin yan. I'm sure marami, halos lahat sa atin ang ganyan. Nakakapagbitaw tayo ng salita na eventually pagsisisihan natin na parang, ay, ba't ko ba nasabi? Eh, wala na, nasabi mo ni. Naloko ka na. Huwag mo nang balikan, lulukuhin ka lang niya ulit. Once a cheater will always be a cheater ba, Ka-Vibes? Ayan, Cathy G, inaabangan po lagi kita sa Facebook Live. Thank you so much, Ate Janice. Ayan, si Janice. And of course, Miss Altesa, thank you so much po sa inyo pong pakikinig. And happy Tuesday, shoutout kami dito, Cathy G, sa Fizai's Cutters, Antipolo. Hello, Joss Erdna. At syempre sa lahat po ng mga cutters at kasamahan mo dyan sa Antipolo. Maraming salamat sa inyong pakikinig po, Jerky Mishano, Miss Teresa Ibanga, and Miss Mary Dulay. Thank you so much for tuning in, Ka-Vibes. Tuloy-tuloy po ang tugtugan at syempre ang ating pong final advice sa pagbabalik po at pagpapatuloy ng Love Me, Cathy G, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes mo sa sound trip. Ang lupet! Oras po natin, 2:22 na po ng hapon.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me, Cathy G.
3: Ano man ang mood mo?
1: 92.3 FMR.
3: Ang iyong ka-vibes sa sound trip.
4: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet. Honestly, sabi nga ng letter sender na si Luis, honestly, mahal pa rin kita eh. Honestly, there's part of me na sinasabing balikan ka. Pero honestly, meron ding part ng puso ko nagsasabing tama na. Tapos na eh. Pero kung may pagkakataon kang balikan ng isang desisyon sa nakaraan, babaguhin mo ba or... Sige na, paninindigan ko na lang, Cathy G, ang desisyon na yan. Ayan, diba? Marami po sa atin kasi po ang kwento po natin na binasa kanina, yung kwento po ni Luis, siya po ay may boyfriend. Actually, magkasama na sila sa iisang condo pero umalis po siya dito nang malaman niya na merong babaeng ipinagpalit sa kanya. At ang masakit doon, si girl, malakas pa ang loob. Pinapakita pa yung mga pictures sa kanila. Pictures nilang dalawa, diba, nung ex niya. So para dito kay Luis, masakit pero kailangan niya magdesisyon na iwan na lang at umalis doon sa condo. But then, na-realize niya nung biglang nagparamdam through Facebook itong kanyang ex-boyfriend at doon nagbalik lahat ng memories. Doon niya naalala na, ay, mahal ko pala. Ay, gusto ko pa pala. Ay, ganito pa pala. Ang daming ay. Oo, alam niyo, ka-vibes ha, dapat maging masuri tayo at laging piliin yung nakakabuti for ourselves, ba? Diba? Bago gumawa ng decision, tignan muna natin yung pros and cons ng decision na yon at ihanda yung sarili mo dun sa possible na mangyari kung pag ginawa mo ba to, pag naging decision mo ba to, okay lang? Wala na bang balikan? Wala na bang regrets or what ifs kang sasabihin? Ba? Diba? Ayan, ako, shoutout muna kay Robert Estrada from Samar. Hello po sa inyo dyan sa Samar. Also to Teresa Perez, Ibanga, June Lucero. Thank you so much. Ha? And Dang Lopez at sa lahat po, Diosdado Mendoza. At sa lahat po na mga nakatutok, nagbigay po ng kanilang reaksyon at payo for Luis. Maraming salamat po, ka-vibes. Alam nyo, sa buhay, may mga taong kaya nating iwan. Pero yung mga alaala, yung mga memories na good memories nila, hindi naman ganun kadaling bitawan yun, ka-vibes eh. Dahil nandyan na yan eh, nakatattoo na yan eh, nakaukit na yan sa utak natin, masaya man yan or malungkot eh. And for you, Luis, alam mo, may mga pagkakataon sa buhay na kahit tayo ang gumawa ng decision na tapusin yung isang relationship, it doesn't mean na magiging madali na para sa atin nakalimutan ang lahat ng nangyari at ituloy lang yung buhay na parang normal lang, di ba? Dahil lang totoo, hindi naman natatapos lahat doon agad eh. After you made decision, hindi naman agad tapos na doon, yun na yun. Minsan, tapos na yung relasyon pero yung memories, yung regrets will still remain dito po sa puso't isip natin. And you know what? Minsan, saka mo lang mararamdaman ang halaga ng isang tao kapag ang sarili mo pagkakamali ang reason kung bakit siya lumayo. Thank you so much, Luis, for sharing your story with us. Sa mga gusto pong mag-share ng story, email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw ng Martes. Lumipas na naman po ang isang araw for Love Me Cathy G. Ngayon pong October 13, 2026, ka-vibes. Antabayanan po, susunod na ang Banana Crew. Kaya naman, ka-vibes, dyan ka lang, huwag kang bibitiw. Dahil tuloy-tuloy po ang pagbibigay namin ng kasiyahan. And of course, sa mga tugtuging ihahatid po namin sa inyo. Dito lang yan sa 92.3 ka-vibes. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes mo sa Sound Trip. Ang lupet. 2:50 na po ng hapon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love me, Cathy G.
3: Ang lupet.

0: Ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak.

0: Duterte, inilahad ni forensic finalist of financial analyst Alexander Cabrera ang umano'y 817.87 million pesos na hindi dineklarang cash, ari-arian at kita ng mag-asawang Duterte at Manscarpio mula 2022 hanggang 2025. Ayon pa kay Jokno, nakabatay ang kaso sa mga record mula naman sa mga bangko at ahensyo ng gobyerno na maaaring beripikahin. Samantala, hindi nagpapa-apekto si Cabrera sa babala ng depensa tungkol sa posibleng paglabag sa mga batas sa pagiging confidential ng mga bank records. FMR Newsbreak. Samantala mga ka-vice, balikan natin si Angela Babad. Hello Angela.
1: Cherubim, naghain na nga ng formal na manifestasyon ng prosecution para bitawan ang tatlong articles of impeachment. Ito nga ang naunang tinalakay na Article 4, Grave Threats, Article 1, Misuse of Confidential Funds, at ang hindi pa natatalakay na Article 3 o Bribery sa mga kawaniin ng DepEd. Ayon kay Lead Prosecutor Jervil Luistro, naniniwala ang kanilang kampo na matibay na ang mga ebidensya at testigong iniharap para sa Article 2 o Unexplained Wealth dahil tatlong bagay na anya ang ipinupunto nito. Una ay ang hindi mapaliwanag na yaman ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Manscarpio. Pangalawa, ang paglabag ng Vice Presidente pagdating sa deklarasyon ng kanyang SALN. At pangatlo, ang ipinagbabawal na business interests habang naninilbihan bilang pampublikong opisyal kasama na rin ang pakipag-alyansa umano sa China. Pero mariin itong tinutulan ng kampo ng depensa. Ayon kay Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season, unfair at tila pinagkakaitan nito ang Vice Presidente ng karapatan na sagutin sa pamamagitan ng mga ebidensya at testigo ang mga alegasyong isinasapubliko o isinapubliko na ng prosecution. Dagdag pa ni Season, tila nagsayang lamang umano ng panahon at ng resources ang prosecution. Pero sagot ni Luistro, bagamat Hulyo lamang nitong taon nagsimula ang paglilitis, ay 2025 pa umano naghihintay ng kasagutan ng publiko. Ani Luistro, nabigyan naman ng pagkakataon ng depensa na magsalita sa cross-examination na ginawa nito sa bawat testigong iniharap ng prosecution. Dagdag pa ni Luistro, may ibang platform pa naman umano ang depensa para ipahayag ang mga nais nitong sabihin. Bagay na tinatulan muli ni Season, ngunit ayon kay Luistro, mismo ang nililitis na si Vice President Sara Duterte ang mismo nagsalita tungkol sa trial sa labas ng korte. Matapos ang maikling recess, nagbaba na nga ng hatol ang impeachment court. Sa inilabas na hatol, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na withdrawn but with prejudice ang usapin ng Article 4 Grave Threats at Article 1 Misuse of Confidential Funds, habang ang Article 3 naman ay withdrawn without prejudice. Ibig sabihin, tanging ang Article 2 o Unexplained Wealth na lamang ang ipipresenta ng depensa at pagbobotohan ng impeachment court. Hindi na rin saklaw ng sub judice rule ang tatlong withdrawn articles of impeachment. Ibig sabihin, maaari nang magsalita ang parehong kampo patungkol dito sa labas ng korte. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Ako si Angela Babad para sa FMR News.
0: Maraming salamat, Angela! FMR Newsbreak. At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

vibes. FMR ka vibes mo sa Sandra Eva ang lupin. What's up mga ka vibes? Ang oras 3:23 in the afternoon. At kasama niyo po ngayon hapon no si DJ Jaja. Oo, para sa Banana Crew. Bansa madalang humali para kay Mama Joy Hell. Oo. I think under the weather si Mama Joy. Kaya nako, get well soon Mama Joy ha. I love you so much. Oo. So kasama niyo po si DJ Jaja. Oo. Jaja Banana para sa Banana Crew. Oh, 'di ba? At masaya ang ating hapon ngayon dahil maya-maya lamang no eh meron tayong of course syempre dito sa Banana Crew, home of the stars nga, 'di ba? At hindi mawawala diyan ang ating mga malulupet na mga special guests for this afternoon. Kaya maya-maya lamang ha, ma-meet natin siya. Kaya huwag po kayong aalis dito sa aming himpilan, 92.3 FMR Manila, 'di ba? Ang ating guest for today, drum roll. Nawawala. Ako na lang mag-drum roll. Si Hans Kaiser. O yan, di ba? Singer-songwriter si Mr. Hans Kaiser. Kaya kung kaya naman fans kayo, kung kayo ay nakikinig sa kanyang mga kanta, ikilalanin natin siya. Di ba? Maya-maya lamang interview natin, no? Si Hans Kaiser. Yon! At syempre, dahil nga dito sa Banana Crew, meron tayong daily top 10 ng Banana Crew. At I think posted na nga yan sa ating mga digital platforms sa 92.3 FMR Manila. Pumunta lamang kayo sa aming Facebook page. At pwedeng ba po kayo bumoto ng inyong mga gustong mga kanta na ibablay natin dito live on air sa 92.3 FMR Manila. Paano ba bumoto? Simple lang po, magko-comment lang kayo. Yun lang, magko-comment comment lang kayo sa aming post ng iyong song choice at syempre kung sino ang kumanta at manually, oh, di ba? Para accurate ba yung bilang namin, no? Binibilang namin yan isa-isa, yung mga boto ninyo sa mga comments. At syempre, pag pumasok po kayo sa Daily Top 10, ang iyong comment, ipa-play namin yan dito! Yeah, so kung hindi ba kayo bumoto mga ka-vibes, again, Daily Top 10 sa ating Banana Crew, bumoto lamang kayo sa aming Facebook page at 923 FMR Manila. Boom! So Banana Crew po, everyday po kami, Monday to Fridays, 3 to 6 PM. Kasama niyo po dito si DJ Joy Ho. At bansamantalang humahalili for today, si DJ Jaja. Kaya eto na nga, babalik muna tayo sa ating tugtugan. Huwag kayong aalis. Dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang Lubet. Boom!

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jaiho. Mga kabanana, magingay! Narito na ang Banana Crew!
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa paliisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, bakit?

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, magbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: 92.3
1: FM Radio Manila.
2: Galit na galit ka na naman. Ang lupet.
0: Ito ang 92.3 FM. The vibes sa Saldrin.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR.
0: FMR. Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamerienda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jack.

0: Kilo Pär!
1: Vibes 92.3 FMR ka vibes mo sa soundtrack ang Lupet. At ito na nga mga ka-vibes, no? Welcome sa programang Banana Crew. At pansamantalang humahalili, no, para sa ating programa ngayon si DJ Jaja, ang inyong kalugot ang makabagirang DJ. Wala si Mama Jai, no? Pero syempre, well, sana masaya pa rin kayo na kasama nyo pa rin si Jaja Banana para sa Banana Crew. Oh, tumpak naman, di ba? Well, ito na nga! Huwag na tayo magpatumpit-tumpit pa dahil meron tayong special guest for this afternoon. Ayan na nga, ito na, no? Let us all welcome Hans Kaiser! Hello, Hans!
2: Magandang hapon po, hello. Si Jaja, mga ka-vibes dyan.
1: Ayan, mga ka-vibes dyan. Ayan, musta ka naman, Hans. Oh, nagulat siya. Nagulat siya kasi. Nagulat siya kasi meron kaming monitor dito sa likod. Ayan, kitang-kita niya ang sarili niya. Yes, so, diba? Beautiful, diba? Bogey-bogey. Well, Hans, eto na nga, magkwentuhan lang tayo. Okay. Kilalanin natin kung sino ba si Hans Kaiser. Siyempre, ma-interesado ang ating mga ka-vibes na kilalanin ka, no? Bilang isang singer-songwriter rin. Uh-huh. Diba? Tama, you write your own songs?
2: I do.
1: Iyon. Well, unang tanong ko sa'yo, ha? Dahil, siyempre, nag-research si DJ Jaja. Diba? Nag-research si DJ Jaja. Ang naging initial track mo sa career mo, if I'm not mistaken, you took STEM during high school.
2: Yes. Oh, I'm diba? So surprised. Oh,
1: diba? Research lang yan, mga kabang. Tapos, na you entered UB Diliman. Oh, oh, talino! Diba? Grabe! Ano to? Jack of all trades. You entered DJ. UB Diliman. Applied Physics. Diba? Ang talino! Applied Physics! So paano yun nangyari, diba? So, naging science ka, yun yung naging initial track mo sa buhay. Pero now, are you doing full-time? Full-time ka bang singer-songwriter ngayon? Or ano ba?
2: I'm focusing on the music and I'm also a full-time bartender lang.
1: Oh!
2: At medyo kitchen and bar.
1: Okay, so, ayun, kwentuhan mo naman kami. Paano yun nangyari na naging science ka, tapos biglang nag-shift ka sa career mo?
2: Oh, sa akin yung journey ko kasi, for me, if you have a certain career path mo na, bigyan mo na lahat, diba? Like, you have to give it your all kung gusto mo talaga siya.
1: Mm-mm.
2: Tapos, kung di siya mag-work out, di, anong gagawin mo?
1: Mm-mm.
2: Mag, you find a different path, diba?
1: Mm-mm.
2: So, yun yung nangyari, binigyan ko ng shot yung applied physics kasi love ko siya before.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, naka...
1: Ilang years ka sa applied physics?
2: Oh, like 4 years na din.
1: Four years?
2: Tagal na rin. I give it my all talaga.
1: Wow!
2: Tapos na, hindi siya pinapala. So, ayun, nag-open mic ako one time sa Magic Kitchen and Bar. Tapos doon, na find out ko yun na may love pala, na yung love ko sa music, may paraan pala yun. Na
1: doon sa open mic session?
2: Oo, doon sa open mic doon. Tapos, ayun, after di nag-work out yung course ko sa UP Diliman, doon ako ng trabaho. Tapos doon din ako nag-start.
1: Doon rin sa bar na nag-open mic ka. Hanggang ngayon, andun ka.
2: Tapos doon din ako nagigig most of the time. So doon ko nahanap yung love for music, yung love for songwriting.
1: Mm-mm.
2: So, ito ngayon. So, thank you for having me.
1: So, okay. So, 4 years of applied physics. To ask lang, ha? Okay lang ba tanongin bakit nga ba hindi ito naging successful para sa'yo?
2: Ooh.
1: Bigla ka lang bang nawalan ng joy sa applied physics? Kasi syempre, 4 years rin yun na. And to think na, I guess for some people, kung kunyari, minsan nasasayangan sila, di ba? So syempre, sa effort na ibinigay nila dun sa 4 years or sa STEM ka rin, di ba? So, paano ba? Nawalan ka lang ba ng saya? Or it was just really a moment na parang gusto mo lang talaga mag-change, hindi ito yung passion mo?
2: Oh, hindi siya moment. It was
1: it's gradual.
2: Gradual realization, kumbaga. Kasi feeling ko like a very common experience mga nakaranas ng pandemic na nag-college sila is for those 2 years na online class, medyo it took them out of like the academe, yung focus nila. So, ganun yun. Like, tinatry ko naman na ibigay pa akong odd kasi matagal na din yung 4 years. Mm-mm. Tapos yung STEM high school pa. And then I just found out na hindi talaga siya
1: for you.
2: For me. Uh-oh. Which is okay naman.
1: Yes, of course. Diba? Diba? Parang isang payo na rin yun para sa ating mga ka-vibes. Uh-oh. Especially sa mga kaedaran natin. Oh. Especially sa mga students natin, di ba? Again, lahat-lahat tayo, meron po tayong sarili-sariling pacing, di ba?
2: Exactly.
1: Huwag po natin kumpara ang sarili natin sa mga iba na mabilis na ang kanilang, ang daos ng kanilang buhay, di ba?
2: Opo, run your own race.
1: Yes! Huwag po tayo magmadali. Oo, kung meron man sa inyo eh, biglang mag-ibang landa sa buhay, okay na okay lang yan mga ka-vibes. Basta ang halaga ay masaya kayo. At passion nyo ang ginagawa ninyo, di ba? Basta masaya sa buhay, go!
2: Exactly.
1: At syempre dapat ano, determination at hard work pa rin yan. Hindi lang dapat tayo tamad-tamad ka dyan, di ba? Mm-hmm. Dapat meron ka talagang passion and hard work para i-improve yung ganong klaseng mindset sa face sa buhay mo. Would you agree?
2: I agree. Whatever choice na pinipili mo, bigay todo.
1: Gusto ko na yung nagbigay ng payo, no? Pero ikaw, ano ba mabibigay mong payo sa mga ganong klaseng estudyante na nakakaranas din ng gantong sitwasyon, no? Na parang hindi ata sila indecisive pa sa kanilang buhay, sa kanilang course, sa kanilang career. Ano ang mabibigay mong advice?
2: Marami akong friends na that are going through that na nakaranas ng ganyan. So, for me lang, yung favorite line ko is, takbo hanggat may lupa.
1: Takbo hanggat may lupa.
2: Hanggat may lupa, takbo ka lang. Tapos kung wala na, di lumuhi ka na lang.
1: I like that! Diba? Parang naging ano, parang flexible, di ba? Kahit walang lupa, lumuhi ka. Diba? Huwag
2: find
1: kang
2: another
1: susuko.
2: Way.
1: Tama! Uh-oh. Maging ano ka, resourceful, kumbaga. No?
2: Oo, kasi there's so many ways to live a happy life.
1: Yan!
2: Pili ka na lang.
1: Go. Grabe ka, Hans. Ang talino mo talaga. Iba ka talaga. Well, ito nga, Hans, nakita rin akong article, di ba, about you. Na, ikaw at ikaw ba ata nag-ano nito? Pero ang article, the title is, Hans Kaiser Sings of Growing Up Queer. So, queer ka!
2: Opo.
1: Wow! Yes! Shout out to LGBTQ community,
2: yes,
1: di ba?
2: Yes! All the LGBT, to all my trans sisters, trans brothers.
1: There we go.
2: Hello,
1: so,
2: everyone.
1: Is it your advocacy right now sa songs mo, sa songwriting mo na ipakita yung pagka-queer mo?
2: Opo, talaga. Mm-mm. Kasi yung songs ko, for example, mm-mm, I write from yung mga na naranasan ako ko sa buhay ko. So for me, for example, my song later is called Canto Boy.
1: Canto Boy.
2: Tapos, mm-mm, it's just a love song about, but it's queer. Yun lang talaga. Kasi marami naman sa mainstream media na may mga portrayals of the queer experience.
1: Yes.
2: Pero, karanasan dun, all of them are kind of sad. Or pinaportray yung sad parts about being gay. Ako naman, gusto kong i-release out there na may mga happy stories naman.
1: Yes!
2: Diba?
1: Oo! Alam mo, ang ganda nun. Kasi alam mo, totoo ka dyan, no? So, mga, kasi ako nanonood ako ng mga ano, ng mga, syempre, yung Drag Race.
2: Oh,
1: yeah, mahilig
2: exactly
1: sa DJ Jaja sa mga ganun. And most of the time, yung mga kwento nila sa buhay nila, yung mga life stories nila, nagsisimula sa mga experiences na may sakit. Na negative, kumbaga, no? Sabihin na lang natin yung mga paghihirap nila sa buhay.
2: Opo.
1: As a queer member, no?
2: Tsaka ang daming stories na ganyan, di ba?
1: Kasi
2: we live in a society na hindi pa ganun ka-accepting.
1: Totoo, totoo. So, for you, ang ina-emphasize mo ngayon, ang advocacy mo, is yung mga happier, yung mga positive parts ng being queer.
2: Opo. Kasi growing up,
1: I love it.
2: Growing up, people told me na, na pag tinitingnan mo yung mga mata ng mga bakla, makita mo yung mga sadness. Doon. Sa akin parang, hindi naman.
1: Hindi dapat ganun.
2: Kasi yung mga bakla sa buhay ko, lesbian at tomboy, everyone, masaya naman sila. Because there is joy to be had naman.
1: Yan!
2: Oh, exactly.
1: Tama! I love it! Nakakaiyak. Hindi, pero ang galing, ang ganda ng advocacy mo. So what is Canto Boy about? Kasi mamaya, you're gonna perform it live. Yes, o, abangan nyo yan mga ka-vibes, ha. Live na live sa studio, ipo-perform po ni Hans Kaiser ang kantang Canto Boy. So, ano ba? Anong ibig sabihin ng kantang ito?
2: Yung Canto Boy, it's a story of an organic encounter na nangyari sa akin of falling in love with people with someone sa LRT station.
1: Oh. Wow!
2: Kasi di ba may discourse before na hindi ganun kadali for mga gay people na, for example, yung mga straights, they can fall in love sa, yung stereotype na they can fall in love sa grocery. They just bump into each other and mga organic encounter, mag-hi ka lang.
1: Parang mas mahirap magka-organic encounter ang mga queer, tama ba?
2: Mas mahirap yun. Kasi di mo naman pwedeng tingnan, ito bakla to.
1: Oo nga naman. Kasi syempre kailangan mo pang ano, 'di ba? Parang may gaydar ka pang kailangan i-analyze sa kanya. Okay, so based on real experience ba?
2: Based on real experience. Kanta boy. Falling in love and then hoping na kung pwede, kahit stay as long as you can lang. Just stay with that happiness for a bit.
1: Ayun, grabe na ako, excited na ako. Mga ka-vibe, sana excited kayo na mapakinggan ang kanyang kanta live na live dito sa ating studio. Pero bagong lahat, Hans, meron na ako mga tanong para sa'yo. Okay lang po.
2: Okay lang po. Well, cha-cha.
1: Kung babalikan mo ang iyong pagkabata, diba? Ano ang sa tingin mo ang pinaka, well, give me two moments, no? Pinaka mahirap na bahagi na paglaki mo bilang isang queer, or sa tingin mo pwede mo rin ibigay or share mo ang iyong pinaka masaya, since yun yung advocacy mo, diba? Ano sa tingin mo ang pinaka masayang bahagi ng buhay mo bilang isang queer member?
2: Pinaka sad or pinaka masaya, isipin ko muna yan. Siguro yung pinaka masaya, una-una ko na lang, nung nag-come out ako ng grade 8 sa mga friends ko.
1: So medyo late mo ba siyang na-realize?
2: Medyo. I mean, everyone comes out at their own time. Diba?
1: Okay. So
2: pero sa akin, hindi ko naman siya alam nung bata pa ako. So nung grade 8, nung nakakrush ako ng kapwa lalaki. At that time, yung mga pinanood ko before, like sobrang madrama, diba? At the time, 2000.
1: Mga 2000 movies.
2: Something. Sobrang sad. So ako, takot na takot ako. Pero nung nagkamakot sa mga kaibigan ko, parang wala lang talaga sa kanila. So for me, masaya na in this generation, generally, in this generation, mas accepting na.
1: Tama, ngayon. Tama.
2: Oo, so that's like a happier thing now.
1: Yun.
2: Diba? So we can
1: na-supportive pa rin sila, diba?
2: And now we have like, marami mga queer icons, like,
1: Marami yan. Siyempre, isa na dyan si ano, DJ Jai Ho, si Mama Jai, diba? Marami yan.
2: Yeah, so I think that's the happiest thing. Mas accepting na ngayon.
1: Well, how about your family? Were they also accepting sa pagka ano mo? Or medyo merong onting mga difficulties rin?
2: Merong mga difficulties. Siyempre, siyempre naman. Kasi when we talk about the culture that you grow up with.
1: Yes.
2: Medyo mahirap naman bitawan yung mga core beliefs.
1: Tama yan, tama yan. Kasi syempre iba yung ano, diba? Sa generation nila, iba rin yung culture, yung society, kumbaga sa pinaglakihan nila kumpara naman sa ating generation. And we can't force them, diba? Syempre, kasi yun yung talaga yung beliefs nila. Yan ang values nila.
2: So you have to meet them
1: where they are.
2: Tama, yun talaga. So,
1: tama.
2: Like, medyo mahirap, pero like,
1: naitawid naman, diba? I guess supportive pa rin sila sa career mo and everything, right?
2: Yeah, actually, nag-message yung mom ko this morning kanina to show, like, hello, mom.
1: Ayan, shout out mo naman si mother. Hello. Ayan. So, supportive, nag-message siya sa'yo.
2: Opo.
1: Nag-good luck siya, ganun. Yes.
2: What?
1: I love it so much. Well, last question.
2: Okay, ano yun?
1: Ano ang masasabi mo sa batang version of yourself? Kung magbibigay ka ng mensahe sa younger version mo ngayon, ano ang sasabihin mo kay Young Hans?
2: Young Hans.
1: Ayan. O kunyari, kausap mo siya ngayon. Oo. Ano sasabihin mo sa kanya?
2: Oh, younger Hans.
1: O sige, mag-ano tayo. Oo.
2: Mag-sentimental music.
1: O, mag-sentimental music tayo, ha? Sige, go. Ano sasabihin mo sa kanya?
2: Younger Hans, you're going to go through so much in life, but you're going to find ways to be happy, to be loved. You're going to learn how to love people the right way. You're going to find the places that you belong in. So, just trust na lang. Salig ka na lang. Yeah. You can be okay.
1: There we go. Well, thank you so much. Maiyak ka na lang, ah. Di ba? Iba talaga ang ano, di ba? Ang music.
2: Iba si DJ Jaja. Pag
1: malungkot. Iba daw ako. Oh, well, eto na, Hans. Are you ready?
2: So ready. So
1: ready ka na kumanta live?
2: Ready na ako.
1: Alright. So, eto na nga mga ka-vibes. No, babakinggan na natin si Hans Kaiser na kantahin ang kanyang kanta entitled Canto Boy. Live na live dito sa ating studio dito sa 92.3 FMR Manila. So, Hans, take it away. Okay.

Sabi niya, saan ka ba? Sabi ko,

0: Lorenzo.
1: Bumaba kami sa Katipunan Station, konting lakad patungo sa sakayan ng mga tricycle. Pa K&L, at bigla na lang bumuhos ang ulan, as in sobrang lakas. Sabi ko, tol, wala akong payo. Pero sabi niya meron siya.

0: Yan! Grabe! Alam nyo, kung nakikita nyo lang reaction ni DJ Jaja dito, nakakaloka.
1: Natuwa ako.
0: Nakikilig si DJ Jaja habang binabakigan yung kanta niya. Oh my goodness!
1: Supportive mo, DJ Jaja.
0: Diba nakita mo kanina? Sabi ko mga kabay, parang, ay, mga ganun-ganun ako.
1: Natuwa ako.
0: Natatawa ko siya sa akin. Ay, pero grabe, ang galing! Well, ang galing. Let's give a round of applause once again.
1: Thank you so much, 92.3 FM.
0: Thank you so much, Hans. Grabe. Alam mo, I love it. Ang ganda ng kanta. Para talaga akong, parang nakikinig ng kwento talaga. Para ka talaga nagkukwento. Tapos, nakakagilig yung ang sinabi mo kanina. Ulitan mo nga, sabihin mo ulit. Yung sinabi mo kaninang, yung malalim yung boses mo. Sige, ulitin mo. Sige, 1, 2.
1: Sabi niya. Uwi na ba ako?
0: Iba talaga.
1: Pamen.
0: Iba talaga, no? Pag malalim ang boses. Iba talaga. Sabi niya,
2: uwi na ba ako?
0: Diba? Ang pangit kong kay DJ Jaja. Well, thank you so much, Hans.
1: Thank you so much.
0: Maraming salamat sa iyo. O mga ka-vibes, dahil na-interview nga natin ngayon si Hans Kaiser, inaanyayahan ko po kayong makinig sa kanyang mga kanta. And everything else, Hans, ito na. Your time to shine. I-plug mo naman ang iyong mga kanta. I-promote mo. Go ahead.
1: Hello mga ka-vibes. Hello sa lahat ng listeners. Ako po si Hans Kaiser. You guys can check me out on all streaming platforms. My new piece out, Hans Kaiser. That song was Canto Boy. Tapos follow niyo naman ako sa lahat ng social media platforms, FBIG, TikTok, Spotify, Hans Kaiser Music.
0: There so, we go.
1: See you there. Please stream.
0: Stream. Saka syempre mga ka-vibes, iboto nyo ang kanyang kanta, Canto Boy, sa Daily Top 10 ng Banana Crew. At pag pumasok po ang kanyang kanta sa Top 10, iba-play po natin ang kanyang kanta everyday dito lang sa 92.3 FMR Ka-Vibes. So iboto nyo na mga ka-vibes ang kanyang kanta, Canto Boy, or kung kaya naman kahit anong mga kanta ni Hans Kaiser, i-comment niyan sa ating poster ng Daily Top 10. Once again, Hans Kaiser in the house! Thank you so much, Hans! Maraming salamat sa iyo!
1: So fun!
0: Yan! At syempre, babalik tugtugan muna tayo mga ka-vibes dito lang sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit!

0: 92.3 FMR, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lubet! Kasama niyo po ngayon ang inyong kalagatan na kabagirang DJ, si DJ Jaja, na bansamantalang humahalili para kay the one and only DJ Joy Ho! O kanina na-interview natin si Hans Kaiser, di ba? At live na live niya, kinantaan niyang kanta entitled Canto Boy. O diba, kilig na kilig si DJ Jojo kanina nung pinapakinggan ko ang kanyang boses. Nakakaano talaga, wow. At ito na nga, dahil syempre sa Banana Crew, meron po tayong tinatawag na daily top 10 countdown, no, dito sa ating programa, kung saan lang ang ating mga ka-vibes ay nagko-comment sa ating Facebook page sa poster ng daily top 10 countdown. At doon po nila kinocomment ang kanilang mga boto, ang kanilang mga paboritong kanta. At syempre, pagpasok po ang inyong boto, ayan na nga, ipa-play natin dito live on air sa 92.3 ang inyong daily top 10. Kung kaya naman, inaanyayahan po namin kayo na mag-comment for tomorrow's daily top 10 countdown. Comment na po kayo kung anong mga kanta ang gusto nyong mapakinggan dito sa 92.3 FMR Manila! Kumanta na. Oo, kakanta na ako dahil ay Diva Nights na. Ang susunod ng programa, syempre kasama yun dyan ang D1 and only DJ ID. Diba? DJ ID! Pasok! Wala siya! O, ito na mga kabahig. Maraming salamat sa mga nakinig dito sa programa ni DJ Joy Ho. Again, 3 to 6 p.m. po ang kanyang programa. At syempre, i-plug ko na rin ang programa ni DJ Jaja. Every Saturday po ako, mga ka-vibes, Y2K Rewind, 6 a.m. to 9 a.m. Ako ang gigising sa inyo every Saturday. Ako ang inyong alarm clock, di ba? Ito yung boses na mapapakinggan nyo pagkagising nyo. Boo! Di ba? Bulaga! Oh, well, ito na mga ka-vibes, ang oras 5:15. It is time for Banana Crew Daily Top 10 Hits.
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Number 10,

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Award.

0: Matinais.
1: Ay, Diva Nights with DJ ID.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby,

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup?

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes dyan na trinay itest ang kanilang relationship at sinabing, what if mag-break na lang tayo? Eh kaso ayun, pumayag, di ba? O di ano yon, single na tayo ngayon. Yung akala niya hahabulin siya, kaso ang nangyari, umagri pa. Nako, ka-vibes. Siguro para sa'yo yung kantang Sikulo nila Maki, ni Angela Ken at ni Nico. Sa mga ka-vibes natin na relate dyan, okay lang yan. Pero kasi, yan talaga ang parte no, nung risk na tinake mo. Doon mo talaga nakita na kahit ipaglaban mo pa, posible rin na umayaw na rin siya. Kaya sa mga ka-vibes natin, think twice before you speak. Diba? Isipin mo muna yung mga sasabihin mo bago mo ibitaw. Kasi lahat ng sinasabi natin or lahat ng binibitaw natin, meron yung consequences. Kaya sa mga ka-vibes natin, siguraduhin mong kaya mong panindigan yung mga pinagsasabi mo, diba? Or else, magbabackfire yan sa'yo. Ayan, happy Tuesday sa ating mga ka-vibes. 6:22 ang oras at welcome sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ito na po ang programang iDiva Nights with me, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Kaya naman, kamusta naman ang ating mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines, at all over the world of the Philippines! Kamusta naman ang Tuesday night natin? And hello rin pala sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, sa 102.3 Bacolod, sa 97.5 Jensen, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Samahan niyo ako dito sa ating programa up until 9 p.m. dahil ako po'y maghahatid ng good vibes and good music, pati na rin mga featured songs kung saan pwede kang makisig along live on air. Yes, mga ka-vibes, kung bago ka dito sa ating programa, gabi-gabi tayo nagkakanta. Tahan. O diba? Gusto mo yun? Ang ating mga featured songs for tonight ay isa sa mga kanta or iilan sa mga kanta na talagang mapanakit. Diba? Mananakit tayo ngayong gabi dahil ang ating first featured song, ayan, simulan natin to ha, from a song mula sa taong 2000, nasa na mga 2000 babies natin dyan. Kung alam niyo tong kanta, actually naging isang may popular cover din nito no ni Moira. Pero itong version natin ay mula naman sa Moonstar 88. Para sa mga taong bigla na lang nahulog, 'di ba? Doon na fall doon sa isang tao at hindi nila alam kung paano ipapaliwanag yung kanilang nararamdaman. Masakit siya in a way na hindi mo kasi alam eh, wala kang assurance kung ano ba talaga yung magiging posibilidad. Kaya hindi mo alam, ano ba, aamin ka ba? Or ikikip mo na lang ba sa sarili mo yung nararamdaman mo? Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, mapa-Gen Z man o millennial, mapa-boomer man, dinamay pati yung mga boomer, no? Pero kasi diba, ang feelings naman or developing new feelings, hindi mo kasi masasabi kung anong edad yan eh at kung anong panahon. Kasi pag tinamaan ka, talagang boogsh, tamang-tama. Kaya sa mga ka-vibes natin, if alam mo itong kantang ito, once again, Torete by Moonstar 88. Ayan, dito sa ating first hour, babanatan natin yan. And sa ating second hour naman, ito tulad nga ng sabi ko kanina, mapanakit kung mapanakit. Dahil itong second song natin ay para sa mga ka-vibes natin dyan na may feeling na gustong magbalik, no, ng past nila. Yes, ka-vibes, diba? Pag ito talaga tunog relapse eh. And then yun na nga ang titulo ng kanta, Magbalik by Kala Lily, mga ka-vibes. Isa sa mga kantang tunog pa lang, alam mo na eh, mapapasigaw ka na lang either sa sakit, sa heartbreak. Ayan, kaya ka-vibes, kung ikaw nakaka-relate ka dito sa isa sa mga napakalupet na hugot song na to, ayan, abangan nyo po yan sa pangalawang oras ng ating programa. Ito po muli ay ang kantang Magbalik ng Kala Lily. Dito lang yan, mga ka-vibes, sa programang iDiva Nights. At samahan nyo po ako muli up until 9 p.m. dito sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet at sa ating pagbabalik.
1: Kava?
0: Abangan niyo po ang ating first featured song na Torete ng Moonstar 88. Ang numero natin 0954-406-1967. At make sure i-follow niyo na ang ating mga social media accounts, 923FMR Manila, Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, pati na rin sa Spotify. Dahil maya-maya tayo'y magla-live na rin sa ating Facebook fanpage at sa X. Kaya pagkaabangan natin yan sa pagbabalik ng programang iDiva Nights. Muli dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: iDiva Nights with DJ iDiva.

0: nalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Awa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa Diva Nights.
1: Our great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ Ivy.
2: Ang lupet!
3: Vibes 92.3 FMR Kavibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: Oras natin 6:41 ng gabi and welcome back sa programang I Diva Nights with me, the one and only DJ ID. Kaya naman sa mga Kavibes natin, ito na. Ito na yung pinakinaabangan natin, no, na oras kung saan nag-welcome na tayo dito sa ating programa ng Kavibes na tatawag dito sa ating himpilan para i-share ang kanilang boses. Kaya naman nananawagan ako, nasan na? Asan na yung mga torete dyan? Nasan na ang ating mga ka-vibes na litong-lito sa nararamdaman nila or nalilito sa kung saan ba papunta itong situationship nila? Kaya pwede rin sa isang relationship. Kasi totoo naman, di ba? Hindi porket masaya ka dati ay hindi ka na pwedeng malito or ma-confuse sa kung ano man yung nangyayari or sa mga nararamdaman mo para sa taong yun ngayon. Kasi syempre, ang dami-daming pwedeng mangyari in between the time na magkasama kayo. Kaya sa mga ka-vibes nating Jang Torete, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. At syempre, bukod sa nakatune in kayo dito sa radyo, mag-tune in na rin kayo mga ka-vibes, panoorin nyo na rin ang ating live stream. Dahil live na live nga tayo sa ating social media account sa Facebook fanpage, pati na rin sa X natin. Kaya naman habang inaantay natin ang ating unang songerist for tonight, batiin natin ang ating mga ka-vibes dito sa ating live stream. Hello, hello! Sari Lerma, William Martel, pati na rin si Gerard Mesiano. Pati na rin sa ating mga chuper dyan, sa mga pasahero na nakikinig sa atin sa oras ng 6:43. Nako! Handa na ba kayong mag-relapse? Handa na ba kayong mag-overthink? And I believe na ang ating unang songerist for tonight ay ready na. Kaya naman, i-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
4: Hello po.
3: Hi! Ito naman si ano, ate. Ang taas ng energy ko, nasya-shy. Biglang feeling ko na parang dapat demure din ako. Hello!
4: Hello po.
3: Hi! Magandang gabi sa iyo, ka-vibes. Anong pangalan at taga-saan?
4: Hello po, my name is Anjanet, taga QC.
3: Anjanet, parang alam ko tumawag ka na dito sa programa natin before.
4: Po, syempre
3: pamilyado
4: po
3: ako sa boses at sa pangalan mo eh.
4: Mm-hmm.
3: And alam mo, feeling ko, ready ka ng ano, kukantahin to. Bagay na bagay sa energy mo, pati sa boses mo tong torete. Relate ka ba? May pinagdadaanan mm-hmm. ka ba, Anjanet?
4: Ngayon, ano po, ngayon dumaan po ako sa CR, dumaan ako sa kwarto. Ayun po.
3: Gusto ko yan. Yan ang gusto ko, di ba? Pero kung siguro mami mo ko, siguro nabitik kita sa tenga sa pagiging pilosopo mo. Oo, pero Anjanet, eto nga, paano ka nakarelate dito sa kantang Torete?
4: Actually, parang halos lahat naman po natotorete sa mga ano eh.
3: So, kailan mo tong huling naramdaman?
4: Gusto ba, diba?
3: Oo.
4: Kailan yung huli?
3: Mm-mm.
4: Ayun lang, hindi ko lang alam kung kailan.
3: Akala ko ba lahat nakakaramdam? Paano mo makalimutan tong ganito ka parang confusing moment sa buhay mo, di ba?
4: Hmm?
3: Parang ang hirap kalimutan.
4: Oh.
3: Yung parang mga panahon na nag-overthink ka.
4: Girl-ups ka rin.
3: Oh, yes! Palakpakan natin yan, no, mga ka-vibes. Sabay-sabay tayo mag-relapse, no, sa oras na 6:45. At sabayan din natin si Anjanet sa pagkanta ng ating unang featured song na Torete mula sa Moonstar 88. Handa ka na ba, Anjanet?
4: Handang-handa na
3: yan
4: po.
3: Sisimulan ko lang siya, ha, ng two lines lang, tas the rest is all yours. Ready na tayo, mga ka-vibes. And muli, palakpakan natin ang ating unang songerist for tonight na si Anjanet.

0: Malika Vibes! Ang ating napakagaling na songwriter for tonight, Ang Janet. Grabe, bagay na bagay talaga. Alam mo, di kami nagkamali na sagutin ang tawag mo.
1: Hey,
0: it was such a pleasure na mapakinggan yung boses mo dito sa ating programa. And alam ko, Ang Janet, diba, ikaw ay naging guest na natin sa Sessionista before.
1: Apo.
0: Ayan, baka meron ka bang mga bagong kanta na i-release ngayon? Or baka may mga kanta ka na gusto i-plug, no? Sa ating mga tagapakinig ngayon.
1: Please stream po yung latest kong kantang Tulala. Tapos magkakaroon rin po ng new release maybe next year.
0: Wow! Tungkol saan yung Tulala? Parang curious ako ah. Kasi parang narinig ko yung Tulala. Tapos parang yung pakiramdam na Torete. Medyo nag-vibe kasi sila eh. No? So anong kwento ng Tulala?
1: Parang nagaano ka rin. Nagre-relapse ka rin. Kapag nakikita mo yung tao na yun, parang bumabalik yung mga alaala.
0: Mm-mm. Ito ba ay ano? Inspired by live encounter or live experience? Life experience.
1: Of course. Yes. Opo.
0: Pero ikaw ba nararamdaman mo pa yan ngayon, Ang Janet?
1: Ngayon? Sa ngayon, iba na po nararamdaman ko kaya gumagawa ko ng panibagong kanta.
0: Baka naman may pa-teaser ka dyan kung tungkol saan yun, di ba?
1: Tungkol sa ano? Kapag parang natataranta ka.
0: Mm-mm.
1: Kapag nakikita mo yung taong yun. Mm. Kumbaga, hindi mo napapakita yung totoong ikaw.
0: Yes.
1: Kumbaga,
0: so pagka ano to, parang yung feeling of yung sa start ng relationship, kumbaga, or yung pagka-break up na?
1: Na. Yung ano to, kunwari yung crush mo yung isang tao.
0: Ah, yung parang start, no? Yung parang yung may butterflies yung chan mo, tapos kinikilig ka.
1: Anong gagawin ko? Bakit ganito? Ba't ako natataranta?
0: Tama. Uy, gusto, alam mo, isa yan sa mga nami-miss kong feeling, ha? Yung pagka nagkakaroon ng crush. Alam mo yung nangingisay-ngisay ka pa sa ano?
1: Opo.
0: Dahil nginitian ka lang. Alam mo yung feeling na yun, Ang Janet?
1: Epilepsy po.
0: Alam mo, tama. Correct ka dyan.
1: Opo.
0: Kung hindi mo pa napagdaanan yan ka, Vibes, I recommend 10 out of 10. Very fun experience. Oo. Talagang feeling mo ang saya-saya mo na buong araw. Di ba, Ang Janet?
1: Opo.
0: Ayan. Thank you so much, Ang Janet, sa pagtawag. And huli na to, bago kita i-let go, may tanong ako. Bilang isang tao na naka-move on na dun sa pagka, yung feeling ng pagka-torete, anong masasabi or advice na mabibigay mo sa mga tagapakinig natin?
1: Kung ano po yung nararamdaman nila, go lang po dun eh. Kasi yung experience mo, ayun po yung magkukubog sa inyo.
0: I love it. Your experience is what makes you. Kung ano, yes, kahit ano man yan, di ba? Good or bad.
1: Opo, good or bad.
0: Thank you so much, Ang Janet, sa pag-share niyan sa atin at sa mga ka-vibes din natin na nakising along dito sa ating programa. Baka may gusto ka pang batiin, Ang Janet, bago tayo mag-back to tugtugan.
1: Banabati ko lang yung magulang ko. And then, i-plug ko na rin po yung ano ko, yung IG ko at Ang Janet Mugatas and TikTok, Ang Janet _ Spotify po, Ang Janet Mugatas.
0: Thank you so much! Ayan, alam nyo na mga ka-vibes kung saan mapapakinggan ang mga kanta ni Ang Janet at kung saan siya ifa-follow. Kaya thank you so much kung na-enjoy nyo yung pagkanta ni Ang Janet no, ng Torete at na gustuhan nyo ring makising along dito sa ating programa. Ayan, sa ating pangalawang oras mga ka-vibes, abangan nyo ang ating second featured song na Magbalik ng Kala Lily. Sa mga ka-vibes natin, dito lang yan syempre sa programang ID Vanites. Kasama ko ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet. At ang oras natin, 6:53 ng gabi.
2: Ang lupet! 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet! Kung

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
0: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026. Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City. Magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet!
0: Mga kabanana, mag-ingay! Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingay ng pang-meriendang tsikahan. Kasama ang favorite beshi ng bayan, DJ Jaiho sa

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ

0: 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip. At ang kantang iyan ay Finesse ni Bruno Mars featuring Cardi B. At saktong-sakto, dahil mga ka-vibes, ilang araw na lang, payday na ulit. Ayan, kaway-kaway sa ating mga ka-vibes dyan na malapit na muli maging one day millionaire. Ayan, one day millionaire ka ba ka-vibes? Ano ba yan? Ayan, actually, yung one day millionaire na yan, ito yung mga tao na impulsive or pabigla-bigla kung mag-spend. Yung tipong hindi na pag-isipan, no? Nakakuha lang nga ng sahod. Ayan na, binili na ang mga kung ano-ano. Nag-check out na siya, no? Sa kahit anong mga online platforms na yan. Pero hindi naisip kung dapat ba talaga i-spend or dapat i-save. Oo, DJ ID, oo, ako rin yon. Tamang-tama. Hindi rin ako nakailag dyan, mga ka-vibes. Ako rin ay isang one-day millionaire paminsan-minsan. Pero alam mo, dapat mga ka-vibes, collectively, no, sabay-sabay nating baguhin yan. Kasi sa ating mga Pilipino, usong-uso yan eh, na pagka nakakuha ka na ng sahod, diba, ang unang-unang gagawin ay magkakain sa labas, diba? Or kaya naman, mag-check out agad kung sa amang app na yan. Diba? Sa mga ka-vibes natin, alam mo, dapat naman talaga i-reward mo yung self mo pagka naka-receive ka or naka-receive ka ng pera. Pero dapat din, mas maging ano tayo, smart, no, financially. Isa sa mga natutunan ko din sa mga napapanood ko na mga financial advisor online or tsaka sa mga nababasa ko, na pagka naka-receive ka ng pera, ang maganda, unang-unang gawin mo is itabi mo muna yung mga ibabayad mo sa mga necessities mo, diba? Katulad ng mga ano, water bill, mga renta, electricity bills mo, itabi mo muna. Tapos, after nun, isipin mo kung ano ba yung mga babayaran mo throughout the month, diba? Yung tulad ng pagkain, yung mga necessities, kumbaga, tsaka na yung wants, kung merong naiwan. At syempre, napaka-importante sa lahat is magtitira ka ng mga pang emergency money mo o kaya naman pang save, 'di ba? Sinasabi ko rin 'yan sa sarili ko, guys, every time na nakaka-receive ako ng sahod. Oo. Ia-apply natin 'yan. Kaya naman sabay-sabay tayo, no, makaalis dun sa one day millionaire mindset na 'yan. Dahil patungo tayo dun sa magiging financially stable at millionaire mindset, kumbaga. At hindi tayo aabot dun kung hindi tayo magsisave or magtitipid at magba-budget, mga ka-vibes 'yan. Kaya sabay-sabay tayo. Hindi rin ako nakailag. Kaya naman hawak kamay na lang, mga ka-vibes, no, dahil sa pecha de peligro. Gro, no, gapang konti na lang, sasahod na rin tayo. Kung nga pala sa mga ka-vibes natin na nakikinig, ayan na, nasa biyahe ngayon, gusto ko nga batiin ang aking magulang. Hello, Papa Ben and Mama Karen, and of course sa aking napakagandang lola. Hi, Ai. Ayan, thank you so much sa pag-tune in dito sa ating programa. And sa mga ka-vibes din natin, no, dyan sa taas sa 102.3 Bacolod, sa 97.5 Jensen, pati na rin sa 102.3 Baguio, isang magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan at kung saan dito pwede kayong tumawag at makising along live on air para sa ating mga featured songs. Dahil sa oras na ito, dito na nga natin babanatan ang isa sa mga papanakit na kanta. If alam nyo ang kantang Magbalik ng Kala Lili, mga ka-vibes, ayan, i-save nyo na ang numerong 0954-406-1967. Dahil sa ating pagbabalik yan, ang kakantahin natin live on air. Kaya naman, nasan na ang ating mga ka-vibes dyan na umaasa pa rin na babalik siya sa buhay mo? Sa mga ka-vibes natin na hindi pa nakaka-move on sa ex nila? O kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na umaasang hindi magbabago or hindi sila iwan nung taong kasama nila? Aww. Sa mga ka-vibes natin muli, ang ating second featured song is Magbalik ng Kala Lili. At dito sa programang ID Vanites, kakantahin natin yan. Kaya naman, pagkaabangan natin yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
2: ID Vanites with DJ ID.

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 7:43 ng gabi at kasama nyo pa rin ako, nag-iisang DJ ID dito sa 92.3. And ito po ang programang iDiva Nights kung saan tayo'y magkakantahan live on air. Kaya naman sa mga ka-vibes dyan natin dyan, mga karaoke king and queen, it is your time to shine. Kaya naman, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Ulitin natin ha, 0954-406-1967. Yan ang numero natin dito sa ating programa. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na gustong mag-relapse, mga ka-vibes, at gustong ikanta ang kanila mga dinadamdam dyan, nako, perfect na perfect, mga ka-vibes, ang ating pangalawang featured song para sa inyo. Ito, konting patikim lang muna ha, mga ka-vibes, dahil I'm sure maraming makaka-relate sa kantang Magbalik ng Calla Lily, mga ka-vibes. Diba, mga ilang nota pa lang neto, talagang relate ka na. And alam nyo, minsan, mga ka-vibes, all it takes is one song, isang kanta, para maalala mo yung mga memories nyong dalawa, yung mga panahon na masaya kayo, yung panahong in love ka pa sa kanya. Pero kaso wala, nandito ka na sa panahon kung saan ikaw ay umaasang babalik siya sa'yo. Kaya kung ikaw ay nakaka-relate sa kantang Magbalik, ka-vibes, again, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Diba, paano pa lang yun? Ipatikim pa lang yun, pero excited na ako para sa magiging pangalawang caller natin for tonight. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, ayan, again, ang numero natin 0954-406-1967. And mukhang nandito na ang ating pangalawang song artist for tonight. Kaya i-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
2: Hello po, magandang gabi po.
0: Hi, at magandang gabi. Ayan, bakit di ko alam na isa?
3: Ayan,
0: magandang gabi sa'yo, ka-vibes. Ayan, pero medyo naririnig ko lang yung feedback ha. Baka naman pwedeng pahinaalan ng konti ang radyo natin, no, para hindi tayo mag-feedback. But, ayan, hi ka-vibes, pangalan at tagi saan?
2: My name is Marbert Jesley. Actually, isa rin po akong artist.
0: Wow!
2: Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po ay taga La Loma, Quezon City.
0: Uy, kapitbahay!
2: At sa inyo din po, DJ ID.
0: Ayan, magandang gabi din sa iyo. Sorry, ano ulit ang pangalan mo? Medyo nagka-choppy tayo ng saglit dun eh.
2: Marbert Jesley po.
0: Marbert! Parang Marvin, pero instead na Vin, naging Bert. Marbert, correct?
2: Opo.
0: Ayan, ikaw ba isang solo artist or may banda?
2: Solo artist po.
0: Solo artist. And ano naman yung mga kantang sinusulat mo, Marbert?
2: Nakakanta na po ako dyan nung nakaraang, nung October 11 po.
0: Oo, sa Sessionistas, no? Pero ang tanong ko is, ano yung ang mga kanta na sinusulat mo?
2: Mga about love, R&B, and soul.
0: Also very ano. So itong pero kumakanta ka rin ng rock-rockan kasi 'di ba tong Magbalik eh very parang rock and soul ang ano niya.
2: Opo.
0: Atake.
2: Oh, ano man po.
0: Kerry. Ayan, nasa mga ka-vibes natin. Tingnan natin ang ating pangalawang songwriter na si Marbert. Naririnig ko sa boses niya na parang ano eh, very bagay din 'no sa kantang ito. Pero bago mo na ang lahat. Naramdaman mo na ba, Marbert, na umasa? Nababalik siya sa'yo, kaso ayun, nabigo ka.
2: Opo. Oo naman po.
0: Kailan yan? Kailan ang huling experience mo na ganyan? Share mo naman sa amin, kahit konti lang.
2: Matagal na pong panahon eh, siguro.
0: Pero naaalala mo
2: isang
0: pa?
2: Isang taon na din pong...
0: Yung pakiramdam?
2: Opo, naaalala ko pa po.
0: So paano? Ano nangyari
2: doon? Siyempre...
0: Sino nang iwan?
2: Ganun po, nag-expect po ako ng na ganun, nababalik siya pero yun, wala na pala talaga.
0: Pero ikaw ba yung iniwan, Marbert? Or ikaw yung nang iwan?
2: Oh boy.
0: Oh,
2: siya po.
0: Siya yung nang iwan. Oh, masakit talaga yan, no? And paano mo siya, ano? Paano ka bumangon from that, Marbert?
2: Para po si sa akin nung nangyari, na-realize ko na hindi lahat na hindi o pagtanggi ay pag-asa or late game pa. Tayo pa yan, late game pa.
0: Mm.
2: Kumbaga, ang inisip ko na lang po is mag-proceed sa life and sa career ko. Ano, kasi isip.
0: So talagang ano, it came with the realization.
2: Yes po.
0: Oh, akala ko nagsulat ka ng kanta eh. Kasi di ba ganun pag mga ano, songwriter, para maka-move on sila, sinusulatan nila ng kanta, ginagawa nilang kanta yung experience. Di ba? Tulad ni Taylor Swift, ganun.
2: Ganun po ako.
0: Ay, ganun ka rin. So, may kanta ka ba?
2: Opo.
0: Na-inspired nung ano na yon? Sige nga, share mo sa amin.
2: Yung Takip Silim po.
0: Takip Silim. So, ano yung ano, pinaka... Sige, bigyan mo lang ako ng two lines dun sa kantang yun na talagang boogsh, di ba? Sapul na sapul sa pakiramdam.
2: Ano? Pinipilit ko mang umusad, gumugulo pa rin sakin sa tuwing malalim na ang gabi. Yun lang po.
0: Yun, no? O, sino ba dyang hindi pa nakaka-experience, di ba? Nang ano, yung feeling mo, gusto mo na talaga umusad sa nararamdaman mo sa kanya. Kaso pag sapit ng ano, alas 12 o kaya naman alas 2 ng ating gabi. O diba? Yan, dyan pumapasok pagkatahimik na ang lahat. Biglang sinusuntok ka ng alala, ala-ala, ala-ala tuloy. Pwede rin. Diba?
2: Yes, yes.
0: Ayan, Marbert. Ang sarap mong kakwentuhan sa mga ganito. Feeling ko yung mga experience ko pwede kong ikwento sa'yo tapos pwedeng gawa ng kanta.
2: Of course. Ayan. Po. Pwedeng.
0: Ayan, kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan. Ito, handa ka na bang kumanta, Marbert? Siyempre, tumawag ka, diba? Hindi para makipagchikahan. Kundi kumanta.
2: Opo.
0: So, anong, ready ka na ba?
2: Ready na po.
0: Ayan. At kung ikaw ay ready na, ready na rin ako. Pati sa mga ka-vibes natin dyan na nakikinig. If you know this song, feel free to sing along. Siyempre, unahin ko lang yung mga, sisimulan ko lang yung kanta, Marbert. Tapos the rest is yours. Okay? Kaya sa mga ka-vibes natin, if you know this song, feel free to sing along. Ito po ang kantang Magbalik ng Kalalili.
1: 6, 7, 3, 4.
0: At tulad nga ng sabi ko kanina, mga ka-vibes, all it takes is one song. One song para mag-relapse. One song para ma-miss mo siya. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na may pinagdadaan ng ganito, this song is for you. This is Magbalik ng Kalalili.

0: natin muli si Marbert, ang ating pangalawang songwriter from Quezon City. Grabe, Marbert. Alam mo, isa talaga sa mga nagustuhan ko rin, no, is yung atake ng boses mo. Naririnig ko talaga yung pagka R&B mo. Nilagay mo yung parang touch ng R&B into this rock soul type of song. Ayan, thank you so much, Marbert. Gusto ko rin yung mga kulot-kulot eh. Parang it's very you. Like bagay na bagay siya. It's very giving. Oh, slay. Ayan, yeah, thank you so much, Marbert. Sana naman nag-enjoy ka sa ating jamming karaoke session. And thank you so much, no, sa pagtawag dito sa ating programa. Baka may gusto kang batiin sa oras na to.
1: Binabati ko po, of course, ang ating mga vibes at ang ating ang Zelda community, ang Relica, ang aking mga klase at mga magulang ko, ate kuya, mga tipat. Thank you so much po sa inyong lahat.
0: Thank you so much as well, Marbert.
1: 92.3.
0: Yon! Nakuha! 92.3. Tama. So thank you, Marbert, muli sa pagtawag and sa pag-share ng boses mo, no, dito sa ating himpilan. And syempre, saying hi sa kanyang family and friends and sa mga ka-vibes natin na nakatutok ngayon. Ayan. Syempre, sa oras na ito, back to tugtugan na muna tayo. Kaya naman, ka-vibes, huwag ka na maglipat at manatiling nakatutok sa programang ID The Nights with me, DJ ID. Dito lang yan sa 92.3. FMR, ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
0: Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot!
2: At ang baby ng bayan, DJ Main!
4: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan, Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa 92.3 FMR! The Vibe sa Sound Trip!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 8 impunto! Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS
7: 92.3 FMR
8: Favorite Music Radio.
7: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala mulang matutulog.
3: Awa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
5: Our great singer.
3: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Ka-vibe sa Soundtrip. Ang lupet, napakalupet tulad netong kanta na Ra-ra-ra ng Dilaw para sa mga ka-vibes natin. In honor of our featured songs today na mapanakit, ayan, isa to sa mga reminder mga ka-vibes no, na maganda na huwag kang magmukmuk, di ba? Kung ano man yung nararamdaman mo, damdamin mo yan. Pero at as much as you can, huwag kang magmukmuk dyan, di ba ka-vibes? Dahil there's more to life than that guy or girl na iniwang kang luhaan at sugatan. Ipakita mo sa kanya or sa kanila na it's their loss and not yours, di ba? Very empowering song no para sa mga ka-vibes natin. At sa oras na 8:17, kasama niyo ako DJ ID para sa programa I Diva Nights.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang lupet!
0: And sa mga ka-vibes natin, ayan ah, sa oras na ito, ayan, welcome to our third and last hour. Grabe, napaka-bilis ng kanta, ay ng oras natin. And ng mga kanta rin natin actually, feeling ko bumilis yung oras dahil sobrang nakaka-enjoy yung mga naging featured songs natin for tonight. Kahit na ano siya, no, mapanakit, talagang ang sarap talaga makising along sa mga kantang iyan. Ayan, para sa mga hindi naabutan, yung mga naging featured song kasi natin ay Torete, mula sa Moonstar 88 at Magbalik ng Kalalili. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, kung napupusuan nyo or inaibigan nyo kumanta live on air at kung na-inspire kayo sa mga naging caller natin kanina, ayan, welcome na welcome ang ating mga ka-vibes na tumawag muli sa numerong 0954-406-1967 para makising along. Actually, hindi na makising along, na kumanta dito live on air ng any song of your choice, ka-vibe. As in, kahit anong kanta na trip mo, pwede mong kantahin. Kaya naman tumawag ka lang dito sa ating himpilan. At sa oras na ito, nako, i-welcome natin isa sa mga special guests natin tonight. Napaka-special dahil in studio tayo mga ka-vibes, no? Of course, isa sa mga ating kasama dito sa ating himpilan na nais kumanta. Sino kaya ang kakantahan nito? Kaya naman i-welcome na natin siya at tanungin natin siya kung kanino na i-dedicate yung gusto niyang kantahin. Hello!
3: Hello, hello, hello! Good evening sa lahat.
0: You know, pwede maging DJ, I believe. Ayan, sige, magpakilala ka sa mga ka-vibes natin at sa mga taga-pakinig natin sa oras na to.
3: Okay, so hello guys, good evening. Ako nga pala si Michael, no? So
0: Michael? Talaga ba? Bakit para kami stage name?
3: Hindi, Michael naman talaga yung name ko.
0: And kilala namin siya bilang Miko. Ayan, kaya sa mga ka-vibes natin, oh, yan, i-welcome natin siya no, dito sa ating programa. Anong kakantahin mo sa amin at bakit yan ang napili mong kantahin?
3: Actually, this song, dinededicate naman natin lahat kung sino yung mga kumbaga katangi-tangi na minamahal natin sa buhay. So, that yung ano kasi, yung kanyang title is One and Only.
0: One and Only. Wow, meron ka ng One and Only?
3: Meron na, syempre.
0: Uy, sana all! Ayan, sige Miko, bakit? Sa kanya mo ba i-dedicate yan?
3: Oo naman, syempre.
0: Syempre, kung hindi sa kanya, aba, matakot na siya.
3: Para mas nakakatakot yung tanong na yun.
0: Oo nga eh. Ayan, so sa mga ka-vibes natin, palakpangan natin muli si Michael para kantahin itong kanta na One and Only. Ready ka na ba?
3: Slight lang. Medyo ayan, kinakabahan pero kaya.
0: Yan, the mic is all yours, ka-vibes.
3: Okay, sige. So, true love is hard to find. I need you by my side. Cause everything's alright when I hold you to the night. You caught me by surprise while you're searching my whole life. So let you did a try. I realize I don't do wait. I know that there's a lot to say. I'm grateful now that we're not alone. I know you're busy every day. I need you with me anyway. I wonder how far can we go? I love you till I don't exist here anymore. You aren't looking for. We can make it out for sure. I love you till I don't exist here anymore. You're my one and only girl, my one and only girl, my one and only girl, my one and you, my one and only girl.
0: Yon, yon, palakpakan natin. Gusto ko yun yung I will love you until, ano yun? I will love you until
3: I don't exist anymore.
0: Oh, di ba? Pero alam mo, ako hindi ako papayag doon bilang babae. Hindi, kahit hindi ka na nag-i-exist, dapat mahal mo pa rin ako. Ganon. But thank you so much, no, Michael. That was a very fun song. Sobrang na-enjoy ko rin siya. And sa mga ka-vibes din natin dyan na nakikinig, kung gusto niyo rin kumanta tulad ni Michael, ayan na, alam niyo na ang numero 0954-406-1967. And syempre, baka may gusto ka pang sabihin sa the one and only mo dyan.
3: Ayun, syempre, shout out dun sa one and only natin, no? So, everyday naman tayo, kahit minsan may mga times na nag-aaway, ganun, or di pagkakaintindihan, but there's always the time na ikaw palagi yung nandyan, di ba?
0: Aww, nakakatuwa naman yan. Sabi nga nila, di ba, na kahit mag-aaway man tayo, ikaw pa rin ang laman ng puso ko.
3: Oh naman.
0: Bakit may hesitancy doon, ha? Hindi, so pinag-away, no? Hindi, charot lang yun, no? But thank you so much once again, Michael. And bukod sa the one and only mo, baka may gusto ka pang batiin dyan?
3: Ayun, so shout out nga pala sa mga kaibigan ko dyan sa dati kong banda nung high school, warehouse, college pala, Warehouse Tuhog. Shout out sa inyo, guys.
0: Kumakanta ka talaga, Michael. As in, hilig mo talaga siya kumanta, magkaroon. Okay, ganun.
3: Actually, it's a habit of us na mga magkakaibigan na pagka wala ka, pagka vacant, ganun, jamming kami, kanya-kanyang instruments, ganun. So,
0: actually, alam mo, masarap talaga mag-jamming, no, pagkasama mo yung tropa peeps mo.
3: Oh naman.
0: Isa ba yan sa mga nami-miss mo pagkasama sila?
3: Oh naman. Actually, kapag nagkikita-kita kami, I know, busy na rin lahat, you know, may kanya-kanya ng life. So, pag nagkakita-kita kami, ganun, nag-setup, oh tara, jam tayo, bring your own instruments, ganun.
0: Alam mo dahil dyan, Michael, no, meron akong isang kanta dito para sa ating mga ka-vibes dahil sa oras na 8:24, back to tugtugan na tayo. And isa to sa mga kantang nagre-remind sa atin, no, noong mga days, no, kasama ng tropa natin, naglalaro ng, or nagpapatugtog ng gitara. Kaya ito naman sa mga ka-vibes natin dyan na namimiss ang kanilang mga tropa peeps at ang mga good moments. Ito po, dito yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet, itong kanta na to ay gitara mula sa parokya ni Edgar.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ikaw ba ay single? Taken? May ka-talking stage o waiting stage? Healing era na ba? O moving on na? Yan ang usapan na pupusuan ni DJ Alex. Sa Heart Speaks. 9 PM, Lunes hanggang Biyernes, sa 92.3 FMR, ang inyong kabay sa Soul Trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ka-vibe sa Soundtrip, ang lupit. At yan ang kantang I'll Be ni Edwin McCain. So, ito naman ang mga ka-vibes natin dyan, diba? Na merong masasabihan na I am your greatest fan. Sana all! And sa mga ka-vibes natin, no, speaking of our fans, yung mga loyal supporters natin, maraming salamat mga ka-vibes, no, sa pagsama sa akin dito simula alas 6 hanggang ngayon, paalas 9 na ng gabi. Siyempre, dito na nagtatapos ang programang iDiva Nights at sana nag-enjoy rin kayo sa mga malulupit at masasayang tugtugan na pinatugtog natin dito sa ating programa. But don't you worry, ka-vibes, no, dahil susunod naman na ang programang Heart Speaks, no, with your pretty girl Alex Baltazar. 9 PM to 12 midnight po yan. Patuloy maghahatid ng good vibes and good music dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupit. At sa oras na 8:57, back to tugtugan na.
1: Ang lupit!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Yeah.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Single o taken? May katalking sage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Isip ko yakap ka pa
3: dito sa Heart Speaks.

Mega Vibes, ikaw ngayon nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka Vibes sa sound trip ni David Pomeranz with Christmas Star. Alam mo naman, dahil Burr Months na at palapit na tayo ng palapit sa araw ng Kapaskuhan, eh talaga naman, kahit saan na makakarinig kayo mga Christmas songs, di ba? Pero ang tanong nila, Christmas, ang Pasko mo ba ay magiging malamig at magiging isa ka ba sa mga, ano nga yun, samahan ng mga malalamig ang Pasko? KSP? Iba pala yun. Ano nga S? Samahan ng SMP, ayun, nauso kasi yung term na yan dati, no, medyo bagets tayo, diba? Tapos parang naging commercial pa nga yata siya. SMP ka ba? Samahan ng mga malalamig ang Pasko. Hindi ba pwedeng maginawin lang ako? Hindi naman ibig sabihin noon, malamig ang Pasko. At hindi rin ibig sabihin na wala kang aircon, wala kang jowa. Eh, kailangan itrato mo na parang, ay, ang lungkot, ang lamig ng pakiramdam. Huwag naman ganun. Siyempre, ka-vibes eh, meron naman tayong kanya-kanyang nagpapainit or nagpapaspice up sa ating buhay. At hindi sa lahat ng pagkakataon, umiikot lamang ito sa romantic type of love. Maraming uri ng pagmamahal, kagaya na lamang ng pagmamahal namin para sa'yo. Kaya samahan mo ko this Tuesday evening here on Heart Speaks. I'm Alex Baltazar at sa ating pagpapatuloy, dyan ka lang. Dahil sa ating pagbabalik, more music and more shoutouts coming your way only here at 92.3 FMR Manila, Ka Vibes sa Soundtrip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig! Big fun, solid kaban.
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: At ka-vibes sa oras nga na 9:49, tayo ay nagbabalik dito pa rin on the Tuesday edition of Heart Speaks. And you're still with me, I'm Alex Baltazar. Sa pundong ito, gusto ko lang batiin ang talaga namang napakagwapo na palaging nakatutok sa atin, si Kuya Salvio Nilayan. Nagre-request siya, idol, sabi niya. Magandang gabi sa'yo. Request daw po, pabati yung bunso na anak ni Kuya Nielsen. Naka-vibes, naka-vibes ngayon. Birthday niya kasi. Happy birthday sa ka-vibes natin is si Maria Katrina Erica Garcia. Ang ganda naman. Para naman ako nag-host ng debutant nito, no? Let's all welcome Maria Katrina Erica Garcia. Akala mo yung pangalan, ano yung talagang magmamana ng ekta-ektaryan lupain? Pero ako feeling ko, ano to, marami ibubuga ang Daddy Nielsen niya. Hello! Daddy Nielsen, ikaw ba yung may-ari ng survey? Ay, iba pala yun. Oo. Nielsen survey, iba po iyon, kapangalan lamang. Pero yan nga, ang kanyang anak ay nagdiriwang ng isang maligayang kaarawan today. And from all of us here at 92.3, syempre sana eh, palagi nyo kaming gawing kabahagi ng inyong buhay. And speaking of buhay, alam nyo naman, ang dami-dami patong-patong yung ating mga karanasan. May karanasan pagdating sa pag-ibig, sa trabaho, sa karera, sa buhay, pamilya, o di kaya sa buhay mag-asawa. Kaya naman, anuman yung tinatahak mong daan o kalsada ngayon, medyo malubak man dyan sa probinsya nyo. No? Oo, nandito kami upang pakinggan ka, and this is gonna be your platform para i-airy lang lahat ng mga gusto mong ikwento. And if hindi ka ganun ka-confident na iparinig yung boses mo, wala namang pressure. Kaya nga sa comment section lang tayo para short form lang. It doesn't have to be an entire essay. Yung masabi mo lang sa amin yung gist ng pinagdadaanan mo, hindi mo kailangang i-detalye. Okay na yun, hindi na kami manja-judge sa'yo. Basta dito, totohanan lang at mga kwentong galing sa puso. Kaya naman, let's make it even more real. As we head back to more of the music, here's something from the Jets. Ang kanilang awiti na pinamagatang Make It Real. Totohanin mo na kasi. Bakit? Takot ka ba sa commitment kaya ayaw mo? Let's find out here on Heart Speaks with Alex, only here on 92.3 FMR Manila.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibe sa soundtrip ng Shamrock. Back-to-back with December Avenue. Siyempre yan nga ang sangalan ng pag-ibig and hold on. Ako, pag pinagtugma natin yung mga phrases na yan, no, maraming pagkakataon na yung tayo ay kumapit kahit na mahirap, ipinaglaban kahit na hindi dapat. Sangalan ng pag-ibig. Pero sana, ka-vibes, alam mo rin kung kailan ka na dapat bumitaw. Hindi ibig sabihin na favorite mo ang Shamrock, eh, hold on ka ng hold on kahit sa mga maling tao na, kahit na sa maling sitwasyon. Sana, ang prayer ko naman talaga para sa lahat and even for myself, no, eh, yung magkaroon tayo ng courage to let go pag alam mo na hindi na maganda yung dulo.

at sa'yo ng isang pagkakataon. Pero ngayong gabing ito, tayo ngay nagsasama muli. 10:10 ang oras natin, ha? Taray, parang ano lang, para tayo nagla-live streaming. Sa oras na 10:10, tayo ay nagpapatuloy here on the second hour of the Tuesday edition of Heart Speaks. I'm Alex Baltazar at sa puntong ito ay atin ang bubuklatin yung ating comment section para basahin yung inyong mga inilathala na problema, concern, ano man yung rant mo sa buhay. We're here at hindi ka namin uhuskahan. Kaya naman atin ang basahin yung ipinadala sa atin ng ka-vibes natin na itago na lang daw natin sa pangalang Mia. Kapangalan niya si Mama Mia, no? Pero Mia ang kanyang pangalan. May boyfriend po ako na hindi talaga nagsiselos, DJ Alex, kahit may mga lalaki na nagpapakita ng interes sa akin. Sa una ay natutuwa pa ako kasi ibig sabihin, may tiwala siya sa akin. Pero bakit habang tumatagal ay napapansin ko kung wala lang ba talaga siyang pake o hindi niya ako ganun kagusto? Minsan ay naiisip ko rin baka may iba siya kaya hindi siya natatakot na mawala ako. Normal lang po ba itong ganitong ugali sa isang boyfriend na hindi seloso? O may dahilan ba para mag-doubt ako sa kanyang pagmamahal? Thank you po. Alam mo, kasasabi ko lang, hindi tayo manghuhusga dito. Pero tara lang dito, no? Bilang ate mo, Mia, parang nakakaloka na hinahanapan mo ng butas yung boyfriend mo. Sabihin mo nga sa akin, kasi wala akong nabasa dito sa comment mo, no? Sa ating comment section, na parang may telltale signs ba, may mga senyales, meron bang mga hints na parang, teka lang, may ginagawa pa tong kalokohan sa akin. Parang pagkakaunawa ko kasi, wala naman, hinihintay mo lang na medyo magselos siya, para ano, para makapagpabebe, tapos enjoy, mahaba ang hair dahil nagselos ang nobyo. Oo, sabi mo dito, masaya ka nung una kasi it shows na, tinatrust ka ng taong mahal mo rin, na mahal ka, hindi ba? Pero anong nangyari? Bakit parang hinahanapan mo? In spite of the things that he is showing you, minamahal ka niya, tapat siya sa'yo, di ba? Pero bakit hinahanapan mo ng butas itong taong ito? So, if you ask me, normal lang ba yung ganitong ugali sa boyfriend? I'd say, baka yung sa'yo yung kailangan mong tanungin kung normal ba yan na hinahanapan mo ng butas. Di kita inuhusgahan. Siguro, more of dapat ina-assess mo yung sarili mo. Bakit ba nararamdaman mo ito? Diba? Despite the fact na napakabait naman sa'yo, wala naman palang sinyalis na nagloloko o may ka-text na iba. Pero yung utak mo yung nag-generate mismo nung negative thought na baka meron siyang iba kaya hindi siya nagseselos. Diba? O sa iba yan, sasabihin ang toxic. Pero ako, ayoko kasing mag-conclude na toxic ka as a person just because nabasa ko itong comment na ito dahil nga hindi naman kompleto at buod lamang ito nung pakiramdam mo. But I'd like to assume, no, the reason why some people experience yung ganitong parabang paranoia, yung ganitong negative thoughts of doubting their partner dahil hindi nagseselos, keso may iba, na secure na niya ang sarili niya sa ibang babae. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung experiences mo, yung history mo at mga pinagdaanan mo na maaaring nag-contribute doon sa kung paano ka mag-isip ngayon at kung paano mo irehistro itong pangyayaring ito sa buhay mo, kung paano mo siya inire-receive. So I wanna know, is it because ikaw ay nanggaling na rin sa isang relationship na ganyan? So you have a basis of how it's like to be betrayed by someone you love. Pakiramdam mo, di ba? Hindi nagseselos. Baka may ganyan ka na kasing experience na perfect. Diba? Pinapakita sa'yo, pinopost ka sa social media, wala ka nang hihingin pa. Lahat, diba? Lahat ng bare minimum naman na ginagawa, naka-check at minsan umi-extra at bumubonus pa. Pero, nagkakabukingan sa huli, manluloko pa rin pala. So, minsan, the reason why we're so cautious, bakit extra yung pagiging OA, diba? Over na extra pa. Kasi nga, may karanasan ka na. So, siguro, kung ako yung boyfriend mo, ma-o-offend ako kung wala naman akong ginagawang masama. At yun yung ayaw natin na maramdaman niya.
Yung maiparamdam mo sa tao na minamahal ka, na tapat sa'yo, na sincere sa'yo, na may doubts ka sa kanila. I think anybody naman, no, kahit kaibigan, na sincere at tapat sa'yo, tapos pinag-iisipan mo pala behind his back, masasaktan at masasaktan, ma-o-offend at ma-o-offend. So yun yung ayaw nating mangyari. So what I want you to do, bago pa man makarating sa kanya yung ganitong feeling na na-o-offend siya sa'yo, o maiinis siya, maaasar siya because of your thoughts, ikaw muna sa sarili mo, gamutin mo, i-assess mo, bakit nga ba ganito? Then try to work it out, no? Baguhin mo rin, kasi alam mo, meron tayong mga pinagdaanan. Yes, we didn't deserve that. Pero hindi rin deserve ng mga tao sa present life natin at sa future pa natin na tatahakin kung ano yung magiging attitude at behavior natin. Just because you're hurt doesn't mean, di ba, may excuse ka to hurt other people. Kasi narinig nyo na ba yun? Yung hurt people, di ba? Parang redundant pakinggan. Pero ang ibig sabihin lamang nun, kapag ikaw ay nasaktan na minsan sa buhay mo at labis-labis yung mga pagsubok na pinagdaanan mo, the tendency there is makapanakit ka rin ng ibang tao sa paligid mo emotionally. Because nandiyan eh, nag-uumapaw na yung doubt mo, yung fear mo, yung paranoia mo, lahat ng ikinatroma mo sa buhay at saan siya nagmamanifest, kailan siya lumalabas when you're in a new relationship na this time healthy naman. Pero ang hirap, diba? Meron din akong napanood na reel. Sabi nila the healthiest relationships tend to be the hardest. Bakit? Eh healthy na nga, ba't ka pa nahihirapan? Kasi hindi sana yung sistema mo, hindi sana yung utak mo, yung puso mo to encounter such a precious person. Perfect na, almost perfect na yung nasa harapan mo, but because your brain is expecting na mangyayari lang din yung mga nakaraan, kung ano yung nangyari sa past relationship mo, diba? This is surprising to you, this is all new to you, kaya ikaw, ang tendency mo, grabe, ang taas-taas ng doubts mo dito sa taong to. So sana, yun yung ingatan natin, no? Alam ko, marami sa atin dito nagdaan na sa pighati, nasaktan na tayo, pero huwag nating hayaan na gapiin tayo ng ating nakaraan. Hindi pwedeng maging affected tayo at masira yung tatahakin natin na buhay just because may nangyaring masama sa ating past. Let's acknowledge that we deserve justice. Let's acknowledge that we were hurt. Pero kailangan tayo mag-move forward. Kailangan ay tulungan mo rin yung sarili mo na makabangon at makatayo nang sa ganon ay ma-fulfill mo pa ano yung kinabukasan na gusto mo para sa sarili mo. Kaya naman kung meron kang karagdagan na naisabihin na payo dito kay Mia, no? Ka-vibes nating itago na lang sa pangalang Mia, ipadala mo na yan sa ating Facebook sa 92.3 FMR Manila or pwede mo rin akong i-message sa Alex Baltazar. At para sa'yo naman, ka-vibes na Mia, itong awiting ito ay sana magbigay sa'yo ng assurance na walang iba. Sana ay pagkatiwalaan mo yung partner mo, kung ano yung feeling mo, di ba? Minsan ang intuition, yes, we say that women are gifted with intuition, pero iba-iba kasi yan eh. Yung intuition natin, minsan, influence na yan ng ating ng past, ng experiences natin. Kaya, huwag ka rin basta tatalon lang o lulundag sa isang conclusion just because your gut feeling tells you na ganito yung nangyayari, pero hindi naman pala. So here is an assurance, diba? From Silent Sanctuary na ikaw lamang, wala nang iba. Sana ay panghawakan mo yan. Dito pa rin on Heart Speaks with Alex on 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Manila.

that was Angeline Quinto with her version of Regine Velasquez. Pangarap ko ang ibigin ka. Ikaw ba ka vibes? Ano ba yung pangarap mo? Nananatili bang siya pa rin yung nakapaskil at nariyan nakaukit sa puso mo at hinihintay mo pa rin na baka sakali balang araw ay magkaroon ka rin ng pag-asa sa kanya, sa matamis niyang oo. Pangarap ko ang ibigin ka. Kay gandang awitin, no? Kapag meron kang hinihiling, yung puso mo is yearning something. At yun nga eh, yung kahilingan na sa huli ay kayo rin dalawa nung taong pinakamamahal mo. Pero kung hindi man yan mangyari, naniniwala ako ay merong nakalaan na talagang tamang tao para sa'yo. Sa oras na 10:45 tayo ay nagpapatuloy dito pa rin sa Heart Speaks. I'm Alex Baltazar. Right here on 92.3 FMR Manila at atin na ngang bubuklatin muli ang ating comment section sa Facebook page. Ang sabi rito, quick sharing lang. Itago niyo na lang ako sa name na Samuel. Ako po ay listener ninyo from Taguig. May tao po akong minahal ng todo. Kaya akala ko noon, siya na ang pinaka-special na taong dumating sa buhay ko. Pero nang matuto akong lumayo at tanggaping kailangan ko ng bitawan siya, doon ko lang napagtanto na baka hindi naman talaga siya ganun ka-special. Naging special lang dahil sa lahat ng pagmamahal, oras at halagang ibinigay ko sa kanya. Minsan pala kundi dahil sa kung sino sila, kaya sila nagiging mahalaga sa atin, kundi dahil sa sobrang pagmamahal natin sa kanila. Alam mo, totoo yan. Siyempre yung perception and impression mo of someone is influenced kung ano yung feeling mo para sa kanya. Di ba nga, kapag kaibigan mo yung nag-joke sa'yo, okay, tawan-tawa ka. Pag someone na malapit sa'yo, okay lang. Pero pag iba yung nag-joke minsan, parang below the belt pa ang dating or ma-o-offend ka. Kasi bakit? Ang magiging perception natin sa isang bagay, sa isang ideya, sa isang tao, sa isang pag-uugali, ay minsan nakadepende din sa kung ano yung relasyon natin with these people. Diba? Huwag mo ako mabiro-biro kasi hindi tayo magkaibigan. Huwag mo ako masabi-sabihan ng ganyan kasi wala naman tayong connection. So, parang ganun lang din. No? Dahil mahal mo itong si ex mo noong time na kayo pang magkarelasyon. Talagang gandang-ganda ka sa kanya, siya si Miss Perfect. Kaya nga sa umpisa, diba, kapag nasa honeymoon stage, usually hindi mo pa nakikita yung mga red flags dahil meron mang kumaway dyan na pulang-pula, ang may isip mo ay maganda pa rin, matutuwa ka pa rin, naiisip mo na ito ay isa pa rin sa mga pros, isa pa rin ito sa advantage at sa benefits, hindi mo nare-realize yung magiging implication nito. At tayo madalas, kaya tayo nahihirapan din na mag-move on lalo na kapag bago pa lang yung breakup, it's because pinangihinayangan natin yung potential. Even if it did not happen, nangihinayang tayo eh. Sayang, you know, the life that could have been kung hindi lang sana kami naghiwalay. Eh ang kaso nga, hindi naman yun yung nangyari. But in our heads, meron tayong pantasya, meron tayong expectations, meron tayong sinet sa utak natin. At doon tayo nakaangkla, doon tayo naka-anchor at nag-hold on, doon sa ideya kung ano ba yung could have been. Eh kaso nga, hindi naman nangyari eh. Diba? And when do you realize that? Kapag medyo fleeting na or nakalipas na yung panahon, and then you realize, bakit ka ba nangihinayang? Eh to begin with, yung pinangihinayangan mo na ay sayang naman siya, mahal niya ako, maalaga siya. Totoo ba? Inalagaan ka ba talaga? O sa ideya mo lang maalaga siya? Doon lang sa expectation mo maalaga siya. Pero ang totoo, he did not do anything to prove that to you. Wala siyang ginawa para i-prove sa'yo na talagang inaalagaan ka niya, ma-effort siya. Minsan, utak lang natin ang nagdidikta nun kasi nga meron tayong mga sinet na expectations because that's how much you love the person. That's okay, you don't have to blame yourself kasi kapag tayo'y nagmamahal, alam mo yung parang nafifilter natin lahat ng pangit at puro magaganda lang. Di ba parating sa litrato yan, when you pose for a photograph, parang pakiramdam mo ang ganda-ganda, ang perfect-perfect kapag may filter. Ganon din sa first few months of the relationship or when you love someone, you have this automatic filter na nafifilter out lahat ng pangit, lahat ng red flags. So okay lang, tiyatanggap mo. Ang ganda. Diba? Kasi nga filtered. Dahil mahal mo yung tao.
So sana matuto tayong i-differentiate yung kaibahan nun. Diba? Hindi ibig sabihin na mahal mo, may emosyon, may pagsinta, ay i-disregard mo yung sa tingin mo ay nakakasakit na sa'yo, yung sa tingin mo ay hindi na tama. Kaya I'm happy, no? Kasi itong sinasabi mo, Samuel, ng Tagig, eh sign ito na unti-unti ka nang nakakausad. The fact na nare-realize mo, nasasampal ka na ng katotohanan, na hindi naman pala siya yung tao na in-expect mo at inakala mo na siya. Yun pala, eh parte lang iyon ng iyong mga expectation. Nauna sa lahat, hindi naman nangyari, pero pinangihinayangan mo. Kasi yun ang tendency ng tao. Yung mas nangihinayang pa tayo, mas ginigrieve pa natin yung potential even if it did not happen. Diba? Madalas naman dun lang tayo naiiyak eh, na ay sayang. Diba kung naging mag-asawa sana kami, he could have been a great dad to our future kids. He could have been a good husband. He could have been so many things. Pero hanggang could have been nga lang dahil hindi naman nangyari yon. So gumising ka. Gumising ka. At huwag puro daydreaming. Huwag puro panaginip ng hindi makatotohanan. Pero alam mo, kahit naman sabihan ka ngayon na gumising ka, hindi ka magigising, automatic yan eh. Ang pagising mo is involuntary. Diba? Minsan wala namang magte-trigger talaga sa'yo. Kusa mo na lang yan mararamdaman. So until that day, sana nga eh, dumating na yon para naman makausad ka na at syempre, no, makapag-focus ka rin sa marami pang mas makabuluhang bagay sa buhay mo. Kasi when we get heartbroken, alam mo kaya ang dami na rin siguro talaga these days na takot pumasok sa commitment. It's because kapag nagmahal ka, you expect na, sige, mamahalin kita ng buo, mamahalin mo rin ako. But when something negative happens, when it fails, parang hindi lang, alam mo yon, yung taon na pinagsamahan nyo na masaya kayo, bawing-bawi naman ng kasamaan. Kasi bakit? Oo nga, tatlong taon nga kayo magkarelasyon, na-inspire ka, masaya ka. Healthy naman yung relasyon nyo, eh, nag-break. Mangyayari, parang hindi lang tatlong taon nung remaining life mo, yung kukunin nung heartbreak. Diba? Parang tatlong taon na nga kayo magkarelasyon at kailangan mo mag-move on dun, ilang taon pa yung bibilangin. Minsan maraming taon bago ka tuluyang makamove on sa isang tao. Kaya mahirap pumasok kasi the moment you fall in love, parang alam mo yung inilalagay mo na rin yung isang paa mo sa hukay kasi pwedeng it could be the death of a part of your heart na hindi mo na mabawi. Eventually, you lose a part of yourself too pag nawala ang mga taong mahal mo sa buhay mo. Pero, oo, nawala man sila, pero may lesson naman din na pumapasok. At sana, no, baunin natin yan. Ako, naniniwala ako na nawala namang lumilisan sa mundong ito ng buo pa rin ang puso. Pero hindi ibig sabihin na broken ka na, nasaktan na yung puso mo, basag-basag na yan, and negative yun. Minsan nga, di ba, parang badge of honor mo pa yan na pinagtibay ka na ng mundo. Sira ka man, basag man yung damdamin mo at puso mo. Alam mo, na wala nang sisira pa sa'yo kasi nangyari na eh. So ano pa ba, bring it on, di ba? Wala na, wala nang makagagapi, wala nang makatatalo pa. Dahil napagdaanan mo na at eventually ay napagtagumpayan mo na lahat. Kaya naman, itong susunod nating awitin ay para doon sa mga pangako na nasira. Ang sarap eh. Ang sarap magmahal, diba? Sabi nga, kay sarap. Kay sarap nitong pag-ibig. Pero you realize in the end ay hanggang pangako lang pala na dadalhin ka niya sa katotohanan. Kaya here's Regine with her hit song Dadalhin on Heart Speaks with Alex here on 92.3 FMR Manila. Ka-vibes sa Soundtrip.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa soundtrip ng nag-iisang Noel Cabangon sa kanyang awiting Kanlungan. Alam mo, every time na naririnig ko to, I don't know if you agree with me, pero parang nakakaiyak na nakakalungkot. But then at the same time, no, it reminds us to appreciate life even more. Yung nakapaligid sa atin, yung sitwasyon at pagkakataon na ibinibigay sa atin ng buhay ngayon, no. Yakapin natin ito at matuto tayong magpasalamat din dahil pwedeng hindi na ito kumatok muli sa buhay natin. Kagaya nga nung nasabi doon sa linya, di ba, panapanahon ng pagkakataon. At minsan, talagang dapat tanggapin natin may mga pagkakataon na mararanasan mo, pero hindi na pwedeng maulit muli sapagkat hanggang doon na lamang yun. Pero tayo, no, eh, mauulit pa naman to. Huwag kang mag-alala dahil, syempre, every weeknights, makakasama niyo ako from 9 till 12 midnight dito sa 92.3 FMR Manila. And this has been the Tuesday edition of Heart Speaks. Maraming maraming salamat sa FMR squad na patuloy at palaging nakatutok sa ating programa at gayon din sa ating mga commenter, sa mga nagkwento sa atin. Hindi madali, no, na mag-share ka ng kwento even nga minsan sa closest friends mo, sa mga magulang mo, hindi mo masabing pinagdaraanan mo. Magkwento ka man, medyo tinitweak mo yung story because ayaw mo rin na mag-alala sila sa'yo, number one. And number two, ayaw mo rin naman na mahusgahan ka because sometimes hindi natin masyadong sigurado ano ba yung mga salitang dapat nating piliin at gamitin. At minsan, no, kung may kulang o dagdag na salita, yan ang nagpapahamak sa atin at nagpapagulo lalo ng sitwasyon. Kaya mas mabuti kung minsan, kung sa tingin mo eh, extreme yung nararamdaman mo, galit ka, sobrang lungkot mo, ipahinga mo muna yan ngayong gabi. And that's the goal as we go on. Sa nalalabing oras natin dito sa ating programa, we'll play even more music. But as for me, ito na yung pagkakataon para ako muna magpaalala sa inyo magpahinga ngayong gabi. Sa lahat ng mga naka-duty pa rin, hanggang bukas ng umaga, mag-ingat po kayo. Sasaluhin tayo tomorrow ni na Mama Mia and Joko Loco sa umaga at 4 in the morning. So abangan niyo po ang pagbabalik natin sa ere maya-maya lamang. As for me, it's time for me to go and say goodnight. Maraming salamat. This has been Alex Baltazar and ang pagsama niyo sa akin ngayong gabi, it is indeed a gift. Kaya ito ang awiting aking iiwanan from Jim Brickman. It's The Gift right here on Heart Speaks on 92.3 FMR Manila. Ka-vibes sa Soundtrip.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong dugong parigong
3: hibo. Sa kafe!
4: Sa kafe!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
4: Lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibe sa Sound Trip! At ang makikinggan mo na ka-vibes, ang iyong favorite pagising, ang programa, ang good vibes, good or one and only kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama. At syempre makakasama rin natin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag na huwag mo lang haharutin.
0: Tama. Yun na yung sinabi.
4: Joko Loco is his name. Kamimes. Ngayon na yung Miyerkules, October 14 na 2026 sa oras sa 4:22 ng umaga. Ang tanong ka vibes, buhay ka ba ba? Kaya mo ba ba?
0: Para ka susuko na nga eh, Wednesday na kasi eh. Pero
4: alam mo, susuko na?
0: Midweek pa lang, boy. Kaya mo yan.
4: Midweek pa lang, be, baka naman. Baka naman pakiramdam mo eh, parang napipilayan ka na. Uy, wala pa tayo sa exciting part, ha? Pakalahati pa lang ang linggo na ito, ka-vibes. Pero syempre, magandang umaga na muna sa lahat na mga nakakapakinig na po sa atin sa oras na ito, saan man po kayong sulok ng mundo at ng Pilipinas. Abay, magandang umaga po sa lahat ng mga taasan ninyo.
0: Ay, yung mga wala pang tulog dyan, magandang umaga sa inyo dyan.
4: Totoo,
0: yung mga tipong naging abala, tapos di na namalayan yung oras.
4: Totoo. Ayun. Ano kayang pinagkaabalahan?
0: Ay, pag binukwento niya, bawal sa radyo.
4: Ano ba naman yan? Ay, balay mo naman, busy sa trabaho o kaya naman sa mga projects sa school. Ayan, pinapaganda namin pangalan mo, ka-vibes.
0: Tama, may trinabaho.
4: Tama, may trinabaho naman kasi. O siya, hindi na natin naalamin kung anong trinabaho niyo. Pero ito, ka-vibes, meron kaming tanong! Meron kaming tanong para sa ating katanungan. Nasaan ka na raw sa buhay mo ngayon, DJ Joko Loco? Sa ating question of the day.
0: Nandun na sa point na tipong alam mo yon, yung ano, parang gusto bumili ng tulog.
4: Kung nabibili lang ang tulog.
0: Gusto bumili.
4: Kung nabibili lang ang tulog, bibili na lang talaga. Pero ikaw baka ba yung sasaka ba sa buhay mo ngayon? Ako nasa buhay ako ngayon ng pagtitipid talaga eh.
0: Oh, parang, actually, iba kasi, diba, yung parang gano'n yung mga medyo mahalong bilihin, yung bills yung medyo titipid. Pero, pagtapos naman nito, syempre, pagdating na mga mag-Christmas na 13 month, bonus, diba, gumaganda yung ano, yung Christmas nga.
4: Totoo, tagay pa ka DJ Chocolate!
0: Abot mo nga yung yellow. Sabi.
4: Mag-request lang kami, Kitchen Adal Medley.
0: Oh,
4: grabe, 4:24 pa lang ng umaga, mga ka-vibes. Pero saan man kayo sulok ng Pilipinas, syempre binabati rin natin ang isang magandang umaga ang lahat ng mga ka-vibes natin, lalo na po dyan sa mga 97.5 FMR dyan saan. Good morning din, 102.3 FMR Bacolod. And good morning din, 102.3 FMR Baguio. O siya, magkakape lang kami, ha? Diyan lang kami
0: tayo, kasi marami, yung mga ka-vibes natin inaantok pa eh.
4: Totoo, marami pa yung aabangan sa ating programa. Kaya naman na hanggang alas 8 mo pa kami makakasama. At dito ka lang. Mm-hmm. Siyempre dito ka lang dahil hindi lang ito pang pamilya, pang sports pa at pang ka-vibes pa. Kaya naman na makakasama mo pa rin ang yung favorite pang magising. Ang programa, ang
0: good
4: vibes! Good morning! With you, one and only Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama na ni DJ na pwede mong kultin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet! 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
4: Ka-vibes sa soundtrack ang oras.
0: How's that, mga ka-vibes? 4:25. Perfect. Sumilip na harangan.
4: Parang kropek.
0: Tama.
1: Really? Yeah. Good vibes. Good morning.
5: buntis ka na naman.
3: Ang lupet!

0: bagong ribbon na. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
2: Thanks!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong Dogtong Paritong Kiko
3: Perfect
2: Mama.
3: Really?
1: Yeah. Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes. Shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin na talaga naman nagtitipid at ginagawa ang lahat para lang makapagtipid ng kuryente.
0: Ay, totoo naman. Oh, lahat na talaga ng halos sa pag lalabas na lang ako, tilabas ng bahay, patayin mo yung electric pan.
3: Totoo yan.
0: Patayin mo yung ilaw, sayang may ganun. No?
3: Totoo yan, mag-mall na lang tayo kasi doon libre aircon. Diba? Huwag na lang tayong bibili ng kung ano-ano, mag-window shopping lang tayo.
0: Oo, pamasahin lang kapital mo doon.
3: Totoo. At least nalamigan ka pa, hindi ka ba magbubukas ng aircon? Kono kaya naman ang sabay-sabay na electric pan sa inyong mga bahay. Pero ito ka, vibes, mag-iinit lang slight ang ulo mo rito.
0: Right.
3: Pero kasi 'di ba nabanggit namin nung nakaraan, magkakaroon daw ng refund para sa mga nagbabayad ng bill ng kuryente ang Meralco. Pero bago po tayo mapunta sa exciting part na 'yan, ang refund, mapupunta po muna tayo sa taasan ng bill.
0: Wow. Matindi. Kasi well, kung iisipin naman talaga pag bear months talagang medyo
3: totoo.
0: Matindi yung
3: Talagang magtataasan. Siyempre dahil mas marami ang kumukonsumo. Pero naman kasi sabi po ng Meralco, magtataas daw po ang overall power rates by 32 centavos per kilowatt per hour this month. Oktubre lang naman po yun. Pagkatapos noon, dun na daw po natin mararanasan yung balika bayad o yung refund na sinasabi nga ng Meralco.
0: Saya-saya naman.
3: Para naman.
0: Parang tang.
3: Diba? Walang pakisama.
0: Grabe na bigla. Ay, sabi niya, tata, okay, mag-ano naman, re-refund mo yan.
3: Totoo. Diba, pinatikim lang muna tayo ng good news, saka tayo binagsakan ng bad news. Kahapon lang po yan.
0: Ganun naman kasi dapat daw yung balance lang.
3: Totoo. Dahil hindi nga natin makukuha lahat ng bagay sa mundo. Diba? Ang Meralco na mismo, ang siyang nagparamdam sa atin nito. Pero ayan nga mga ka-vibes ha, syempre yung 32 centavos, medyo malaki pa rin yan. Sabihin natin na maliit nga lang yan, 32 centavos. Pero kapag pinagsama-sama mo na po kasi yung overall computation ng inyong konsumo, dyan na po lalabas talaga kung gaano kalaki yung itinaas. Syempre, imbis na pambili mo na lang sana ng mga pangangailangan ninyo sa bahay, pang grocery, pang kain, mapupunta pa sa pambayad ng kuryente. Yung iba naman natin mga motorista, 'di ba, nagtaasan nga rin yung presyo ng gasolina, imbis na sana pang motor na lang nila, abay, mapupunta pa sa pambayad ng kuryente.
0: Oh, naman, grabe naman talaga 'yan. Ngayon pa naman obligado ka at saka mas napapagamit ka ng mga ngayon, ekstrang alam mo yung kuryente kasi may mga Christmas light, Christmas decors.
3: At saka ramdam mo talaga yung init kapag tanghali, kasi nga 'di ba, habang nag-i-intensify nga po ang El Niño. Mm-hmm. Siyempre, alam nga naman, tiisin natin yung init, be.
0: Diba?
3: Para lang makatipid ng kuryente. Abay, siyempre, mag-electric fan ka rin talaga.
0: Totoo. Buti sanay ka na sa init kasi galing ka sa...
3: Huwag naman ganun. Hindi pa siya nakakatapak sa pangalawang buhay, be.
0: Akala ko eh.
3: Oo. Sadyang asa. Mali. Diba? Talagang sadyang mainit lang ang panahon, ka-vibes. Pero habang hindi pa natin natitikman at nalalasapa iyang balikbayad o refund na yan, mga ka-vibes. Talagang tipid-tipid na muna para hindi tayo masyadong maapektuhan lang din siguro dito sa pagtaas ng overall power rates o ng itataas na konsumo o yung presyo ng konsumo na isasagawa po ng Meralco sa buwan ng Oktubre.
0: At least nabanggit namin para hindi ka nagtataka. Sabi nila refund, bakit ganun? At least na inform ka namin.
3: Correct. Baka akala mo yung napupunta sa babae ng asawa mo. Hindi naman.
0: Huwag mo siyang pagdudahan.
3: Huwag mo siyang pagdudahan. Napupunta
0: lang
3: talaga.
0: Hindi pa siya nagbibigay.
3: Sa dyan napupunta lang talaga sa pambayad ng kuryente. Ay, nako talaga. Pero ayan mga ka-vibes ha. Tipid-tipid. Talagang kung kaya nga huwag mag-aksaya. Diba parang dati kapag gumagamit tayo nakabukas lang ang electric pan, nahayaan lang kahit wala naman talagang gumagamit o walang tao. Huwag natin nga hayaan na ganun talaga ha mga ka-vibes. Basta kapag walang tao dyan sa bahay ninyo, pagpapatayin ninyo lahat ng mga appliances ninyo. Ha? Appliances lang ha. Walang... ibang papapatayin.
0: Appliances lang. Para malinaw lang din.
3: Totoo, para malinaw lang, ha, mga ka-vibes. Kaya naman ito,
0: Tsaka tandaan mo lahat na nangyayari sa mundo, kahulugan, paliwanag, kahulugan? At darating din ang araw na maiintindihan mo lahat.
3: Tanong.
0: Kaya naman ang background ganyan. Kaya naman kailangan mo lang maghintay ng tamang pagkakataon.
3: Ang isip
0: at lagi mong alala.
3: Sa science, tayo na sa science.
0: Familiar yan na kanta sa akin.
3: Familiar din siya.
0: Kasi inabot pala, batibot pala. Kaya pala hindi. Kaya familiar yung ano, baliktad.
3: Ay, Diyos ko po talaga.
0: Iba yung tawa mo talaga pag ganun yung siyapa, no?
3: Uy, hindi. Nakaka-relate rin ako dyan, no? Oo, minsan may mga bata ako nakakausap na parang, wow, ang tanda ko na pala talaga. Oo, talagang hinug na, hindi na hilaw.
0: Hinug na.
3: Hinug, overripe na ata.
0: Oo, yung kailala ko, pabulok na.
3: Uy, malagyan ka naman. O, inaama. Bastos?
0: Gabi, masyado mo nga.
3: O, siya, dyan na nga kayo mga kabay. So, ako, ano pa ma-describe namin dito at ano pa masabi namin. Oh. Basta dito lang kayo, ha? Sa amin lang kayo. Kami pa yung magtitimpla lamang ng kape. At kayo rin magtimpla na kayo ng kape para gising na gising kayo hanggang alas 8 ng umaga dahil makakasama nyo pa rin kami sa oras na iyon. Ang inyong favorite papagising, ang programa, ang
0: Good morning!
3: With you are the one and only Kuletadem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag lang haharutin. Jokoloko is my name, baby!
3: Baby, di talaga yan sa bet na bet kasi ang lapet at 92.3 FM.
0: Favorite music radio,
3: kavibes sa South Trip, ang oras!
0: Aras natin 649, 449, perfect! Tama!
3: Gising-gising nga!
0: Gising, huy!
3: Really?
0: Really? Yeah!
4: Good morning! Galit na galit ka na naman! Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love, love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yup.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
1: Tahan. I Diva Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang look.

0: Saya every morning.
1: Ibibigay ko na sa inyo ang inyong mga kapalaran para sa orihinal na la la la.

0: suggestion. Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pakinain ng slowly, busog ka surely.
2: Paborito niyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Dogong, dogong, takitong, ipo.
4: Perfect!
5: Perfect!
4: Mama!
2: Good morning!
6: Ang lupet!

0: Uy, ano? Nag-donate ka na naman?
1: Shout out sa lahat ng mga kabibes natin na hindi pa nakakaligo sa
0: hindi pa nakakaligo. Akala ko nagsusungit.
1: Paano maliligo? Wala naman silang tubay, panlig.
0: Sabi, nalulungkot ako, paano ako maliligo kaya naluloha na lang.
1: Una pag tumuloy, loha ko kaysa yung tubig sa grepo namin.
0: Nakakalungkot na story.
1: Nakakalungkot talaga yan. Una ka pang tutuluan ng pawis kaysa ng tubig panligo.
0: Yan yung naging problema. Yan ang problema sa bansa na ito. Oh, sinisin na naman yung ano.
1: Yan ang mga vibes sa lahat ng mga nakaligo na freshness.
0: Ay naman talaga, ang bango-bango mo.
1: Ang bango mo naman, parang bebe.
0: Grabe naman yan. Kalahating timbalang ginamit niyan.
1: Diba? Ay nako talaga. Ayan mga ka-vibes ha. Sa oras sa 5:19 ng umaga, lahat ng mga may pasok ng maaga, abay ay magsiligo na kayo. Huwag ninyo kalilimutan na kahit magwisik-wisik lang parang awa ninyo.
0: Maligo, diba? Oo. Para pag nagtaray ka, sabihin na kung ano ka na, mabagong ligo ka naman.
1: Totoo, diba? Magtaray ng ayon sa ligo. Ganun.
0: Kasi pag nagtaray ka ng sobra tapos boneless yung ilong mo, di ba bagay
1: yan? Grabe ko kailangan, naman.
0: Hindi dapat iyaan mo daw. Huwag masyado.
1: At talaga ba?
0: Balansin mo lang. Sabi ng Meralco. Ay, sabi na. Nadamay na lang matuloy. Hindi, balansin lang para ano.
1: Bilang mga Pinoy, talaga namang may mga kabibs tayo.
0: Kaya nga, iaayon mo din siya.
1: Iaayon na lang. Sige na nga, iaayon na nga natin sila. O basta yan ha mga kabibs, pinagsabihan na namin kayo. Wala kaming kasalanan dyan. Kaya eto, pagsasabihan na rin namin kayo.
0: Itutuloy-tuloy natin. Pagsabihan mo na mamamiya.
1: Pagsabihan na namin kayo ha, dahil narito na ang sinasabi ng mga tala para sa unang kamada ng
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: October 14, 2026. Para sa mga nag-aabang dyan, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, at wala na. Ay, Virgo! Ay, Virgo pala.
1: Ikaw may kasali? Makinig at manginig.
3: Nagsasaya ang lahat.
1: Parang ano yan, no? Kantahan ng mga titong lasing na yan. Nagsasaya ang lahat. O, diba? O, Aris. Aris, huwag mong hayaang mapunta lahat sa libangan ng iyong kaperahan. Baka wala ka ng makain yan. Diba? O, Taurus. Taurus, huwag masyadong magpakabundat sa pagkain. Hindi ka naman kakatayin.
0: Huwag masyado daw. Alam mo naman, nagreklamo bumibigat ka. Tapos kain ka naman ng kain.
1: Sabi niya, bloated ako ha. Parang hindi ka mabubloated. Ang dami mo kinain.
0: Kaya nga eh. Alam mo, parang hindi yan. Simula na gumamit kami ng ano. Bigla nag-promote.
1: O, Gemini.
0: Gemini,
1: kumain ka ng masarap para malimutan mong saglit ang hirap.
0: Oo, kahit pa paano, diba? Naalala tayo ng pagkain.
1: Uy, bukas sahod, ha? Baka naman, deserve mo naman siguro.
0: Oo, deserve mo naman. Magtira ka ng konti.
1: Oo, diba?
0: Kasi diba, puro na lang napunta. Kuwenta mo na, diba? Puro pambayad.
1: Totoo! O, Cancer! Cancer, kung magiging mabait ka, huwag na itong haluan ng panunumbat.
0: Diba? Ay, may mga mabait pero mapanumbat.
1: Hindi yun nga eh, kaya nga sila mabait kasi para sa susunod, may isusumbat sila.
0: Ay, pangit!
1: O, diba? Nagpapakabait sila na, hoy, pinautang kita!
0: Ay, susumbatan?
1: Oo,
0: ay,
1: diba? Pinatulog kita sa amin!
0: So, yung manunumbat daw talaga, tawag dito, lalo yung sinasadyang ano, tapos isusumbat lang din naman. Diba? Malaki doon yung kasalanan niya.
1: Talaga ba?
0: Eh, hindi ko din sure, lasing kasi yung kausap ko eh. Pero baka naman.
1: Oo, naku, wag na, di ba? Kung magbibigay kayo, magbigay na lang kayo. Totoo. Well, kung hindi nyo naman kaya, di wag na kayo magbigay para walang samaan ng loob, di ba?
0: Kung ayaw magbigay, di kumuha ka na lang.
1: Oo nga, di ba nga sabi, God loves a cheerful giver.
0: Wow, grabe naman yung kasabi ni Mamamia.
1: Tuloy pa ba natin to? Nabingkat na natin si God.
0: Tama na siguro, baka ipagpaliban muna natin yung Leo.
1: So, bukas na lang si Leo at si Virgo. Ay, hoy, hindi
0: ko pwede.
1: Ay, Leo! Leo, sa umpisa, ikay magmamaang-maanga na pero eventually, sa bibig mo rin manggagaling ang katotohanan.
0: Oh, wow! Maang-maangan is school of acting.
1: Diba? Dahil nga, ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig nito.
0: Iba-iba.
1: Taray. O, Virgo, huwag basta-basta ibibigay ang iyong oo at baka bigla kang mapasabi ng oh,
0: ay!
1: No!
0: Oo, hintayin mo. Kumalapit na ako. Sabay na tayo. Nasa ka na ba? Kuha ko sa'yo. Sumama ka na. Tara.
1: Tara. Tara. Sumama ko sa akin. Awatan ang aking kamay.
0: Oo.
1: Diba? Ayan ang una kabada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapa-oo ka pa rin, aba hindi na po namin kasalanan yan. At dito kami ni DJ Joko Loco. Samahan mo na lang kami ni DJ Mama Mia din. Oo, dito lang yan. Sa Hulala!
0: At least natanggap mo na ang unang kamada at napasaya ka. Shoutout muna sa mga
1: napasaya sila.
0: Sobra kahit papano, napasaya naman talaga. Shoutout sa mga talaga ng mga nakakaramdam ng kilig ngayong umaga. Shoutout kay Tita Pinky Fernando. Ayan, ano pala, ng Fernando's Bake Shop. Yan. Nakakakilig kapag yung pinagbabawalan, di ba?
1: Talaga ba? Nakakakilig ba yun?
0: Sabi ng kaibigan ko.
1: Wait?
0: Sabi niya, wait lang, huwag ka muna mag-chat. Nandito yung asawa ko.
1: Oh, talaga?
0: Pinagbabawalan siya.
1: Alang niya kayo.
0: Ayun pala yun.
1: Akala ko naman kung ano yan. Diyos
0: grabe
1: ko po.
0: Oo,
1: pinagbabawalan ba ng alian?
0: Pinagbabawalan yung kabit niya mag-chat. Nahuhuli sila.
1: Kasi bawal naman talaga yan.
0: Uy, huwag ganun.
1: Huwag ganun, be. Makakasira ka ng pamilya. Baka bumalik sa'yo yan. Ako, may balik yan.
0: May kilala kami.
1: Oo, talaga.
0: Na pinagbawalan din.
1: Oh, shout out nga natin.
0: Name drop ba natin?
1: Oo. Oh. Susaya. Jesus, ano
0: DJ
1: ba?
0: Pa naman yun.
1: Dito pa sa Manila yan?
0: Dito pa sa estasyon natin? Ay, hindi. Sa ibang estasyon. Pag nag-name drop ako,
1: baka mamaya, siraan tayo nun.
0: Oo, mahirap na.
1: Wala naman kaming baho, pero wala lang, oo.
0: Hindi ka din sure. Ay,
1: Diyos ko po, 5:25 na ng umaga, ang igay talaga dahil bulahaw talaga yan sa inyo mga kaluluwa. Kaya huwag ka na tutulog-tulog ka vibes dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pabagising, ang programa, ang
0: Good morning!
1: With your one and only kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw ba arriba si mama mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag walang haharutin. Joko Loco is my name.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
1: Ka-vibes sa sound trip. Ang oras.
0: Oras natin mga ka-vibes. Lalapit ko na. 5:25. Perfect.
1: Para kropek.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: good vibes. Good morning.
4: Uutang ka na naman. Ang lupet.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. 5:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Good vibes, iti soundtrack.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo, napasok sa trip mo. 92.3 FMR. Good vibes, sa sound trip.
0: Ang lupet!

tawa at saya every morning.

0: Mega Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong dugong paritong people.
3: My problem.
2: Mama.
3: Really?
2: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet. Trip lang.
0: Ganyan talaga yung mga bata ang pronunciation, trip.
2: Trip, diba?
0: Dami siya trip kasi.
2: Trip.
0: Kaya yung trip. Kasi parang may pandesal siya nga lang kaya.
2: Trip.
0: Kasi parang. Parang ano, na parabang.
2: Parabang. Sabi sa sarili ko, I like to. Pero ba't sa'yo nang nagsabado?
0: Yeah, grabe naman. Actually, ano, ang cute pa rin yan pag mga ganun din.
2: Cute ba?
0: Pag nasasobran lang.
2: Talaga ba? Oo. Tapos hindi naman sinasadya, yung natural lang.
0: Bigla muna sa'yo yung barrel. Yung pronunciation lang.
2: Uy, ang cute nga naman. Totoo naman, di ba? Tsaka ganun din siya magsalita eh.
0: Oo, minsan normal sa isang ano yan. Kaya wag
2: lalo kapag, di ba, yung upbringing nila, pinalaki silang nag-i-English talaga. Hindi mo mabasa-basa mababa. Bali sa kanila yun.
0: Normal yun sa ano. Kaya minsan, sa'yo lang hindi normal kasi hindi mo masyadong naririnig. Pero, doon tayo minsan, doon natin agad kasi ginajudge yung isang tao sa pananalita.
2: Totoo naman. Akala natin ang arte-arte, hindi naman pala.
0: Akala natin. But ganyan, tapos yung hindi malambot yung pagkakapronas, ibabase na natin yung pagtrato natin. May mga ganun. Pero ganun yung na-obserbahan natin sa ibang ano.
2: Lahat, ano, hinuhusgahan, ano? Lahat ng bawat kilos, pati paghinga, di ba? Hinuhusgahan.
0: Kadalasan sa Pinoy irerespeto ka according to your ano
2: status
0: and yung status sa buhay, totoo yun.
2: Shiva,
0: may ganun
2: anong status ng buhay mo?
0: Ito single, sabi niya. Talaga, baka masama ugali mo.
2: Ito na nga, baka kung ano pa masabi namin sa inyo. Ipagpatuloy na natin ang ilang pang natitirang kamada ng kapalaran na para sa lala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang pangalawang kamada. Ay, tatapusin na natin to. Para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
2: Makinig at makinig. Aries. Ay, Aries, tuloy Libra pala. Libra, maglalaban kayo ng katrabaho mo sa isang posisyon.
0: Wow, maglalaban kayo.
2: Anong posisyon to?
0: Hindi ko nga alam eh, baka. Ay.
2: Manalo o matalo, at least hindi ikaw ang mapapagod. Tapos di ka taasan ng sahod.
0: Hindi siya mapapagod? Hindi, ang ibig sabihin. Ibig sabihin, yung position nila, yung baka ano...
2: Baka promotion, di ba? Tapos sabi nga dito, at least hindi ikaw ang mapapagod, tapos hindi naman tataasan ng sahod. Uy, minsan yung mga ganyan, di ba? O Scorpio.
0: Ikaw ang dati pahabain.
2: O Scorpio, bubuhayin ka ngayon ng pre-taste.
0: Wow, buti na lang. May pre-taste.
2: Sakto kasi ano ngayon, di ba? 14.
0: Pensa di peligro.
2: Sagittarius. Pakikiusapan mo ang iyong kaibigan na tungkol sa bagay na pinansyal. Pero bago mo ito makuha, marami muna siyang ipapagawa.
0: Na, tulad na?
2: Diba yan? Daming kondisyon.
0: One.
2: Yung mga ganyan dapat, diba? Real friend ka ba talaga? Ang dami mong kondisyon eh. O Capricorn, kung hindi mo pa kayang magpatawad, padapuin mo muna ang iyong mga palad. Uy, pwede
0: rin naman. Padapuin ang palad.
2: Ang sarap nun. Mainit-init, makatikat.
0: Diba? Grabe yung... Parang ano, kukulayin yung mukha mo.
2: Totoo.
0: Gamit ang palad.
2: Oo, di na kailangan ng blush on, blush on. Yung mga blush on dyan sa mga ano, drugstore, hindi, wala yan. Palad lang katapit.
0: Uy, grabe. Medyo tabingi pa. Wait lang.
2: Magkapatid na sampal, ano? Aquarius, biglang magiging mabait sa'yo ang taong matagal ka nang sinusungitan. Isa lang ang dahilan niya na meron siyang kailangan.
0: May kailangan. Ganyan sa teleserye, pag bumabait yan, kung di mamamatay, siya yung tatay mo.
2: Totoo naman yan. O Pisces, lilipas din yan. Isipin mo na lang, parang kagat lang ng langgam yan.
0: Antik pero no.
2: di ba?
0: Sakit na mga.
2: Pero paano kung ano, higanting antik pala yung kakagat sa'yo? Di ba? Parang iba yun. O, yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Jock Loco. Ako naman po si DJ Mama Mia. Ikiss mo na lang sa pagko! Ang sarap
0: okay ka na ba?
2: Ng almusal.
0: Diba? Minsan yan yung pagpapaganda talaga sa araw mo, kaya kumain ka ng almusal.
2: Totoo, diba? Sabi nga nila, ang breakfast daw ay ang pinaka-importante ng meal of the day.
0: Mas importante pa yun sa jowa.
2: Alam mo, mas hindi naman. Alam mo, mas okay nga para sa mga nagda-diet, ano? O kaya naman yung mga talagang nagbabawas ng timbang, mas okay pa nga daw talaga yung kakain ka ng agahan, ng tanghalian, tapos sa gabi ka na lang hindi kakain. O sa pagtulog mo. Kasi at least, di ba? Kasi kapag busog na busog ka kapag matutulog, ang hirap na nga matulog. Parang nga feeling mo, ang bigat-bigat ng tiyan mo. Tapos hindi ka pa basta-basta matutunawan nun. Kasi diretso higa ka na nun
0: Di ba?
2: Kaya mas okay na na kumain ka ng maraming agahan o maraming tinapay sa breakfast, di ba? Kaysa yung isagad mo yung tiyan mo, mabundat ka hanggang kinagabihan. Di ba? Lubusin mo na yan sa oras sa 5:52 ng umaga. Higupin ang dapat higupin. Higupin. Kainin ang dapat kainin.
0: Higupin ang dapat higupin.
2: Diba? Oh, ayan ang sikreto ano, para sa mas masarap na umaga. Pero syempre, makakasama mo pa rin ang iyong favorite pabagising. Ang programa ang
0: Good Vibes.
2: With your one and only kulay tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba. Si
0: kami ang iyong kasama para pasarapin na inyong umaga. Ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang ha-ha-rutin. Joko Loko is my name, baby.
2: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupa yata 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, Go Vibes the
2: Soundtrip. Ang oras.
0: Oras, 1 minuto bago mag alas 6 ng morning.
3: Really?
1: Good Vibes, Good Morning!
4: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
1: Ang oras sa FM Radio, alas 6 impunto, ang lupet!
2: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio, Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
2: Ang

0: 93.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong dogong parigong hibo.
3: Sa kafe.
4: Sa
3: kafe. Mama.
4: Really?
0: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Yeah. Ang lupet.
5: Say ang lupet at 92.3 FM
6: Music Radio. Kabayan sa soundtrack.
5: Bata, ito pa rin. Napakikinggan mo pa rin ang iyong favorite pampagising. Ang programa ang
6: Good morning!
5: With your one and only kulitadyam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maaray! Baka si mama
6: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name!
5: Baby!
6: Baby, di pa ako tapos!
5: Hayaan mo na. Kaysa ikaw ang tapusin yan. Oras na ka-vibes para magpuksaan tayo kung saan sasagutin natin ang walang kakwenta-kwenta katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kakwenta-kwenta ng kasagutan. Ito na nga ka-vibes, buksaan sa agahan!
1: Buksaan sa agahan! Buksaan sa agahan!
5: Buksaan sa agahan! The originals! Taray, eto na nga. Ka-vibes. Baka naman na masundan mo kami ano at mapanood mo rin kami sa aming Facebook Live at sa aming YouTube Live. I-search nyo lang po 923 or 92.3 FMR Manila para hindi po kayo mahuli sa Good Vibe Happenings! Oh, Jeva. At diba, makita nyo rin ang ilan sa mga Facebook posts namin dyan, update tungkol sa aming mga pinagagagawa dito sa aming himpilan. Ayun ay kung hindi naman labaga sa inyong kalooban. Ayan ha mga ka-vibes. At habang nga nagsusulat si DJ Joko Loco.
6: Oh, tinatapos, hindi ko mabuo eh.
5: Eto na nga.
6: Galing kasi sa kaibigan.
5: Papasukin na natin ang nagpadala ng katanungan sa
6: pasok
5: atin.
6: Pasok ka, upo ka dyan sa ano.
5: Totoo, pakitanggal na lang po ng chinelas.
6: Tsaka pakiano muna yung...
5: Anong gusto nyo? Tubig? Kape?
6: Kasi pulburon na lang po.
5: Pulburon?
6: Pulburon.
5: Ito na nga ka-vibes. Para mas sumarapang iyong umaga, ang nagbigay ng katanungan sa atin ay si... Si Roman ng Nagkarlan.
6: Nagkarlan
5: na Laguna to, di ba? Nagkarlan Laguna.
6: Oo, Nagkarlan Laguna.
5: Okay, shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan po sa Nagkarlan at sa iba pang mga lugar ano, sa Laguna. Laguna! Eto na nga, kasi ang katanungan na ni Roman ng Nagkarlan, DJ Joko Loco.
6: Ano ba yung DJ Mamma Mia? Di ko na mabuo.
5: Ang katanungan niya ay pagbabawalan o papayagan?
6: Kaya nga, pagbabawalan ba o papayagan?
5: Sadyang pala isipan talaga.
6: Ay, siguro ano, pagbabawalan ko na lang, di ko mabuo yung papayagan.
5: Pinili mo yan eh!
6: Okay, mali.
5: Quiz mali. Pinili ko nga yan sana, pero dahil nakagustuhan niya ni DJ Joko Loco.
6: Pilihan kasi kami.
5: Ibigay na lang anyway. Natin sa kanya yan. Pero
6: sige,
5: sa akin.
6: Hindi man ito, mag-adjust na lang kayo ha.
5: Sige, oo, pagpasensyahan nyo na ha. Kung bara-bara to. Ang mahalaga naman, eh siguro napapatawa naman namin kayo.
6: Ang mahalaga ano? Naman, eh yun ha. Hindi ka na malungkot.
5: Ang mahalaga, eh, hindi totoo lang yun, loha. Kaya naman, ka vibes. Sa akin naman, pagbabawalan na lang. Kasi napili na ni DJ Joko Loco.
6: Ito na siya.
5: Kapayagan.
6: Kapayagan ko na lang.
5: Oo, kaya,
6: mali.
5: Mali. Kaya ito na nga, ano, para sa mga ka-vibes natin na may hirit sa ating puksaan, i-comment nyo na yan sa ating Facebook Live at sa ating ding, YouTube Live. Malay nyo, mabasa natin kung bakit ba gusto ninyo yung pagbabawalan o papayagan. At hello din sa mga nanonood sa ating ngayon, ha, sa TikTok. Magandang umaga po sa inyong lahat. Makisagot na rin kayo at baka may gusto kayong ipa-shoutout, i-type nyo na yan. I-comment nyo na yan. Kaya ito na mga ka-vibes. Sagutin na natin, buksain na natin, hindi si Roman, kundi ang kanya katanungan lang. Ha? Ready ka na ba, DJ Joko Loco? Oo, ready na yan. Wala siyang choice eh. O siya, ito na!
6: Ayaw na, narinig ka na yung beat.
5: Ayun na, pagpasensyahan nyo na.
6: Pasensya na, aking kaibigan.
5: Pasensya na, aking mahal. Di naman ako magtatagal.

0: sa bawat pagsaway natuturin ako sa buhay, ako may ubod ng ingay pero hindi pa sawahan.
1: Ay, buti pa si Mami na buo. Nalulungkot.
0: Ay, nako.
1: Ito na.
0: Yeah.
1: Ito, oh. One, two, and one, two, three. Pagbabawalan, yeah. O papayagan. Oh. Dalawang salita na ating pagpipilian. Yeah. Nagaling pa ito sa lugar na naghalan.
0: Yeah.
1: Kaya naman, heto na tingnong pakinggan. Pwede mong payagan kung tingin mong okay lang. Wala namang masama kung ito'y papayagan.
0: Yeah.
1: Para din na rin sumama ang loob niyan. Lalo na ako

0: kan, pero nauwi pala sa matinding kantahan. Ang kwento niyo sa akin lang naman, kaya naman nalungkot ang aking kaibigan. Tumolo ang kanyang loha at nadala. Hindi na tuloy buo.
1: Break it down, yo. Break it down, yo.
0: Break it down, yo. Yeah, wag na sumimangot.
1: Yeah, wag ka na lumoha. Dahilan nito na good vibes with morning. Yeah.
0: Oh, mahaba kasi yung kwento ng kaibigan. Break it down, yo.
1: Intindihan sila. Ayaw mo na.
0: Ko lang, yung paliwanag kasi noon, na, hindi na buo eh. Oo. Pero yung kwento na ano niya.
1: Oo, may kwento sana.
0: Oo, nagpaalam kasi, pupunta doon sa dating kaibigan.
1: Dating tapos yung pala pinuntahan ay ang dating kasintahan.
0: Pumunta doon. Tapos pagpunta doon, nakita ng, ano, parang nakita ng kaibigan niya, kaibigan niya. Nandun sa lugar na kung saan mas maganda pag pangdalawahan lang.
1: Wow. Oh, sabi ko, really?
0: Apat na letra? Yes, kulay red. Yes, sabi ko. Ganon.
1: Talaga, may pamaypay sa ano?
0: Hindi ko lang sure, mamaya. Tatanong ko mamaya.
1: Ganon ba? O sige, alamin natin mamaya. Uy, shoutout sa inyo lahat, ha? Ito may nagsasabi, AI daw yung rap natin. Be! AI could never replace us. Duh! Ginawa namin to ng 20 minutes, no?
0: 20 minutes ba? 20... Sa akin, 10 minutes.
1: 10 minutes. Yabang. Wow, ang yabang.
0: Yabang na kaya na hindi nabuo.
1: Pinuo namin to na, hindi sa akin na 30
0: lang. Itapat mo sa amin yung AI na yan ni Mama Mia.
1: Oo, daddy, niya kaya isang taon na tayo,
0: isang taon tayo nagsusulat, Mama Mia, no?
1: Oh, ha? Sino?
0: Isang taon na tayo, mag-iisang taon na tayo nagsusulat.
1: Baka sumabog na yung makina, di pa rin siya tapos sa saan, di ba? Because AI could never.
0: may nagtanong, Mama Mia, kung may nagagawa daw ba ng ginirarap natin, may gumagawa daw bas para sa atin?
1: Uy, wala kami lang to, be.
0: Sabi ko,
1: sorry.
0: Siyempre, nayabangan ko. Sabi ko, like, what?
1: Kaya tingnan nyo, minsan sabaw na sabaw yung rap namin.
0: Kaya ang yabang natin, akala mo ang ganda ng sulat natin.
1: Akala mo ang gagaling, no? Hindi po. Ano lang talaga to? Wala nagsusulat nito para sa amin. Kami lang nga nagsusulat po nito.
0: Kasi na-exercise din yung ano namin.
1: Oo, ito po ang aming
0: libangan.
1: Exercise.
0: Ano, libangan.
1: Libangan at bisyo. Wow!
0: Bisyo?
1: Bisyo? Parang sa Pasay yun. Ito na nga. Uy, shoutout na nga muna natin.
0: Yung mga si Konyo Bicolano.
1: Uy, shoutout sa inyo dyan.
0: Konyo Bicolano, hi na agad, tapos siya yung munoy. May picture kami duma.
1: Ito, si Onsi TV, sabi niya, hindi humihinga yung nag-rap kanina. Ay, ayun! Hindi nga to AI. Mali, quiz mali.
0: Mali. Hindi ka kasi humihinga, Mama Mia. AI ka siguro.
1: Hindi, talaga. Siyempre, kailangan, diba, talagang tansyado mo na yung hininga mo noon kapag i-deliver mo.
0: O man na yung mapagkamalakang AI kaysa PI, diba?
1: Private investigator.
0: Yeah.
1: Iba kasi eh, iniisip mo na naman eh, ka-vibes. O ito naman, si MJ Martinez. Sabi niya, pa-shoutout daw from Alfonso Cavite. Ito naman si Tads. Artista kasi yan, si AI de las Alas.
0: Pero mami, hindi tayo sumagot, Mama Mia.
1: Ha?
0: Hindi tayo nag-ano ng ano natin. Okay lang yan.
1: Oo nga, ito na nga. Tinignan ko lang yung mga nagpapashoutout. Na-distract kasi ako dun sa nagsabing AI daw tayo. Oo, pero ito na nga. Bakit nga ba papayagan ni DJ Jukulo?
0: Well, ito naman. Roman, si Roman to, no?
1: Oo, si Roman na nga nagkarlan.
0: Roman na nagkarlan. Yung tinatanong niya, ano eh. 'Di ba kung papayagan ba o ano? Hindi lang talaga malinaw. Tama ba? May context ba?
1: Wala naman. Sinabi lang niya pagbabawal, no, papayagan. Yun lang.
0: Diba?
1: Malay ko ba kung sinong pagbabawalan niya at papayagan?
0: Di ba malay, magsasampay lang ng damit pala.
1: Oo, diba?
0: Pero di, ano yun natin? Pag-usapan natin about kung dun man to sa bagay na ano, gagawin.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa lang, sa akin kasi ginawa ko sample sa mag-jowa yung sa kakaibigan ko na. Yun nga, nagpaalam, well naman, bait naman siya, tapos hindi siya masyado, pinayagan niya, kaso napasama yung pagpayag niya dahil, yun nga yung nangyari.
1: Iniiputan na pala siya sa ulo.
0: Oh, so parang mas napasama. Kaya, didepende mo din, papayagan mo ba yan? Didepende sa sitwasyon, depende sa lugar, at depende sa mga kasama, o depende din sa gagawin yung pagpayag mo. So, doon ka din babasa. Hindi naman basta pumayag ka lang ng nagpaalam, pumayag ka. Alamin mo din, saan ka pupunta?
1: Totoo.
0: Wala masama pag-aalamin mo. Kasi, para na din sa seguridad niya, or kung ito na, dun, kung dun to sa ano, ha, sa ganong sitwasyon sa sinabi ko, sa rap, ha. Pero, kung nagpaalam lang din naman pala na, oy, ano na, painom lang tubig, ha.
1: Uh-oh.
0: Ano pagbabawal?
1: Teka, hihinga lang ako, ha.
0: Hihinga lang.
1: Hindi pwede, hindi pwede.
0: Hindi pare, wait, hindi pare.
1: Oo. Hindi pare.
0: Hindi pare. Tinigilan. Tinigilan, no?
1: Sa akin naman, pagbabawalan, ayoko talaga nitong pag pagbabawalan sa totoo lang.
0: Talaga pag ano? Ano, sige natin sa relasyon.
1: Naniniwala kasi ako na ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagmamahalan, alam mo yan, mapagpalaya talaga yan. Sa mga, siguro may mga pagkakataon na pagsasabihan mo, pero hindi mo totally pagbabawalan na akala mo eh, parang ikaw ang nagpalaki dyan, ikaw ang nagpapalamon dyan para diktahan mo ang buhay niya. Lahat tayo ay may kanya-kanya tayong desisyon sa buhay, kahit pasabihin mong jowa mo yan, o kahit pasabihin mong asawa mo yan. Pero sa akin naman kasi, sa konteksto naman ng akin, inisip ko na lang yung sa magulang na lang. Mother and child relationship, o kaya naman yung parent-child relationship. Siyempre may mga pagkakataon na talagang pagbabawala ka ng magulang mo. Sasawayin ka. Diba? Sa una, talagang may ibang mga bata na grabe mag-amok, o kaya naman sa sobrang sama ng loob, diba? Talagang iiyak na gusto at magtatampo sa kanilang mga magulang. Pero eventually,
0: kasi hindi pa nila naiintindihan.
1: Hindi pa nila naiintindihan. Oh. Diba? Pero eventually, kapag lumaki na sila, ako may mga ganyan akong desisyon sa buhay. Ano?
0: Sige, ikwento mo, Mama Mia.
1: Hindi. Ay, hindi marami, B. Parang maubos oras natin sa lahat ng kapalpakan ko nung bata-bata pa ako. O, ang dami ko talagang mga bagay na pinagsabihan ako ng magulang ko. Pinagbawalan ako, diba? At syempre, sa una, dahil hindi pa naman ako ganun talaga ka-smart, mag-isip na, ka-smart, alam mo naman, smart na siya ngayon. Diba? Hindi ko siya naiintindihan na talaga. Hindi ko naiintindihan ang kanilang posisyon. Diba? Pero nung habang tumatanda na rin ako, naiintindihan ko na, okay, kaya pala nila ako pinagbawalan. Kasi nga, kung ginawa ko siguro ito o tumuloy ako dito, baka natuluyan ako.
0: Diba? Ito, pinagsabihan si Mama Mia ng magulang niya. Medyo labag sa loob. Pero ngayon, naging magulang na si Mama Mia.
1: Uy, hindi pa ako magulang.
0: Ay, hindi pa ba?
1: Titang ina lang.
0: Magulang.
1: Diba?
0: Apakagulang.
1: May mga bagay din naman na papayagan mo para sila mismo ang makadiskubre niyan sa kanilang sarili. Parang yung tatay ko, ganyan naman ang estilo niyan. Hindi yan basta-basta magsasalita, di ba? Pero may mga magulang din kasi talaga na parang hahayaan nila na gawin muna ng anak nila lahat ng kalokohang naiisip nila para sila mismo ang makaalam na, okay, mainit pala to. Okay, mali pala to. Okay, mabubuslot pala ako dito. Ngayon, alam mo na. Huwag mo nang gagawin yan.
0: Ganun
1: ang style o technique naman ng sa tatay ko. Yung sa nanay ko naman talagang direkta na, uy, ano yan? Ganon.
0: Yung iba-iba naman kasi yung pagpapalaki yung mga magulang.
1: Totoo, iba-iba rin talaga yan eh. Kaya kahit papaano, hindi mo rin masasabi na masama rin talaga na kapag ikaw ay pinagbabawalan. Minsan, yung mga restriction na yan, mga nakakaigi pa yan ano, sa buhay, lalo ng isang kabataan. Lalo yung mga nakatira pa lang sa ilalim pa ano, sa bubong ng kanilang mga magulang. Lalo kung nag-aaral ka pa, tapos pinagbabawalan ka, abay talagang wala kang say dyan ka vibes. Talaga, lalo sa mga estudyante, di ba? Kapag pinagbawalan ka ng magulang mo, talagang dapat sumunod ka. Kasi sila
0: ka naman babawalan. Hindi ka babawalan ng magulang kung tama naman yung gagawin mo.
1: Diba? Well,
0: binagbawalan ka kasi may nakikita silang pwede mong ikapahamak.
1: Totoo naman.
0: O kaya naman hindi magiging maganda yung ano tawag din sitwasyon kapag tinuloy mo yung ganun.
1: Totoo.
0: Kaya sila binawalan dahil may mga alam silang kwento na ganun. Diba? So, I mean, mas maganda nga minsan yung pinagbabawalan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, pinagbawalan yung kabit niyo. Huwag ka matatext nandito yung asawa ko.
1: Diyos ko po. Ito, may entry sa atin si Ate Greta Cruz. Sabi niya, shout out daw sa mga mag-anak niya ano sa Santa Cruz. Yung Santa Cruz family and Jerusalem family. Wow, Jerusalem family.
0: Sa Lopez Quezon.
1: Sa Lopez Quezon.
0: Jerusalem.
1: Tapos ang sabi niya, walang magulang na gustong mapahamak ang anak. Kaya kung napagsasabihan kayo, huwag sasama ang loob niyo. Ay, because sure.
0: Masama ng loob. Nagkulong sa kwarto. Pinatay yung ilaw at nagbukas ng cellphone.
1: Sari Lerma naman, wow, for my opinion.
0: Ay, huwag mo kaming ginaganyan, Sari.
1: For my opinion, ha? Sabi niya, pagbabawalan na parang sa relasyon lang yan, na bawal umibig sa dalawa kasi ang puso ay isa lamang. Talaga ba, Sari Lerma? Taob ko kaya itong...
0: Sari!
1: Sari, Sari, Sari, Sari! Ito, may iba pang entry.
0: Meron si Christian ba?
1: Christian Ilagan.
0: Ilagan, oh.
1: Ay, saan?
0: Kapatid ba ito ni Will?
1: Hindi, letter Y kay Will. Nasaan? Nawawala.
0: Basta hello sa'yo, Christian
1: hello.
0: Ilagan.
1: Hello. Ito naman, si Jessa. Sabi
0: si
1: niya.
0: Si Jessa?
1: Yeah, si Jessa.
0: Kuya Totoy.
1: Sabi niya, for me, as a president of Solid Kuya Totoy, papayagan ko.
0: Wow,
1: Solid Kuya Totoy. Papayagan ko lang ang lahat ng SKT members susuportahan nila, ha? Ano ra?
0: Oh, ikaw.
1: Oh, payagan na lang daw niya. Yun ang bottom line.
0: Papayagan
1: niya.
0: Namin.
1: Oo. Ito naman na si William Martel. Ako paalam muna bago payagan kasi mahirap na. Baka lokohan lang yung mangyayari. Totoo naman, di ba? Totoo naman. Kaya nga may konsepto ng papayagan mo ba o pagbabawalan kasi meron na laging may konsepto rin ng pagpapaalam. Di ba? Dapat nag-i-inform ka muna o kaya naman na magpapaalam ka. Kung hindi mo na talaga gusto magpaalam, mag-inform ka na lang, be. Para, hoy tao, aalis ako, ha? Oo.
0: Ano din kasi, yung kung papayagan mo, dapat medyo may impormasyon ka din. Alamin mo din ng konti kung yung mga detalye ka sinabi
1: totoo
0: natin kung saan, bakit, ano. May wala masyama magtanong, ganun.
1: Totoo. Walang mahihiyang
0: diba? Magtanong. Kung may... So, ganun yun. Tapos kung ano naman, kung hindi mo naman papayagan, ipaintindi mo naman.
1: Totoo.
0: Huwag lang, hindi. Ganun lang. Siyempre, sasama yung loob naman ng tao, diba?
1: Totoo, may point. O siya, ano pang point ninyo dito, mga ka-vibes? Ano pang hirit ninyo? Baka meron pa kayong gustong ipaglaban? Violet and blue reaction? Oo. Abay, comment nyo na po yan sa ating Facebook Live at sa ating TikTok. Ganun din po sa ating YouTube Live, ha, mga ka-vibes? Dahil magbabalik pa rin.
0: Magbabalik pa rin?
1: Ayaw mo na?
0: Akala ko pinalayas nyo na yun.
1: Magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising ang programa Good Vibes.
0: Good morning!
1: With you, our one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si mama mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Good Vibes is our trip.
1: Pang oras.
0: 6:51, perfect.
1: Pang kropet. Really?
0: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang South Trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Chopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Miss Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Linaw, di ba?
3: Nakaka-touch
2: yung message ng...
3: Sobrang life-changing. Uh-oh. It's giving 360. It's giving turning point.
2: Turning point?
3: Turning point ang buhay. Ito
2: it's
3: na nga.
2: Giving head turn.
3: It's giving head turner. Oh, ito na nga ang turning point ng buhay mo. O, di ba? Kung may soundtrack ng buhay mo. Ito na ang turning
2: ano
3: point ng buhay,
2: buhay
3: mo.
2: Abangan nyo yan. Kasama si Pogi Alcacin.
3: Tama. Tuwing weekend yan, ha? Mga ka-vibes. At ito na nga ang ating pinaka-aabangan din. Lalo na yung mga mahilig sa sasagutan at palaisipan. Diba? Ito na ang hanggang
2: ng... Gulatan nyo.
3: Nagulat ako, eh. O, eto na nga. Sagutan nyo to, ha? Dugtungan nyo. Tinatawag ako ng blank.
2: Oh, tinatawag ako ng canteen. Gusto kong kumain.
3: Ha? Akala ko kung ano?
2: Oo. Ako tinatawag ka ng ano? Yung iba kalikasan. Yung iba naman.
3: Ako lagi talaga.
2: May narinig kang bulong?
3: Kalikasan.
2: Pagyan mo. Tinatawag ka ba? Add to cart daw. Tinatawag. Oh, di ba? Ibang klase. Iba yung tawag sa'yo, ha?
3: Ay, ito, tinatawag ako na. Si William Mortel, tinatawag ako ng mga tropa at sinabing tagay na. Wow.
2: Ah, yun lang talaga.
3: Oh, si Jeff Tans naman, tinatawag ako na. Tagay din! Mo, oh. Inom na kayo, ha? Para daw mag-unwind, maski minsan lang daw.
2: Oh.
3: Doon naman si Ate Adhela. Tinatawag ako madalas ng mga teacher ko sa klase dahil lagi po akong nahihiya mag-participate.
2: Ah, ganun?
3: Aray, ba't naman ganun? Huwag ka naman hiya.
2: Oo.
3: Oh. Oh, si Joy Barbarona, sabi niya, tinatawag ako ng kapitbahay, utang daw muna. Wow, talaga naman. Pautang muna, ano? O, ito naman si Coach, everyday tinatawag na ako ng kabundukan na para mag-recharge.
2: Wow!
3: Tara, uwi ka na dito sa Pilipinas!
2: Iba talaga.
3: Ate Ling!
2: Uwi ka na dali. Ito si Antonio Romarati. Kuya Tony, sabi niya, tinatawag ako ng aking mga maglangoy din sa ilog na napakaganda.
3: Ay, ang ganda nga naman ng ilog sa kanila.
2: May picture, yan, no?
3: Totoo. Sa probinsya siguro to, ano?
2: Antonio Quezon. Oh.
3: Ay, taray. Iba talaga sa probinsya. O, ito naman si Ate Greta Cruz. Sabi niya, tinatawag ako ng mundo.
2: Anong mundo? Oh, akala ko multo.
3: Akala ko rin multo. Anong sabi sa'yo ng mundo, Ate Greta?
2: Oh,
3: o, ito naman si Gerald Michano, tinatawag ako ng chismis sa kapitbahay.
2: Ah, yun lang. Ay, yun.
3: Uy, ito DJ Joko Loco. Share ko lang kahit di ninyo tinatanong ka. Kaninang alas tres ng madaling araw nung bumabiyahe ako. Huling-huli, be. Tahimik ang kapaligiran.
2: Tapos?
3: Pero may nakita akong tatlong babaeng nagkukwentuhan.
2: Ah.
3: Iba talaga. Yun ang kanilang alas tres ng madaling araw.
2: Nagkukwentuhan lang, Mama Mia.
3: Yun ang late night talks talaga.
2: Sino yung guest nila?
3: Hindi ko rin.
2: Awala din na baka.
3: Tatlo lang sila nagchichikahan. Tapos talaga naghahampasan pa na alam, parang ganun.
2: Ay, ganun talaga yung intro nila.
3: Oo, parang ganun pa talaga. Sobrang sila sa kanilang kwento.
2: Yun, yung emotion tapos yung hand gesture.
3: Totoo, tapos yung may action pa.
2: Iba diba, tinatawag. Okay lang kahit ang tawagin ka, wag lang muna ni Lord.
3: Totoo diba? Yan. Totoo, kahit sinong tumawag sa inyo, kalikasan man yan, o kaya kahit na ano, mas okay na yan.
2: Pero ang tawagin ka man ni Lord para magbago ka, hipuin ang iyong puso na mabago ang mga ginagawa mo kamalian.
3: Tama ka dyan, kapatid.
2: Okay lang yun. Wag lang yung kalaban ni Lord.
3: Tama.
2: Hirap yun.
3: Oo, one like equals one, one share equals one like.
2: Ay, ganun.
3: Diba? Hindi kayo i-share niyan kasi hindi mo anak yan.
2: Grabe sila yung sa nakakasama diba? Ng loob.
3: Oo, be, yun ang ginagamit sa mga engagement yung mukha ni Lord, ha? Ginagamit nyo pa yan minsan, eh. Oo, grabe kayo, eh. Hindi niya i-share yan kasi hindi ka mahal niyang anak mo. Ganun pa yun sa post, diba?
2: Grabe, hindi ko konsensyahin ka pa, no?
3: Diba? Tapos may chain message.
2: Oo, chain, diba? Uy, si Sigel ba to?
3: Oo. Ay, wow.
2: Si DJ Sigel.
3: Oh, shout out mga vibes. Sa dahil na pag-usapan na natin si Lord. Diyan na nga muna kayo, di ba? Oo, mahirap nang lagyan ng biro ito.
2: Uh-huh.
3: Oo, baka hindi magandang biro ang pumunta sa atin, di ba? Yan naman ka vibes. Sagot na sagot dahil pwede pa natin mabasa at may habol ang inyong mga dugtungan. Mamaya yan sa pagbalik ng inyong favorite papagising. Ang programang morning, good vibes.
2: Good morning.
3: With your one and only kulitad of Somaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw nga arriba si mama mia.
2: Kasopra ni DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha-ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
3: Vive, at ito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet at 92.3 FM
2: on. Favorite music radio,
3: come back. The vibes sa soundtrack, ang oras.
2: Oras na 7:22, perfect.
3: Malakrope!
2: Power! Really? Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
0: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:26. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Kat malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS ang lupit.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
2: Ang lupet!
6: 92.3 FMR
7: Favorite Music Radio
6: Ka-vibes!
2: Ang lupet!

sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y

tawa at saya every morning.

0: Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, tari-dog, people.
0: Sa cafe!
3: Sa cafe!
0: Mama!
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Sa maraming salamat sa iyong pagtutok sa aming programa kanina pang madaling araw, kahit pa shh lang yung naririnig ninyo, talaga namang sinamahan ninyo kami sa aming programa kanina pa yan, ha. Maraming salamat,
0: maraming salamat, at sana naman sinamahan mo na kami at samahan mo pa kami tuloy-tuloy.
4: Totoo.
0: Sa social media naman tayo, ha, baka pwede mo kaming i-follow sa 923 FMR Manila sa lahat na yan ng
4: Sock Med
0: namin.
4: Totoo yan, at syempre idamay nyo na rin yung sa amin ni DJ Joko Loko. Ito, i-follow nyo to at mag-subscribe kayo kay DJ Joko Loko. Ano nga ang iyong
0: Joko Loko. Ayan. J-O-C-O-L-O-C-O sa YouTube. Ayan yung YouTube channel ko pang Halloween, yung mga content ko dyan. Halloween special.
4: All year long. Halloween special.
0: Matawin yan dahil horror na dyan.
4: At saka legit yung mga gamit ni DJ Joko Loko.
0: Wow, grabe talaga siya.
4: The first and the one and only.
0: Wala maiisip na adjective.
4: Wala maiisip.
0: Si Mama Mia, i-follow niya sa YouTube niya.
4: Subscribe. Wala pa. Wala YouTube eh. Pa, taray. Sa akin pong Facebook page, DJ Mama Mia, Instagram, Threads, TikTok, at Mama Mia at FM! Malay niyo naman, di ba? Pag bigla akong hinangina na gumawa tayo bigla ng YouTube na yan.
0: Mamaya, nagulat kayo. Bigla naging si Mama Mia. Focus na siya sa YouTube.
4: Ay, malay mo naman, i-manifest natin yan. Pero ito, i-shoutout na muna natin ang ilan sa mga ka-vibes natin na nagko-comment sa ating live kanina rin, at sa ating dugtungan. Ito si Claudio Gascon, nakikinig daw mula pa sa Tagudin, Ilocos Sur.
0: Tagudin,
4: nasa na ang pag-ibig. Tagudin. Ito naman.
0: Good morning sa mga Tagudin.
4: Good morning. Si Gina Moto, hindi umabot to kanina. Pero basahin natin. Sabi niya, for me, di na ako magpapaalam kasi di rin naman ako papayagan ng nanay daw niya. Ito naman, si Sari Lerma din. Kanina pa nakatutok sa atin. Kanina ka pa, Sari Lerma, ha? Oo, kanina pa talaga. At ito naman, si Coach Everyday, si Antonio Rumarate, Joel Jason D. Harkio Colectol, at si Arlene and Jessime Akitanya, Adelaide Abendano, Emmy Hernandez, si Bebe, na kanina pa nakikinig sa atin, Ding Fernandez, Star Racer, Randy Santisa, sa Mary Dulaya, Juan Miguel D. Gamosha, si ang Snappiest Fleet, at ang nakikinig sa atin, si Kuya Leonard at ang Snappiest Fleet. Magandang umaga po sa inyong lahat. At nasan man kayo naroroon, ikaw man ay nasa Luzon, sa Visayas at Mindanao, abay kami po ay inyong makakasama. Kung wala po kayong radyo, mag-download lamang po kayo ng FMR Philippines app, because wherever you are, we are there.
0: Tama naman yan. Gaya naman, ka-vibes. Abangan ang susunod na programa dahil ito ay pasasayahin at kukumpletuhin ang inyong umaga. Kasama ang nag-iisa.
4: The one and only. Nag-iisa na nga, the one and only pa. Nag-iisa.
0: Nag-iisa.
4: Paborito ninyong vitamina sa umaga. Favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sila po ang inyong makakahuntahan. Kaya naman ka vibes, tutok lang, ha? At bukas, magkarinigan ulit tayo. Basta pagpatak ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami po ang mambubulabog sa inyong kaluluwa. Ang inyong favorite pag-iisig. Ang programang advice.
0: Good morning!
4: With your one and only. Kulit tayo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aura ba? Aray ba? Si mama.
0: At ito pala, mag-isa lang ba siya, no? O si Maine, kasama niya si Maine. Abangan nyo ang favorite
4: vibe. Abangan natin.
0: At ito na nga, ang kapaalam na din ang DJ. At mabukas babalik kami, ha?
4: Yeah.
0: Kami ang nakasama nyo. Ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, pag walang ha-ha-routine. Joko Loko is my name, baby.
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
4: Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
0: Oras natin, 7:50 na. Perfect.
4: Parang dropping.
0: Tama.
4: Really?
0: Yeah.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
6: chismis na naman. Ang lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:55. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iginiit ni House Prosecution Panel Representative Chel Jofno na hindi sapat ang pagpapakita ng payak o simpleng pamumuhay ng isang opisyal dahil ang mga dokumento sa pananalapi ang maaaring maglantad ng katotohanan. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inilahad ni Forensic Financial Analyst Alexander Cabrera ang umano'y 817.87 million pesos na hindi idineklarang cash. Ari-arian at kita ng mag-asawang Duterte at Man Scarpio mula 2022 hanggang 2025. Ayon pa kay Jofno, nakabatay ang kaso sa mga records mula sa mga bangko at ahensya ng gobyerno na maaaring beripikahin. Samantala, hindi nagpapa-apekto si Cabrera sa babala ng depensa tungkol sa posibleng paglabag sa mga batas sa pagiging confidential ng mga bank records.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, binatikos ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima si Vice President Sara Duterte dahil sa umunoy kawalan nito ng pahayag laban sa pagharas ng China sa mga mangingisdang Pilipino at pag-aangkin sa teritoryo ng bansa. Sa kanyang post sa Twitter o dating sa X o kaya dating Twitter, kinwestiyon din ni Lili o De Lima ang umunoy pagtanggap ng isang kumpanyang iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa sa 319 million pesos mula sa ilang state-owned enterprises ng China. Binanggit din niya ang halos 1 bilyong pisong yamang umano'y hindi maipaliwanag na iniuugnay kay Duterte. Samantala, kwinasyon ni Duterte kung dapat ituring na banta sa pambansang seguridad ang pakikipagnegosyo sa China. Sa kick-off ng anniversary ng Office of the Vice President, babala ni Duterte maaaring ituring ang Pilipinas bilang troublemaker of Southeast Asia.
1: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita naman mga ka-vice, palalakasin ng Department of Tourism o DOT ang promosyon sa mga tradisyonal na paraan ng paggagamot, kabilang na ang hilot at mga produktong gawa sa lokal na sangkap upang mahikayat ang mas maraming dayuhang turista na bumisita at magtagal sa Pilipinas. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Mathay, umabot na sa $47.3 billion ang wellness economy ng bansa noong 2024 na pang 23rd sa buong mundo at pang 8 sa Asia-Pacific region. Kabilang sa mga serbisyong isusulong ang rehabilitasyon, lalong-lalo na sa preventive health, dental at eye care at iba pang espesyalisadong serbisyong pangkalusugan. Layo nitong makahikayat ng pamumuhunan, makalikha ng trabaho at mapalawak ang turismo sa mga rehiyon. Sa datos naman ng Department of Tourism noong September, meron ng 13 hospitals, 21 ambulatory clinics, 10 dental clinics at 63 spa sa accreditation network nito. Patuloy namang paigtingin ng ahensya ang ugnay ng mga serbisyong pangkalusugan, teknolohiya upang mapatatag ang posisyon ng Pilipinas bilang destinasyon para sa medical at wellness tourism.
1: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng